0: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Sheshi yipfuriwe ximfumo naswona yilulamerile ku pfuna leswaku u tshama uri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncher, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka eMasithulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Kuna vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla, hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you are good. Jinke Private Clinic lei i clinic leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment i 350 rand. Consultation ya vona i 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston, va kumeka eMatrix Rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568, 066 257 5568. Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

0: Colby eka Jesus FM loko u karele honi tshika kunene hi leswi swa ku u bona u tshame ba ka relationship zo twa nga ku munhu loyi ka hlahla angu honi rhandza se honi endlela favor u karele khala hi mina u twa nga ku ngoza ngu byela mani ku hayi khona mani loko uri ku u karele hi mina why nga ntshiki va ta nteka vanwana lava vanhu lavaka va ta nteka vanwana lava nga ta ni komba rhandza va ta nteka vanwanyana lava nga ta ni endla ni titwa ni ri n'wanuna kumbe ni titwa ni ri n'wansati swi tele ngopfu mingiso ra mi vanhu va ku tala sweswiwani eka ti-relationship tivele va nga ka tona vo va ku lweleni van'wani vo va ku fosteleni van'wani vo tshama hi ku vhele vana va ri va lava ku papa lava papa nkarhi wun'wanyana munhu a endlela vana va ye favor nkarhi wun'wanyana munhu wo va wo tshama hi ku vhele matimba ya ku sungula relationship yin'wanyana a nga na wona mara wa swi navela hi mbilu ku vula leswi amsetana swi veka kahlela ka makumembirinkombotemenatisabila waralia yanarini va mandlari vuyelela mingiso ra mexikan ngoro kamikhela hinkwakunkwaku la mingiso miri kona ku timawu ta muri ta ku hambanahambana ta misava eka hinkwakunkwaku la mingiso miri kona mingiso ra mina khesa swinene xem ku va u te nkarhi wa nohlala xitichao xi xirhandzo jisarafam na le ka mexi wa siku ra namuntlha kasi ke imisumburuku namuntlha it's a blue monday boss swa misumburuku i siku rin'wana ra ku tikanyana vhikini na i siku leri ra ku ku pfuka ka koa ku olovi ngopfu loko u fanele u pfuka u ya ntirhweni na hambi ku nga yi helo mara ku pfuka swa tikatikanyana mhaka ku miri wu va wu hatwa swa weekend kasi ke va kona van'wanyana tolo va ye ku hambanahambana ka ndhawu vhele va kona van'wana tolo va ye emikosini van'wana va ye tikerekeni mayele ya vhiki ma ve hectic too much ku ve busy ngopfu leriya ra ku na sweswi miri a wu swi pfumela kahle ku se ni wisini swi enerini kasi ke hambi swi ri tana mikiseri ni vona hinkwanunkwanunkwaku la mikiseri mi ri kona ni khesa swinene xem ni nghene kahle hi double play ni nga nyiketa risimu kusuka ka n'wamavutani famba kahle na sandleni chavalala risimu ra ku n'wa dumaze va ku hava navela xem ende a swi navela wa ta hi swaku it's a nice couple loko va famba layani wa tiva loko xi n'wi langutanyana xi n'wi khisanyana nsati wa xona xi n'wi khisanyana nuna wa xona hamba ku ri vanhu lava loko va karhi va famba timolweni mingiso ra u vonaka ku nomani kahle kahle rirhandzu ri sasekile loko va karhi va famba laha mapatwini laha va khomana hina hi mavoko hayi hala ka hina loko famba molweni un'we u famba laha un'we u famba le na loko ni lava ku vula ku a jika no huwelela kunene ni ku mani va ka hino kwalano ma vona kwala ka vhengere ri laha hi yaku kona ivi va nghena ikasi van'wanyana vanhu it love bed loko va karhi va famba laha molweni lava wa swi vona ku vanhu lava loko rhandzanini lava loko va karhi va famba laha exitarateni wa swi vona ku vanhu lava loko rhandzanini hambi va ri ka a ri moveni njhe wa swi vona ku vanhu lava nga laha moveni i rirhandzu ra vori loko nandzikeni xem no cancer ntsena loko swi kha swi humelela hi ndlela leyi ku nga ri mhaka ya ku vanhu va le ka public space na le ndlwini swi tano swi fambisa sweswo hikuva van'wanyana vanhu vo va vanghana loko va vona hina vanhu loko va fika ndlwini ta jema njhe kasi ke ni vona kahle ngumelekisa mirila kha mikhome na vona ka Jim Jones na vona laha ka Mahonisi na vona kahle la ndhawulo ta ka Humbana ni vona ka mudyabu ra Pit Boy na vona mudadani swinga godota bad na vona kahle la livhubu ra minjhani marala ka bungeni ka xivambu ni mbone le hinkwenu ngwana yingisa mirila ka magoro na vona olofana na vona ka mavambe makumeke ma fanele ka ndlana njhero minjhani mara rodis ka xigalo eka basani ka mphakati ka xikanere ka nyabani ka phoweni ka nsimbi fana noma xikundu magorani gona nsalama matiyani boxa wa ku va kona laha eka makule ka blocks dina siba kona ka nkaveni va kona ka ngezimani ka bobo ka xibangwa eka makhasa minjhani mara vhele la ndhawulo ta ka madosa green farm ka nkobani ka ngomgombevula mashobze va kona ka magona va kona ka gofu ka peringotsa ka gija ka mchipisi ka malamulele ka matsakali mahalala marve a na marve b lexisasi lava kona lombard va kona planje va kona new orleans minjhani maravhele la jilongo la ni khesa swinene kangomenikisana mirila outeng ka miyexe ka mihlava vilemi kama ninginise block 2 na 3 va kona ndhawu ta ka thomo va kona la ka khagala va kona ka gawula ka hlamela ka nindani va kona la ka mahlathi va kona vuhehli va kona la mangombe la va kona ka homo 14 a b na c va kona la ka n'wakhwani minjhani marila ka mapayeni la giyani va kona van'wana va ningisela kahle va ri la bellevue va kona ka makoxi va kona ka xikukhwani va kona ka mavalani ka mbongwani ka mbatla ka xipulani eka n'we dzikudziku va kona la ka mphambo va kona ka xigimana bulweni minjhani maravhele la mnamula ka mdabula ka mbalata sandakari va kona vuwani va kona la ka mswana va kona ka xosana ka nombelani ka jim galanume ka nkuri ka tomisada vafa sonke va kona la ka siyandana khela ni kangomelekisa mirila ka mapuvelana va kona kahle ka dzingidzingi ka bode ka maswanganya a ka basani ka hlaniki va kona la gandlanani va kona ka gongongo minjhani marvhele lava bangu la va kona va ngandengeza va kona ka phikela ka rivala ka majosi ka n'wematatani va kona la endhawu ta ka chavana ka kona ka nkuzana minjhani maravhele la ka mbokota la seni famba hi gondzo ra R578 va kona la xili va kona ka bungeni va kona ka njhakanjhaka va kona la basani ka mcetweni minjhani maravhele la ka xibangu ka wayeni ka maxamba minjhani marila valdes yala ni vona kahle ngomelekisa la mirila ndhawu letiya tele ilim va kona mawini va kona ka maxawu minjhani mara vodbod va kona waterfall hi le vatarifala va kona van'wana va le va lingisela kahle va ri la ndhawu letiya ka maxamba ka masakona ka mamayila va kona la ribungwana la va kona ka mahatlana ka ntshuxi ka magoro rotterdam minjhani maravhela la blank vatari va kona no block va kona ka ximawusa ka maphalle va kona ndhawu tele ka jamela minjhani maravhela kangomankela la ni vona kahlela ka sikhunyana vona bambeni na vona ka xamfana na vona kahlela mbebulela na vona ka ximange na le xawela block 7 va kit va kona la ka maphata va kona la ka magevala ni vona kahle ngomenisa mirila ka ndhambi ka mphakani ka n'wamaranga ka kumbexana ka xihlakati ka silwani eka matotosela lama wa block 9 minjhani marvhela va kona ka makhuva va kona mbawula va kona xawula block 23 va kona ka xikhumba ka sawulani phala wubeni phala vura nkoma a b na c va kona ka ngove va kona tsanini va kona nkwankwa va kona ritetela eka mihlava mariveni va kona kongo mito ka jopi ka mandla ka zamalati na le zangoma minjhani marvhela engomeni kuma kodo streaming ka www.gsrfm.co.za men lawuletale plk va kona van'wani va ningisela kahle va ra la johannesburg va kona van'wani va le alexander va kona tembisi va kona pta na centurion khesa swinene engomeni ka ku chayeleni van'wani va karhi va tlhelela mitirho hi ndlela leyo ka gondzo ra r81 r528 va kona van'wani va le ka gondzo ra r71 r40 r578 ni le ka gondzo ra r524 va kona laha d447 khesa swinene ka d88 820 and khesa swinene mikiseri wa mika swi khesa nkarhi wa kona ku va mina na wena mikiseri tsutumela laha eka riqingho nambara 060 8 75 94 mi byela kun'we eka mixo swo ro tlha mi ni kuma kahle mi ri kwihi vhele ni tlhaveni mikiseri wa mina nkarhi wa kona tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava ni tlhavela mikiseri ni byela leswaku we eka mixo swo ro mihla u dya swivungu leswi nona u ri kwihi vutlhari bya mangele eku buta mikiseri wa mina mina wena mihlaya yi ubutile laha se ni tlhaveleni ka nambara 060 8 75 94 ni kona aka WhatsApp eka nambara leyi fanaka 060 8 75 94 ni le ka Facebook ni kona of course chesana ku JCR ku space ku FM hi ku laha ni kumaka kona si mo sungula u dya swivungu swo nona laha
1: Rajam
0: ahe
1: aka ka mnumini ya conference na makatano ya
0: radio maram loko yingiseleni ka radio
1: ha yo pa ja matawanta
0: ke se swinene hlayisa ka ri baba
1: aka ka mnumini ya ba
0: thank you si tabelela
2: ahe byale
0: e bukele minjare
2: kana la zo zena mangombe
0: kra ni to ka hlela ka homura
2: mina ndlovu kasi ku na upopa yeni
0: ayeni ena wonge swi kota ku ndlatara mixeri tsi tlhavelela
3: tlhavantlha
0: tlhave ku tlhava sweswi
3: mati va le fane ku wile radio ya ko so exi tlula na pheni ya tini mativa wuyi ku wile nkarhi wo leya so da pheni ya ku na ya tini yani
0: awu xem ku ta lunga papa
3: ya hi ri laka ndhambi la
0: laka ndhambi la
3: ya muganga wa mbazima wa zunuya
0: kese swinene hlayisekani papa
3: a swi lava wena bila khanda mhlangwa hi mina
0: a zi ku funi
3: a ni tlhava ni tlhava
0: kese swinene hlayisekani papa
3: tanke
0: a va ri loko radio ya ko yi pfa yi miyela yi vava ku tlula na swivavi swa tino a yi xem tsi tlhavini mina la
4: hi n'wana bava
0: hi n'wana mukhalazi
4: ni mita ku a ni tswala ndleveni n'wana bava
0: ni tsakisa swin'wana swa mukhuva ra mihlwalo loko ni mi twala ndleveni la
4: aka mina swo bebebe n'wana bava namuntlha mativa ya n'wana bava dyin'wana dya mina a dyi dyondza ku ni vula bava namuntlha n'wana bava
0: eya
4: a ni dyondziwa ku vula ku bava namuntlha hi mfana wa mina demission malulekelaka mapuvi n'wana bava
0: ni mi twa kahle papa demission maluleka
4: ya demission kuvelaka mapuvi n'wana bava i papa dimi lavawani
0: kese swinene i papa dimi
4: a ku tale
0: e danki vava What a six hello.
5: Fucking clemmy.
0: Hey, bukele minjani?
5: Ah, na, sawu fucking la ka mapuvela.
0: Aku humeki la ka mapuvela.
5: Aku humeki loko zingene ngene na ha khekhe ha khekhe ya dira dini nwana mfana wa gosha. Hi dira singita ben ndlovu ra ntukulu wa hanu wa masiku vhiji ndlovu la ka mapuvela cha mandula.
0: Mm.
5: Namuntlha mata ya verisa makhekhe wa tirha hi khekhe kutswa ku antswa hi ri kono.
0: Kese swi endla ka mapuvela cha mandula.
5: Danko.
0: Si, tabelela.
6: Mazwefe.
0: Ye tata.
6: Minjana.
0: Evukile minjana ka mdabula machele.
6: Hayi phuki.
0: Ema same zamus.
6: Eh.
0: Nemtjoko nanzika ngofu ne.
6: Yeah.
0: Thank you.
6: So.
0: Si, tabelela.
7: Fulan fala.
0: Imina loyi.
7: Evukile.
0: Evukile minjana.
7: Evukile.
0: Mm.
7: Imi ngisala ku antswa hi ri kwala hlangana na RDP xitara xa hanyeka hi mani dawu.
0: Ha hanyeka zalo.
7: Danko.
0: Danke. Si, tabelela.
8: Aye mjana.
0: E fukile mjana magoda.
8: Aye fukile.
0: Ni mitoka hlela ka mkhomi ka Nkolombe Street.
8: Ya, ja swi wungu swonona hi kwala ka stand number 128.
0: Kese swinene 128.
8: So.
0: Danke. Wana si salo.
9: Hi,
0: Clint. Hi. Evukile minjani?
9: Evukile.
0: Mm.
9: Ah,
0: just from the same level
9: as
0: Makosi. Elso Similani. Eh, amoya kwa Johani.
9: Amodiwa
0: wabangwani. Okay, so. Danko. Si, tabelela.
10: Tabantsha.
0: Tabe ku tlhaba sweswi.
10: Ah, semngenela ka ndindani.
0: Four stars thole ka ndindani.
10: It's been a big piece of love.
0: And thank you, Baba.
10: Thank you.
0: Sabi nila.
11: Ay, njani brako no.
0: Eh, fukile mi njani brako no.
11: Ay, fukile.
0: Ni mi choka atela asika pa wala.
11: Ay, gaso ungula sona na eri kwa la kaskela ni kwa la asika pa wala. Ima na mi kata kina wa bra.
0: Bra mi no.
11: Iso fe.
0: Akuna sungwa na sotu na soso pe.
11: Kwa ala.
0: Adanki.
11: Ay.
0: Sabi nimi.
12: DJ Tlame.
0: Ay, ey.
12: Me fukin.
0: He fukin me janwe.
12: Ah, na na fukin.
0: Mm.
12: Eh, na mingi sela kwa anzo na ku dance bungu so no na ri la mawa block 9.
0: Gamo mawa block 9.
12: Empe la ka o sema so te kam ja ji bulo ve di bulo va tava kam tempe ala bisa muto kona ka o. O kona ka o ro vam ja ro o va ru. O si a me ma e pa amba na kwa leka 6 o'clock ma senya ro na tmolle.
0: Nes bera wanda mwana te.
12: Thank you,
0: Baba. Sabi nila.
13: Kaya kam ngini, say jam sumu sono na eriko na. Nandumu ndeni kwenye kari, minani kanu kase ka.
0: Kase kase.
13: Aye.
0: Thank you, Baba. Sabi nila.
14: Vula.
0: My chotwi.
14: Chacho, boss.
0: How's it, my chotwi?
14: Chap,
0: Means Romeo and Zagam Fugir Mjani.
13: A boogie, not at the Banana Babu, the Lavanda Nazar.
0: Nim Toga Sengo Flakan Nazar.
13: I'm
0: Gabriel Lisham Gasperanis Tegret, I want none.
13: A son, I don't care if I'm Mazuan.
0: A Daki Baba. One of six Saru.
15: Let me make the change.
0: Jabo, ma'am.
15: Ukwati patra.
0: Ni bom manje ihle buyisa sunele patra.
15: Ah so ini kunene ni buyisi ni kambe buyisi yini na.
0: E buyisi.
15: Ina ka itata ku khela.
0: Ina.
15: Eh swa rantu ya kha mingisela. Yo chu cheka sunene ikho idzovu hashi mara ah vukarwangi.
0: Eh.
15: Masvona nyana.
0: Ah je ni twana hi voice ithari yini njani?
15: Mati ba ile ro background ya leyo tlemi le ra ro hambi loko yo bhakweni kumbe hi bhakweni swibani ku hleketa
0: mana ma
15: xa hambani
0: oh
15: ano no ngena TikTok ni twa DJ Winter xiku ti a so ini kunene ko xiku inge iki holi mi tende inga ri mi kegula
0: ivi ndi le tsikeke
15: Bata ku ni tsakisa yini ni ka le switlingu na muthla u ti tekisa swona
0: eh
15: a ku ngena cherry kungena mjita cherry mjita so fika swi hakulukanyana ha ka kwa ni gaya phari khali swi ngisela nyana kahle kungata nyana majimbo tsinyana mabiri eh mara sweswa ni swi endeka ku ngena mjita phela loko mina hu
0: monitor moni vathlava hi piki kumbe xipereta
15: piki
0: thank you
15: sweswa
0: Epiki ni bili mi.
16: Ah, mi krema mutu sinya kungena ni mjita la.
0: Mana no.
16: Ah, leswonakala ka ngopa ni. Na ntiyiso munhu ari rin'wana ra malembe ndzeni vuta i mamvhiji ndlovu ni ku masiva i ri mihanu wa yena hi ndlela yini ku a ni ingaku walakalaka na ku hayi i ntukulu wo sungula masilo wa kokwana. Nuku uhu aniku hi sweswa ku lakalaka ka yena na ku kanga tshembekanga na ku hi swo sweswo hayi mara se le muganga wa nkani
0: muganga wa majaya ti chiskopolo
16: ah kaman ka swi loko mo fika mi nga zemi swi vutisa
0: va ri nkarhi wun'wana va kona van'wana va pfaku va ba tiveri ti-german card
16: wa lowa ka mina hi swe hi ku ya hi swa ntiyiso wa mikisa
0: ehe
16: I on and off.
0: And I'm just saying, go on to me.
16: No, but she's a cardi. Ah, so you in command.
0: You, hey.
16: na mini pan chavanyana noko hi ni botuta ya ndava ba chiskopa dza yafa leswa ti khata ni swinavi
17: vitwa ka
16: leswa swa
17: ke zele ko
16: na kosh kuma zbe khata ya nantaki
17: eishe
16: ani swinavi swona
17: ke zili dza isa kai
16: mana ana ka nyimi
17: ke sesene le ku kona tsumula ka homa ati ka khaleke ti bananeni
16: tata mana we loko va nghena va ta ku byela
17: eh It's exactly 19 minutes before the hour 4 o'clock in George. See, no tabana.
18: Just
17: some man, I object to Ray. Thank you,
18: Nicole.
17: Thank you. Sudara mixer ba kona bangwana ngatirisa xa xa mburisha WhatsApp ku ba wa xa nhlekana ngoro kodele ka mixo sikro nhlekana wa nga swi tokela tara mixer ba eku ona ndzeka na bari 0608754242 ka wona siela rungula ra wena nga ba ku tsara kunene kumbe ku kanisa kunene la ka WhatsApp la ibi nkarilo nga hethe ngibelenda ba karine insa hi kona nlang tala banga kona banga tirisa xa xa mburisha WhatsApp tse tabeli me
19: digitle me
17: aye papa
19: ngoba idza mbangela ka makosha la
17: and ai sho dza sweswi xikwembu lexi
19: hawa xi ni dza sweswi digitle
17: ligezi dza isega
19: digital me to pusha
17: thank you
19: oh
17: tabiri me
20: hello
17: aye
20: eh ma pugile na
17: e pugile me jarungwe
20: ha pugile ma
17: ina
20: ah na zoom ka skola ka banera wale na
17: wini
20: skola ka banera wale inza wa muka
17: la ka danera wale la so manjari mara swiri kwala yena
20: Ah, so baka, so bo.
17: Kese shunan say second, baba?
20: Yeso.
17: Donkey.
20: Thank you.
17: Bakudu kubaka sender laka Daniel lan. Kese shunan shamba bing zaru zangwe. Enu baman zani biyele lam sir taram ikzara. Zuzumi lang tanyala banga korbanga tersashi yang shamburisha WhatsApp. Wusungula sungula kandi saram chayla.
21: Rishile na vashumi kaze. Hey, kaze. Ishi goman kaze. Nikola 16 road. Midrandar fu ya house le xikarhi ka Pitori na Johannesburg mina ne papa muhlori size ka Richard Rikotso ka ya le Robin ka Xihoko e 7 deadline i been swing until hour and tsibu kaze
22: option tlema DJ Mr. Pat mavula bala mpfukile na ina ita swo swa lo papa hla ma double mbu ko swa box ma ko xila mina avelina khatsa
23: e DJ tlemi Imi ingisa ku antswa hi pfuleli GCR kha ku husa pulumande husa malamulela. Meri na swa namuntlha ntsena a ri kwala ka municipal ni ku danku DJ Tlemi ni ku tlhava ni ku tse.
17: Tse, tlhavi ri
24: be. Hilaria!
17: Hilaria!
24: Lemi, Tlemi wa my DJ!
17: DJ Lerisa, Smomo Ndiya, Smomo Tela! Ai, singana yini?
24: Hambi kuna white Monday. Hambi kuna green Monday. Hambi kuna purple, hambi kuna yini? Aida yingeni.
17: Lei iyo ba blue Monday.
24: Ah, ida hambi blue ayingeni. Ina sama ikaramukini ho tham tham tham.
17: Mitharamuka miri kuika zwiwe.
24: Ena isaba iri right uri yini ku puka ninge ku butisi ane nikutwa kahle kuna wet athletic
17: mm aka mina na mina hi blue monday na munthu hi monday yo fana masiku manwana
24: sile sile ka tsachilani siyo thilililili
17: kahle nje
24: na mina ya motho wa nita ku sile sile ka tsachilani
17: mm hayi swa siku rero
24: la lenge teni fambela ku ya fika mkhutani fiki mina ndi na itiva ndauni ya
17: mm
24: Ah, jikin teleni mina.
17: Namhlamele kuyini sesi?
24: Wow, nokona tikwenda vasivara ndza tsama nrura ene ninge ruri.
17: Mm.
24: Eh, nokona tikwenda vasivara tikura vahlengwe leti. Muti ni ku yingisela neri muti ni wa kwa mpileni. DJ Lerisa chimutwa cha kwa mpileni na jikisela e chimomo dia le chiketi. Yisa sana sesi tsheni wa DJ yeyo.
17: E wena. Tango. Ko tara tara de brete mixer be inga si power rally ya mone tsi no tsava leswi.
25: Ni fala fala.
17: Imina loy.
1: Kurola Mr. Party, njaso ngisokunana nkarhi mingisa loko a tsanerela ka ka mapume. Tavana ngwena until i chayile rilancha valala la ka mapume dank.
2: Rishile emisholo nene tlemile wa DJ Mavula Vala tlhavani tlhava ya no loko ngisela ku antswa ni tinga undela gas station A ku suna u tela xilmana kresha mama bia sungulo ge DJ Abza ya mina ku na unwani na wena 326 March wa mina a fambe tlemile wa DJ tango
17: bantsaleri la ka WhatsApp ya mina botreke ngobe ba go famba swingwe ni ri lava hehlela ri khesa swinene botreke ngobe ni kusuka lava hehlela ene ba mandla ri biyelela ka sky tiki bangona banga kona la riqingwela Jesu RFM thabelela
3: DJ
17: imina lo
3: Ipukile.
17: Ipukile mjane kuwa ndalonga lapa?
3: Hai, shai sekiri.
17: Laka tomo la?
3: Laka tomo block 7.
17: Le mtuwa kaali?
3: Aye, ni matuwe DJ wami.
17: Kesa shunai shai sekiri papa?
3: Danki.
17: Mi, tabi ili mi?
4: Taba nbosha.
17: Tabi yuku tawa sesu?
4: Ah, nuchi cha chencha, kuna mta nfambi bense, kuna mta nfambi lesho duru.
17: Unasa mwala ukosu kundzeko yinu kwala?
4: Loko ni nghena la loko ni lauta ntwe se ka xhayela ma 00 ha ku latandla bomo loko se yiku ma 00 swi ta dumu
17: awu xe
4: a vhunu ti jama gera
17: ne vhuta ka sei vhut masinyana la gondzera R578
4: ai bulu maka ai na ta vhana vhana mandili wani hi pfuka na yona hi ku a hi swi tlontla hi ndivhele wa mthana mdivhele na sona se a misuri tani no nga adzi a ebula bula ku fara ma bulu ma ku je ni break my words ni
18: DJ, Tavana when I will contact your bower and sing. Your man leg and like a cat and a dunko.
17: Sit, Tavi.
4: You know, Cassava was rather than the solemnity, the carriage, Jamma Bundu, Bundu, the color block to the coming in easy. Who comes over to a castle in a man showing another good and bye?
17: It's a good and bye.
4: You know, going cool.
17: And thank you, Baba.
4: Thank you.
17: Tabiri mi?
4: Tle mi?
17: Emi na no?
4: Njani na?
17: Ifukile mi njani?
4: Eko.
17: Mm.
4: Ai namta ide ka kharani ko sambola ka dingi dingi wana ti sledi sambola ka dingi dingi ala strana.
17: Nemi toko na dzika ngopfu.
4: Ya mari nga la ka dingi.
17: Khesa swinene enko matela ka dzingi dzingila.
4: Thank you tle mi.
17: Thank you baba. Zofino di 10-2. Fi, tabiri mi?
4: Ngeri ka mapapila, sesu ati frijini.
17: Laka mapapila ati frijini, tingo gela gede.
24: Mansoft
17: Bowler, Napa Mapa. Tell us, no, some
24: size
17: of money. I thought about that. I did my bike freezer. Thank you. Danko, about going to Batalukunela, what's up? I mean, I'm going to say,
5: I'm going to go to the house.
6: Ina adiso wangu sonona. Ika reka ndia tekisi, ireta eto garabanani ya shasho kujagiani. Ni tata kunkesa, la manga navelela laki manganyi. Tolo. Nirilesu menga si endla tolo, menga si endli kaminantana, si endli lina wangwanyani. Nirina kesa. Namuta eka yadia keke. Radi mishini maluleke, wala kama puvi, ingwana mfana wa gosha. Lava miramba kukuya jia keke, ima anima goda driver, tere tere kwa laka mapuvi. Danku.
17: Si, chavilila.
7: Au, chaba wala wikuse itaba.
17: Jebo uwe mtaka baba.
7: Unjani la uko wale mtaka
17: baba. Nya pilu njani la hapo.
6: I'm going to go to the house.
17: Mana Goveka.
5: minjani Mr. Dlamini impfukini na namuntlha ku dyiwa keke keke ra ku vonakala mthombeni ntukulu wa kokwani Keila wa birthday ya namuntlha lava vulaka sweswo i mhani burisa va rilaka mapayeni inkomu
8: rixile DJ Tlemi rixile hi na tidyela swin'wi swa kunana hi lahansi ka muganga nduna elka namuhlaa laha blokweni ka sinana ku na munhu wo duma rexe papa xilivana va fana mina no tete n'wana mukhalabya
17: jesarva mtlhavile la
9: sawubona we nduna
17: we mtaka vava
9: unjani mfana wa kiti
17: nyaphile unjani lapho
9: hi pfukile munghana wa masilo
17: godliwa chopa
9: a yi ri njhani weekend munghana wa mina
17: oh fresh and clean
9: lavaya ku ngo na hemba lavaya u va tini vete yina ni la ta ndlani va teka vona hi voxe va tsemelela keke ra singita ndlopfu le ka mapfuvi le ka vhiki ndlopfu leyi
17: ni vitwa kahle
9: hi ye ri kotsela ka kokwani luya ni vhiki ndlopfu i ntsongwana ya papa mina straight
17: ni mitwile
9: manana ka nyona ta ndlani miteko
17: ngeso sele mgodlo wa chopa
9: hambi wena la ta dlulani ku teka
17: danki na genza
9: hlayiseka munghana wa mina
17: danki brafan ank
10: ahe tlhavanitlhava hayi na hina hi la ku dya swihungu swo nona emuxeni lowuwani hi vito ra yesu amen locha DJ Tlemi macheloni no vuwa hani no vuwa mme ni khona zwo zwo nona ndi nga hafha mphego ndi kho ḓi phila lunwe nga hafha na ndo ni den no no tangana na tshidzidzi muthu vho funa vhathu ndo livhuwa Tlemi ha ri ṱuwe
17: na nne ndo livhuwa nga maanḓa t vhavhe na ḓuvha ravhuḓi ya phanḓa tsi tlhavheli la emina noe
11: laka
17: gongongo la xitshabyanini la
11: xitshabyanini la
17: ni mi twa ku nandzika ngopfu
11: ayena ntin 6 o'clock
17: danki papa
11: hi
5: dya swivungu swo nona hi ri kwala kaya ka nhlaniki i mhani mariya va ka madekeni i mhani na mudona lavi nkomu DJ Tlemi
25: rula DJ Tlemi ayi mina ni ti dyela swivungu swo nona ni ri kwala blueton ka sikhuma ni mhani dlawula ku tsaka maluleke danku
17: e vakonavakona va tsala ku nenela ka WhatsApp mina va ku dya swivungu swo nona hi ri la ti-f la until 6 o'clock i mhani mahlangana ku hleka xitarata i marula drive a ku danku Mr. Tlemi ri va mandla ri vuyelela ni khensa swinene xe mhani mahlangana ku hleka la section f tsi tlhaveri mina la
26: DJ Tlemi
17: jaram jandolo
26: maapula na mazambala na makhala va tlanga xipetilechisi leswiwani la
17: ya
26: mimova namuhla ta hi leswiya laya tikhavichi na matamatisi na swi tshama swi vupfile DJ Tlemi danku
17: ni gezile
26: danku
25: DJ Tlemi njhani hina hi pfukile hi kombela ku va pfuxa rixile DJ Tlemi namuntlha a ni dyi swivungu swo nona na ku sayina rejistara namuntlha hi ya le a ka ngove a humulani hi tlangela pete ya last born ya mana mina xi ku nga xikombiso Maluleka a ri joni hi ntirho i tinyiko Maluleka la ka ngove a jamela 2 hinkwenu
17: ematsarile laha i mana xihlava kusuka letikweni ra le ku ri eFrance va ku swin'we tlemi ra DJ ni ri la France lani khensa swinene i ni ba mandla ri vuyelela ka sikam swi ri tala mikiseri swi yi veka laha ka tisekend ti nga ri tingani mina wo hi cinca magiya sweswi na ni khomela swinene na tivona mavona ma ringula van'wina laha ka WhatsApp laha kambe ka yimaka nkarhi xem nkarhi wa hina wo hi pusha hi tindlela hi hinkwato ku va mina na wona mikiseri hi cinca magiya hi ya ka xiyenge lexi landzelaka hi le ka second hour awara ya vona henhla ka nhlaku se yi bile mikiseri wa me se hi le ka awara ya vumbirhi ya nongonoko morning birds nongonoko lowu mina na wona mengi sa rishkomishi ka dhikse hiti awarati naro ntsa nuk sakaraka awara liya naro kundze afkele ka awara liya yan tsebu sasosh eleka awara ya mberi ya nungono kun lamina no mengi sa rishkomishi chichok magia e pushaba naro ntsa n eka nambara 060-875-942 kume laka facebook laf kwa sinze nuk jisi aruk space uka fema daibona post lefa malak nungono kwa misho sakram chakaske unga tiyo skontak bo tersa whatsapp eka nambara 060-875-942

0: 나의 낙원이 나이트는 라이스 소원이나 이틀이 비싼불라가 든지 아마 그라라와 쿠샤 마르인가나가 든지
1: 계속해서 넘어 올래래
0: 안기
1: 아 땅콩 모닝 펜살로
2: 왜 이제 봐봐
1: 이민아로
2: 오픈 대화 보이마 플랜데 나 우리네스 카 지니 인터넷과 보호사 봐 akona nguna sterko chabalala bona bakumeka la karisinga la ikatanga grace wame chisa masali iyo yego ikose bapeto daniel babunda bona bakumeka akandenyeza tukana mngane wami loyi avanusa kumbe kuva pambula nga va manna hi miteketeli wa tolo na tolweni tolweni a ni tolweni vula le vo 1971 72 73 Ano wakhe
1: yini? Nemithi yokunandzika ngopho.
2: Maplanja na sina pa. Tisa, tisa pa tagu ni bashalu. Ku tuka la hatama block 15 minutes. We DJ kaba, nyabonga mtakaba.
1: Nami nyabonga mtakaba.
2: Yes, mbonu kusa.
1: Danko. Hey, tabile la.
3: Kokwana manje visto la ka sikhunyana abafuki. Tamfiwe Richard Ripotle a robin ra xoka a va pfuki. Tele Emmanuel Makhuvele ma 2 DS laka maposhi. A pfuxa hi Elvis Milan vinyi va moya ka Joni nhlayisekani.
1: Khese swinene vinyi va moya la Joni nda.
3: Thank you.
1: Se tavele la.
4: Vanuel Magod ra ka mkhuvo ma pfuki. Leswi ni teka Thomas Toko ka xikumba na yena pfuki.
1: Ya.
4: Tele hi ku kuva tijuni ra xilongo le. Aba pusha e fosta stole, kandi nda.
1: Kese shunene stole?
4: Danke.
1: Te, tabe lila.
5: Di jet lemi.
1: Imina aloe.
5: Mpukele.
1: Mpukele mjad.
5: Mpukele.
1: Nipusha
5: magoda, lika mkomi. Nipusha tatana bakania finias maimele laka gongongo. Nia telela hei papa masenyani. Le ama waka mjaji le masenyani bana watu wati bala ba Ronald Maluleke aba pusha kokona dakalo la ti inkomo ba tshavetelene
1: kese sina kokona dakalo la section E la
5: danko
1: danko eso sina mruba bare ne tlhaba la tse no tlhaba leso
6: njani tleni wa finish kopenes
1: e bugile mjaji ngwena
6: Na mai pukile. Ni kombela ku va pusha.
1: Inaka.
6: Ni pusha magoda kwele ka mkhomo kwele.
1: Yam.
6: Ebe ni pusha rika ka ro baba emthindambi kwala xivulani kwala. Ebe ni hetisela hi kokwani ngoveza ka xifashana. Aba pusha hi makhelo wa mayini kwala ka mchipisi kwala. Hlayisekani.
1: Khese swinene manjaja.
6: Ahe.
1: Danko. Tabele me.
7: Tleme.
1: Eh.
7: Wone va pusha.
1: Ina.
7: Ni pusha manje zima joko le ka mningini sile. Ebe ya ni pusha man kwinika, kata kokwani kwinika. Ebe ni hetelela hi mkhegula wa tsotsi kokwani gaveni. Van lava hinkwavo ni ri a va pfuki chopa ya masile yi le ku teni yi ta va teka va tata va ta swaka tihove ta xitukulwani xa mina singita bendlopu. Laka mapuvila chamando la.
1: Mara ita fika chopa
7: ya no masi.
1: Mara ita fika chopa yako.
7: Chopa so si ile ku dumeni
1: ya
7: ka yo babara.
1: Ya masilo.
7: Ya masilo ava fuki va hlamba va tsatsela vanhu ri va ta shaka to ho.
1: Yo mara ku tsemba shem.
7: Bofu.
1: Nikeza zwine zwe zwe.
7: Danko.
1: Danko. Ni vula la kamgudwa chopa la. Ha. Tse tabele me.
8: Ni pusha botu wa mina. Ufada isankuna akadzindidzi.
1: Eh.
8: Lepusha mani gori matevuya. Aka mashandani. Ndaye tshana hi mannari avakano beteni. Kola ka mkhamiki. Lepusha mani elisankuna kola ka mkhamiki ndangu akanteni tshasaka.
1: Kese sine mani eliso.
8: So no.
1: A danko. Tabelela
9: Ya ndi kombela ku pfuxa Masemza la ka mudawula machele n'wana bava pfuka la pavementeni. Ivi ni ya le ka Ndhambi leyi. Misa leyiwani i ni tiva kahle, swi tivana kahle wa hemba. Hi wena bill account mhlongo ni tiva kahle pfuka kwalana ndlwini. Ivi ni ya le ka Nkata Joni le ka Manghena leyi. Mana vo wati kahle kahle ni ta va tiva siku rin'wana ku fana kwa wati Julia ni nga ze ni va vhakela. Hinkwenu ka n'wina mi pfuxa hi mfana wa Goxa. Morris Guyu i papa dini la wani la ka mapove da kun'wana va wa tlhava ntlhava
1: khesa swi na hlayiseka ri papa
9: a ku taleni
1: edanko fi tlhavelela
10: ni nge tlhavi kahle ndzi i matiguyu ku huma
1: ni di tlhavela ko ta
10: u hemba ngopfu yimani wa nyangazi
1: ina
10: ku na juda dimani fani yeyi vo yes a di pfuku di vona vo yini yini kwalano kuna eli eli sankuna le ka nhlaneki ku le ka mfundisi khosi a pfukune
1: ya
10: ni hetelela mfana ya loyi a huma ka mfana wa Goxa lowu a ri na number ya yena i dirite number ya ha ri kona loko n'wi byela na ndoi u hemba ku fana na masilo na yelo ni nga rivali masilo loko a nkosini hoxa bravery xikhomeni taka xixeke bye bye
1: ni na mitswaka heyi Mtsakadzi yo mo ile ka xibudugu hambi sirita mixer ye mahlweni swibekela ka khomeka yo tota tibela tse ibila wara liya ya mona le xandla ka mina no mixer e ba ka tsama na roka number 0608795423 tavelela
11: ni ba ka yima ntu tambe ndi isa le ka mkhomi le kuna tatara mahandi wa ku ai khoma nena aba tsigrishile sikwani le ka mapule le kuna maluleke Morris mona sense kutandishile
1: Yeah.
11: Futhi ni pushi ni pusha na ngami ya n'wina rulani chavalala kwalano ka mapuva pfukani wa swaya hinkwavo lava va pfuxiwa hi swava va tiveka makahlele ni kwala block 3 ka mininesi ni wa xiwa mina lowunene
1: mingiseromelo wo rhandzeka
11: mina ni good and bye
1: it's a good and bye
11: ni ta ka inkomu
1: danko Tabelela.
12: Gumba gumba Elias novela le ka Johnson avapuke.
1: Yeah.
12: Kuvana Satana Phineas stole le Hans ka Stabrand cha ka gongongo na bona avapuke.
1: Mm.
12: Ni hetisela e boti masenyani i Ronnie Ronald Maluleke le ma wa block 9.
1: Mm.
12: Vapuchiwa hi kokwan dala wanga lava la ka Thomo message DJ.
1: Kesa sinene kokwan dala wanga lava la ka Thomo da.
12: Mina hi mina phahlela.
1: Dagi irele ngome.
12: Impela.
1: Le bitwele ni kensela shem.
12: Dagi.
1: Danko. Enam tay buke ku buka ngome ra Jisar FM tabele mi.
13: Komala ku mapusha.
1: Ina.
13: Ni pusha kokwana ga ni ka thomo.
1: Mm.
13: Ni pusha mana mina kokwana wa bebeza a 14 na pusha mana mina.
1: Yo.
13: Ni pusha mani wa eish bani fambeli mani vele ka mchipisi
1: manjajana
13: mani wa na mani na kwakwani wa masilo va ku ni pusha sisi mile ku sta tindluwa hi le ndleleni na ti na tinyawa hi mina mani kwinika kwala electrical miningenisi ku rula va kongwani va mina
1: rula va kongwi
13: a ku tani va kongwani
1: danko Tabele me.
14: La ka gongo kuna bakani ya Phineas Maimela aba pfukrishile. Na ri kwa la ka gongo kuna Phineas Stole aba pfukrishile na vona. Ta etela la i boto a mina Samuel mbas mama xava kona ka xikukwana mugangeni wa pala nomo na vona va pfuke. Vona va aba pfuxwa ya masenyane Daniel Mashaba kona ka xikukwana mugangeni wa Mzindlana na hitirini mashaka mina.
1: Kesa shine shakarame.
14: Danko.
1: A danko. Kesa shine kada go play share mo isa shiranza o hlo hlola Jisar FM mega show 106.0 mega FM and ngomene kuba kahle audio streaming ka www.jisarfm.co.za. Ti tabilela.
15: DJ T.
1: Emina lo.
15: Ah mona ya kusha wazwara wa mina ku puke zwara Julia Mafumane avapuke.
1: Mm.
15: Ku puka mana seko avapuke.
1: Yeah.
15: ebe ko ya kuka man ba bule ka chingala ilume kwa bla kwa kuswa ri ka ro baba ri baba na maranga the entwa ka ndambe la gongwa ngwa la shibulana la kona gongura mali loko swi lava ntsonga tsonga tsuri ne chala lwate dango
1: dango si tavelela
16: ya mon ba dzuza vanharo
1: ai bedu teni magoda
16: ya koko no wa dakar ula agiana a section e avapuki but first that's told I can't think that our book
1: yeah
16: mancha jane like I'm cheapest our book aya roka malamlele
1: hey ikele mekele malamlele
16: my wanna see atala like a GCR
1: kahle nje
16: kukomba ko ha stitch leje she straight ngoku
1: can say sna nhlese ka magoda
16: is my number one
1: my number one
16: bad thank you many year
1: bad thank you many year
16: sure
1: hey tada tabele
17: kuna gidjo ku ba la kamshani
1: yo
17: ma ma mere kumele na doctor ka mingene na ma manja ka doctor ka mingene avar na saka ta mole ka na ba kitse na sekunda la
1: kaso sna la sekunda la
17: ai
1: ai shuma shumene papo
17: ai shumene ba
1: thank you e kapola mixer boko dongo mbana kuma kahle ba rilomi ya mtirweni ku hambana hambana ka yona hay kho ay shumeni ya chaya sweswa ni tsi tavelela
18: ndawini
1: ay general
18: we bateke
1: ay bateke
18: kuna masemzele ka mdabula ma jet ya bapfuke kuna gumba gumba Elias novela mutu makinini abapfuke
1: yeah
18: ne telela masenyani Daniel no ay masenyani like R578 aba puki na bona khale nga vathu mina ni general xivongo ni xavalala aka ntshushi ila ntshama kona
1: kesa swinene la ka ntshushi tiko ra kona
18: thank you
1: baba ten tabele me
19: ba pepe ba nele ba bona ni la ka ndengeza
1: ni mtoko nanzika ngovu la ka ndengeza la
19: ah ede ba baba ila pusha ba maru
1: ai ba dzudze
19: ni ba pusha mfuwete e iko kwa mphahlani fox mabunda la khalidona kama mazata loko ni yaka niyaveka 15 bia tshama ni pusha smata ni chisa maili wa kamaxali nizaezelela hi ni ka maswanganyi kona ku na mamazala wa mina kokwani wa vana yaloye i nwa genge mthavini mavahla a va pusha hi maphepha ta vona mabunda kwala ka ndengeza
1: khese swinene papa mabunda la ka ndengeza la Thank you. 106, hello.
20: DJ Tlemi.
1: Emin Aloy.
20: Kukwan Gawain laga makwasha wapuk. Marana kana futi na wapuk.
1: Yeah.
20: Neto la jara ke ba la ka mapu ba ba pu ka ku she ku ba dza ba glas ka ku zwa ndo mgon ko mu digital me
1: ke sa shne nhlese ka ba
20: thank you brother
1: thank you it's exactly 26 minutes past the hour 4 o'clock at the dot si lo dlava la
21: kombela ko ba dzudza vanla
1: swa fita ku ba dzudza vanla
21: Sasukani babula la ka mavalani ngela la ka tikwani saka bongwani la ya ikora wa ikora budu wa sa part time dilo mo wala ka bongwani abapuki ivi ri suka ri tika ngela la tikwani ka ntushi loko ndawe va kona general chabalala imbombi abapuki Ebe ni suka nehela, leka amasebe, leka shikumba cha dzovo, le bakona jara mhlekwe Thomas Chauka kuna nwana. Aba na bishoko shoko, ndi pombe chi, tuweyo, kusuka kwala shukumeka, ni kesi DJ Tlebe.
1: Kansa mina papo.
21: Thank you.
1: Thank se le ka dimene tota e tala mixer go sa tsara mthimene tna re tsena kwa mina na bona a re bulela re tkhongwela kana ba 0608 75942 tabele me
22: Ei va kona kokwani ngoveza ka xikundu ka xifashana imkala dzo u phasa. Ei va mpushini tolo ei namkhani vilela loko loko ku nga ngeni. Mkala dzo u phasa ringa va pushi moya mina ndi ukati. Kokwani ngoveza mile ku ni. Kura mhanu.
1: Oh, kukura mwera kata kata matiwa.
22: Ha? Kunda kwenye mtana.
1: Okay, amu kumani?
22: Kwa kwa kwa kwa kwa nakashikundu kaisifashana mkhalazo wobasa avapfuki ivi ni vuya ni ku ku na mhani makhuvele lava vo duma laha mugangeni wa rivoningo laha ti efe laha pfukani mhani hulela ni vuya ni ku le ka xithekani leyi ku na mhana i mikateko ka power leyi hayi pfukani mhana na ku misale kahle ni swi twini hi ku ni mitee ku nghena moyeni pfukani mhana mikateko vanhu lava hinkwavo lava vona va pfuxiwa hi mhana anakanya ni kokwana wa ntulu ni mhana anakanyana xilaveko vo tala vo tingaku ni wona n'wana wun'we mina na n'wana wa nhwenyani na wa mfana lowa nhwenyani ni wa nhwenyani na 25 years lowa mfana na 18 years
1: ni geze swinene kokwana wa ntsumi
22: ni mhana ntombi na jami
1: geze swinene xem
22: i swo sweswo
1: danko si tlhavelime
0: kuna mhani mabunda kusuka kona laha tikweni ra ka nkove makwini mhanidayina i ntukulu wa hosi kusuka laha blokting aka sikhunyana kuna mhana xikhongele lowa jaha kusuka kona laha blokting aka sikhunyana avanu ri pfuma ngo gift joke by kusuka laha tikweni ra ka mswani phindaphuka maxegovini khovela vhreni tshava ni tshava n'wana va va hi famba ni ku hite n'wana va
1: hite to
0: masivona
1: thank you baba
0: jikana vona n'wana va
1: hi va lava kona kari ya jikana vona mativa mano sixalo
2: tshava nsaka
1: tshave ku tshava sweswo
2: nipfuxa mhani nga tlhela ni sinika nipfuxa ha ni va maxilo hi le ku teni ta sweka tihoka pfuxa na manchaki va pfuxa hi mandlizi majoo ka minikisa blue three ko
1: mandlizi na khensa ni
2: thank you
1: makumenaro timinete sibilawara liya ya munhu nto tsetselela vambirhi vanharhu laha riqinghweni laha ka nambara 060 8 75 942 mo sungula ku tsetseleriwa la
2: manhlohilaka mapapila la a va pfuki tabeni ya kumbe vanhu valavo khandziya tekisi va ya ka malambe entirhweni
1: yo
2: mhani jajani laka madosi laha axitasini a expand kepisi a hasi ka mali a va pfuki va pfuxiwa hi mhani a mikateko kwala ka tlhelani kwala hasi ka pawa kwala brahmin
1: lowu
2: hi swo sweswo
1: a ku na swin'wana
2: K6 hi ku hava
1: ya amseri tari mikiseri no tsetselela tsi no tsetselela la
3: tlhava ntlhava
1: tlhave ku tlhava mi
3: hi kombela ku va vuta ntanga wa nga
1: a ri va vuseni
3: wo ni sungula va finiyasi xitolo laha tikweni ra ka gongoni emitini va
1: ya
3: wo ni landza mungana wa mina lonkulu ni ku nikiwa hi va le hansi i va kumbakumba Elias Novela leswi nga ni tlhavisa hi swona a ni swi tivi nga hetelelanga wo ni hetelela hi mfana wun'wana va ri i December machines laka mavala ni pfuka mungana wa mina vanhu lava hinkwavo ka vona tlhava ntlhava a va pfuxa n'wana wa bota wa vhiki ndlovu sweswi ni va ku hlayiswa ni nga chopa na ndo ni ya ka mapfumbi sweswi
1: mi ta fika mari mugodlo wa chopa
3: a ni ku byeli mavunwa phela mhani no hemba leya wa sesi ni nga tswaliwa na yena mhani anakanya ve ri ni hemba ngopfu hini
1: na ve ni switwini
3: lava ndlani va teka na loya wa vuntswaka loyi a nge ta na mini wela hi viriviri nkosini wa swi u na vuntswaka mari
1: kese swinene mugodlo wa chopa
3: hlayiseka mungana wa mitandlani ku teka
1: thank you baba
3: yata keke rasingi ta ndlovu thank you
1: ti mo hetelela ku va ni ku tsetselela la
23: ku rhula muhaxi wa mina
1: a ku tale kokwani nghoveza ka xikundzu ka xifaxani mukhala bya wu tirhandza
23: hayi u vula swona lava nga ni rungula va vula swona yi no mi
1: yes
23: na va teka na vona i manimani alakanya kambe manimani a ka ve le kwihi
1: ve le ka a khalekele tibanani na 14A
23: a 14A ka homu i ni teka la mhani valava ka mchipisi a ka makhelwani ni va twina vona ni hetelela hi mani kheila ka mapayeni from Uncle Ngobeza ka xikolo ka xifanxana.
1: Khensa swinene papa.
23: Thank you very much.
1: Thank you, thank you. Eriba Mantlari Biele. Lambi sora tara kiamik saru suibika laka makume naro. Naro tumina yata saibila warra liya ya mune. Leishi yanda kamina na wana misi yungi saru saru. Linda nyana nshapsa nyana ka tongo nyana nje. Iba nzaka sunu nye katara simbolo kuri biyakone. Tumina yata kwa nga kwa nga tira sashi yanga shama burusha Facebook. Bawa shashan teka nungu nungu nelika misho asikura na mtaka sike. Loko ni yata kwa lana mina na wana yata tumina kala banga taba tira si WhatsApp. Eka nambara 060-8875-942. Loko ni dan veran shapsanyana ka tsongola ba khomeleni ba gajazla
4: Bajaria Agro la kushansu mirinkwayo yesifuo swatomu tihubu timbuti tinyimfu tihonje nisungulo swotala ba tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAC siyakhula Qpro Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 bakhela vo khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag ma na tona la va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
5: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine Armarovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese wholesale endhaka magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to you safe eVulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le police station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela funeral services. Loko hi ku halahla halahla, loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa. Hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarovela funeral services, take the chance.
1: Namonde Roja featuring Mr. Poster, simbra ko tshukahle vukati option.

0: ari sembra ku ri twenty leswaku vukati i nomonde roja famba ra Mr. Post va ku mhe ni lava vukati ni lava lowo tlela rixa ni lava lowo ntsakisa lowo ni dikida ivi va heta va ku vavanuna se vatsongo hi xitalo xivulwa lexi xitalo va ku vula hi vavanuna loko se va lava ku endla leswiya va ku aphela ha xota u fane hi phiraphirisana at least wun'wana n'wanuna a va na two nyana un'wana a va na three nyana hi mhaka ku hi le ku xoteni swinene van'wani va le makhotswe van'wani van'wani va le timoxara hi ndlela leyi hambiswi ri ta ri vikisela a hi tsumeli ka xiyenge lexi landzelaka ku va hi tsumela xikan'we a ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp kasi ke hi famba hi ndlela leyi mina na vona mikiseri langu ta lava nga kona va nga sungula va reacta kunene ni vula lava nga tirhisa blue thumb kumbe va nga tirhisa love kumbe care lava nga reacta kunene ntsena laha ka WhatsApp laha a hi tsunguli hi langutaka va mani lava nga kona va nga tirhisa swosweswo kasi ke va kona mani la eclement rcm tsonga swag ni khesa swinene va kona jerin machavelala va kona mani va khuvela va duma fortunate mana hlorile michape va kona na vona ni vona na mana kennedy la va kona masindi mazivandela ra richard bc kokwanwani toto ene vona kahle Lipopo traffic update ni khensile xam va kona tlangela ni mugwena chari sulwanga va kona mana bumba lo switinyiko va kona na vona singisi kawulo alambani ni vona na n'wina la ni vona kahle na mana hlanhla walter maluleke vasekane ni vonile colleni xuma ni vonile kusando chada na vona ni vona kahle na mana un'wana nga kona la iri eric tarimbeni ngoma femani kb ni vonile amukela xinanga ni vonile nelson mabunda ni vonile lugamuchedzi na vona ni vona kahle julasr gade na masengwana bodonga mtuku ni vona kahle tsikari feromala calvin makaranise enosi stole ni vona kahle na dlor khensani dlor belankulu ni vona kahle swoboha swoboha ni vona kahle basana n'wana vanphosa ni vona makhensani mama khensi ni vona kahle mana risana rino kona ringana va kona mana elsimalanla sldd mahlangu ni vole na n'wina ni khesa swinene kusukela ka makhoxala va kona mani n'wivona kana kambela i mazambala la green farm laha no ndzi vetata original kusukela ka mswana ni vone kahle walter mkhwati ni vone kahle mani maria rikhotso ni vone kahle sori mongo xithwayimbe ni vone kahle vavura rahanyu laka nkuri ka tobula ni vone kahle gian baro kusukela vahehlela va kona mana nhlayo na nhlayiso ni khesa swinene hi laki mihlongo ni vona tisela na vumo rikhotso ni vona na sizeka richard rikhotso ni vona na mani n'wana la xitshembiso magoda manganya ni khesa swinene hi xadrak mbombi laha ni vona na mani n'wana laha i linda maluleke rikhotso ni khesa swinene elizabeth ela mafumo ani vona engeta baloyi sizeka fumana wis roni ani vona na mani un'wana la i liki ngovini khe swinene hi eric muapostolo xikwembu ani vona na mafacei mulamisa va fanele wa goxa ni vone hi lodoki maluleke ni vonile na n'wina ni khesa swinene xem i vana va hinkwavo lava nga fika va tirhisa reaction ni vulaku lava va nga fika va tirhisa leswa swa ku ke love kumbe shapiro da va tirhisa blue thumb va kona van'wana la a yi tsumela ku tala va nga tsala kunene sweswo laa va kona mani la i rcm tsonga swagela va ku rixile hi dj hi rixile rcm kusukala ka siyandala va kona mani ku tlhavakela kambela ebaza van'wana mapos va ku tsi ni tlhaveni mavulavulo radio yi on and say hoto ni swibundlisela kahle ni ri laka nduna ivrahim akamula ni famba na wena hi tlemera dijeni khesa swinene basa n'wana mani phosa va kona mani la mani makhumele vadyuma lava ku ri xile tlemera dijeni kombela ku xava lava randzelaka ni kombela ku xata varana makhwaxi la bekas dorbo la fulo ku ari simati thomas kusukela ka mswana la medium speaker la kamanele la ni kombe ku tlhelemera ku felige complenos felige anniversario duma na mabebo eyi leswi n'wana va swi tsale hi africans sham swi ni diruvuleri ntiyiso kahle va ku happy birthday aka hope mthombeni la capton park la appreciate swayela ka mapuva ya chamando na nomsa masuluki kusukela ka thomo laha na demption malulekela ka mapuvela nyikiwe sambo ra ka dzingidzingela va pfuxa kahle no navela kahle mani makhumela vadumu kusukela giana section f ka swinene mani makhumela la mugangeni wa rivoningo lava kona mani ku tlhavakela kambela eleni n'wana mina mavasa va ku morning kombela ku va pfuxa and kombela ku pfuxa mulungu ntima la ka mhlava vhilemu laha clement tsonga swag rcm kusukela ka siyandala laha na kokwani makapulela ka xikokwana lava pfuxa kahle hi nomen ma nomen mavasa kusukela plk lani khe swinene n'wanomen kusukela plk lava kona mani ku tlhavakela kambela i judgment mama xichavala lava va ku risile tlemera dijeni kombela ku pfuxa mani varandzela khensani dlor belankulu la ka mapayeni la tani bidi malulekela ka milamula la na mana bumba lo switinyiko la 14 p va pfuxa kahle i judgment mama xichavala la ri singa view lava kona mani la i richard bas lava ku risile brami na tlemera dijeni kombela ku pfuxa mani varandzelaka elsimilani la ka makoxa la va va mihlurisizeka richard rikhotso la ruben ka xiwoko na fm ya nyagelani ishus like mihlongo la waterfall la midirendelaya va pfuxa kahle richard bas kusala lori kani matikoxikaya kona ya khaxani va kona va ku risile tlemi ani kombela ku pfuxa mani makhumela vadumu kusukela gana skation f mana kennedy na sise brenda marimi kombe kutlhelo ka bebedhe ka sigita ndlovu laha ka mapuve laha a pfuxiwa kahle no navelerwa kahle dlori ya khaxani kwala mihlakon'we i nkomu va kona mana xihlovo va ku ahe tlhava ni tlhava mester tlhava a ni kombela ku pfuxa vana va rendzelani kombela ku pfuxa maseve virginia ndlovu laha ka mapuve laha n'wa mavona laha ka siyandalana kokwana wa the junior laha jilongo layani kombe kutlhelo ka bebedhe ka singita ndlovu demission maluleke kusukala ka mapuve singita ndlovu na demission maluleke kusukala ka mapuve va navelerwa kahle hi mana xihlovo tikweni ra le kule efrance hi vo va vana va lelaka xikan'we na ku va pfuxa kasi ke va kona mani la liki ngoveni kusukela vahehlile va kombaka loku fambeni kun'we ni khesilena va kona mani ku tlhavakana kambela itsikani feloma va ku rixile tlemi ra dijeni kombela ku pfuxa vana va randzelani kombela ku pfuxa thomas mdungwazi xivambu kusukala ka mswana la calvin makaranisa ximbufe na leyi ni ngona mani mavasa kusukala plk la ni kombe ku tlhelo ku happy birthday aka vanhu lava randzelaka hi tlemi ra dij happy birthday ka singita ndlovu kusukala ka mapuve lava pfuxwa kahle no navelerwa kahle hi tsikani feloma ekusukala kankuri azamani kasuna ni etika nfilomba bakona manla e hlamusela forgiveness bakurisile DJ ni umana ebeneza na Theo ni butla nangalava lamba twin lan kasa sunene and bamandla ni vyelela e hlamusela forgiveness ambisorta nokona manu thwagira kamera e gyan baloela bakurisile my favorite DJ ni kamera kupisa bana tsalaka FM ya ka shoka ro ben ba mhlorisiza ka rja der khotso noma seven vigila ndlovu la ka mapubela na FM ya nyagelani like mhlongo bafusha kahle gyan balo kusuka la vihihlela e bakona manu la e MDK steering e bakurisile ni kasa sunene e MDK steering bakona manu thwagira kamera e tisana na borkotso e bakurisile tlemro the James Patrick ka bra kupusha FM ya bihihla ngeli gyan balo na manwa zitha manu makubele grace la gandana ka khani na bar barani la kungurka thoma bafusha kahle tisana na borkotso kusuka la nyagelani ka shoko inkomo my DJ bakona bar barani kusuka la kungurka thoma bakurisile my DJ ka bra kupusha gyan balo la bi jala sese rene manu la gara kungura sfasong ya tisana na borkotso kusuka la ka shoko la bafusha kahle bar barani kusuka la kungurka thoma kukona makaple ka shkuwan ba kombile vele ku famba sungula ra fufununu ba kombile ku famba sungula kusuka la ka Block 2 kama ngene se bakona mala e manuma khwele grace la bakona sele tlemro djeno ka bela kutsha bana bela mama albila ka skukwan la Cecilia and Zela ka nkuri ka tomula na mantinyiko e baka xigodora ka skukwan la va pfusha kahle hinwa zitha manuma khwele e kola gandlanani ka khana ni kesu manuma khwele gandlanani ka khana bakona mana ntlaba kana kamela e amkelani xinanga la bakona sele djeno tlemo vla vara tlaba ni tlaba ni kombela ku pfusha manuma khwele lo bodimo kusukana gena section F third bit manu lekela ka mana mulala ena kukwan makapulela ka skukwan la pfusha kahle amkelani xinanga kusukana gandlanani mabambe manes kuna bakona na bana bakurishile temro dj akufuka bana zara kan ko bana kucha man dai nan tukulo wosla ka skunya la e kokona the junior la jelongo la na man borisa la kama pa yena feliz anniversary obrigada dio ey Matsale Portuguese evako nkomela kubona ke birthday ka singita band of la ka mapubela ano msamaluleke la ka thomala demshin maluleke eksuka la ka mapubela bana pfusha ka tinona belo ka hle hi manness nkona la ka dzingi dzinga xintomaneni khesuna ne manne evako tse mavulo ani khesuna ne chemba kona ludi kumaluleke bako bashume brami na tlemiro the JDMC akufuki bana bana zara ka mansofi ala ka mapapela the fridge la nangona papa e mama mhlorile ndo kumaluleke la ruben ka shoko na papa na alex harare maluleke la babangula abarna fm ya kampambo ludwig maluleke ni kesa sinene baba e bakona mun khlawgara kambela e calvin makana ni sibako rushile tlemro dijon kambela kufusha bana bana zalaka mina na wona isi ngana ngona komone ngbedzi konze fikele ka wora le yanti bana bana kan kurka tumba bafuki kufuka na brenda mremela ka ribala la tsikan flo mara kan kura zamana ufusha ka hle calvin makana ni se a chimbu fana ni gemra bakona mana e mana nhlayo na nhlayiso bako isi ngwe nirkola ka boda ni kesa sinene mana nhlayo na nhlayiso la ka bodela kokona onto to bakona bakurushile tlemro dijon kambela kufusha bana bana zalaka kambela kufusha e manre ni maluleke la kan kura sfasonke la kokona wa mikenso e la ka mapubela na fana go shala ka mapubela kambela tlemro ke bebe ka singita bendrove kusukana kama puva chamandu bapfusha kahle nona bendrove kahle manobela kokwani wa ntoto ayikwela kama puva ali pompo nkhesuna nokwani ntoto kama puva ali pompo tsembiso magoda manganyi bago sungwenere kwala ka jimgala lo mani kesuna laka jimgala lo mela e bakona mani ngithabaka ka mira Kenneth Khambana bago rishile tlemro dijen ka bala kupisha Frank Manganyela ka mabala la Dennis Hlungwane sfasonke ena person novela la khamba tlo pfusha ka hle Kenneth Khambana kusukela ka mabala lan kesela bakona mala e la ke mhlongo la bago morning tlemro dijen o mashome wa matimba ka mela kupisha mala bana zara ka papa mhlo se zakar chadir khotso e la Ruben ka shoko na ntukulu wa ka shthwayimbi sori mongwe la Ruben lana gyan balo ila behetla a pfusha ka hle FM ya nyagelani e la ke mhlongo kesuna ne a la ke mhlongo bakona mani la matimba Errols Mashele bago rishile tlemro dijeno kamara kupusha bana bana ndzala ka bana rutsana tintswalo ngobeni kusukela xikukwana mgangeni wa ka xibenani la na chabala la Oscar Jombo kwa ka xikukwana la papa malungane mgangeni wa manyunyu va dume hi vito ra nduna ya xibakitani afusha kahle hi mani hi matimba mashele kwa ka xikukwana mgangeni wa ka xibenani kesuna la mgangeni wa ka xibenani la vakona mara isi zeka fumana la vakurishile tlemro dijeno kamara kupusha bana bana ndzala ka Floyd Mayweather maringana ka mningeni se block 2 Moses mushe manganye la ka mhlawa vhele mulana vusi maringa kusukela mhlawa vhele mulana afusha kahle jara zamani ela ka mhlaba vele mash kontreni kesa zwine ni bakona mala judas argedra bakona kabela kusha phisi no bela la kamba tola ansara chaki la kamne kelese block 3 na the general patson khosa ka stage kamba tona kabela kelo ke bebe deka the machine maluleke exuka la kama pobela ufusha ka tlo na bela ka judas argedra kusuka la kamba tola block 5b hlahla walter maluleke maseka bakona na bona bako esi ngwe nir kwala ka bode bin kesa zwine la ka bode bila bakona manu thaba ka kamba la e ha no dovta ka mchabi e bako rishile tlemro dijen kabela kusha papa kala chaka double manganyela ka gongonga la shibudunga la ka bongwan la na botim khachan wele rgedela ka ngenisela avuja kahle yaro ndaba za the original one kusukela ka mswane Elizabeth Ella Mafumo ebakona na bona bakurishile hle mradi yenu kubela kushathabela kumbela ka mapapila la madu speaker ka manelela ena mansofi la ka mapapila at fridge na avuja kahle hi Ella Mafumo la ka dinga sweswi ni ri la ka mbatlana ke swinene e mani Ella Elizabeth ebakona manu mthlaba kana kambela e Frank Manganyi bakurishile hle mradi yenu kubela kushabana bona zala ka masilo mdlovu la ka mabalanda ni pushana kezandlo ri bena kula ka mapayela enda pushana flora makhomela la ma wa block 9 avuja kahle Frank Manganyi ni ri kula ka mabalani danke bakona phezi nobela masinyana bakurishile hle mradi yenu kubela kushabana bona zala kan kombela kupusha mando kongari kokwana makapurela ka xikokwana la Judas Rigedela kambatola the general person khosa ka xitaji kambatola pusha ka hlepes nobela ni rikwala kambatola kesa swinene engeta bore bakona bako swinene rikwala gyana section f bakona wisan jema kambako hello mfundisi sidwele mbabala masolo ke bakona rabona bako ku rula my best dj msaba inkwa jikelela ni kombela kutaka bana bana ndzala ka kombela kupusha rulane arthur balo iskola blank vater lana spiwe sp jomano ngobenda ka ximawusala na musa uhori mukobe last ka sirveng la ya Amir na mfundisi sedwele baba na masoloke kusuka laka ximawusala hi Petro 5 verse 1 to 4 verse ya leyo ni kesa swinene mfundisi sedwele baba na masoloke van'wana va lava va ni rhandzaka swinene ni va tivaka lava va kumekaka la ndhawu daka ximawusa kasi ke va kona mani laha walter mkwati lava va ku ri xiyele tlema radio jani kombela ku pfuxa papa triple n fm ya nyagelani laha ki mihlongo lava laha waterfall va le midrand ntirho sweswi kasi zekari chadri khoza laha sevendelani ka xihoko na kokwana va kapulela ka xikokwana va pfuxa kahle walter mkwati laha nyagelani ka xihoko ni kesa swinene va kasi ke va kona mani laha Ilinda ngoma leker khotsa vako hello my best dj and come back pushamana bazala my lovely sister kokwana okhlula mani mashimzela gena section a sesi el similar la kama kosha na skoni sam mani makubela ngata bodiri chila ka ndambi la ufusha kahle mama mhlori linda ngoma leker la robin ka shoko ni khesa swinene sham aba kona mani like connection mani mkhaba ka swi vako rishile eka ngono ko 326 ni come back pusha janwana ni chavala la lar singa view la mani stokela ka mnamla la masemzala ka mdabula machele ufusha kahle connection mani ka mdabula asalani appelling the sk blue monday boss ni kesa zwine ndika skeba kona mama albi la bakurishile temro dijan kabana kusha bana bana zalaka shibudunga la ka bongwan la ya dilo mo ena skoni manar basile la ka mapubela na mantinyi kokwana wa dosha la ka mapubela u fushaka tshona na vele bo fushaka hle mama albi la ka shikokwani so swi ni rustin bag we no at my nine ni kesa ile sham ba kona masengwa na bodonga mduku ba ku ba vule swa hambana singa ka swona sesi kambe ke ni mbonile ni khesuna ni masengona botwa mutuku ku tokola ku famile kongwa kasi ke kona mana ku tlhavaka na kamera mana nsungu na stembele ba kurishela tembele di jeni kombela ku pusha nono wa mina e wili malunga la ka mapubelana papa makapule ka xikokwani mana magoda wa khelona wa nduna xitsavi la ka mapubela kombe ke tlhavaka bebe the redemption maloleke la ka mapubela ene le ka singita band love ku sukala ka mapubela ha pfusha ka tlhona ba le ro kahle ku kona khensiwe mana nsungu na stembele ku sukala ka mapube a le pompo ni khesuna ni la ka mapubela le pompo kona keni betsa wa xigubu bakurishile tlemra di jeni kombela ku pusha bana bana zala kokwana makapulela ka xikokwana laha kokwana swo bola ka makoxela na musa makhubele munti ya mona la xikokwana ekhophaka u pfuxa kahle hi papalona yene makash vongani la gose mbetsa wa xigubu kusuka mbetsa wa xigubu na bolo la ka xikokwana stadium ni khesa swinene papalona yene mbetsa wa xigubu na bolo a wuxem makona munhu kuthavaka na kambela ukwisan richard bakurishile tlemra di jeni kombela ku pfuxa bana bana zala ni kombela ku pfuxa kokwana makapulela ka xikokwana mana makhubela vadyuma kusukela gena section f na basari n'wana mana phosala ka ngovela a pfuxa kahle wisan richard kusukela ka homu a 14c vakona mana risana ri nokona ri nga ri va ku rixile tlemra di ja ku pfuki vana bana zala mana makhubela vadyuma kusukela gena section f brenda mrimila ka rivala laha tshika rifelo mana ka nkura zamani ni kombela ku tlhelo rike bebedhe ka singita ndlovu la ka mapuva chamando a pfuxa kahle nona vale ri kahle mana triple r kwala ka makoxa hansi ka vukosi bya nduna mngoni ni khesa swinene lansi ka nduna mngoni kasi ke vakona mana tlhavakana kamera mana kennedy la Back morning beds aka tshonzo 6.2 ma 1.6 on 6.0 tlabani tlaba mes the party tlabani ito phela shem and kombela kufusha kuna dia khashani la mhlakong la ya abalo bethu na jodi magoda la kanengeza la na tsikani fela mara kankura zamani and kombela kuthi lokhe bebe the ka bandla bazara singita band love la ka mapubela na hope mthombe la Cape Town Park la esikombiso manganyi la kangobela na pasta baloi la blank vater la ufushwa kahle nona belero kahle hi mantsongo wa ndona brawen la ka sia ndani hansika ka royal time inkata physical teacher of physical science ni khesa swinene shem ni ba mandlari vuyelela ka sikaya tsumela nkuta wun'wana ka khonela mani gati shem va kurixile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vana vana ndzalaka ni pfuxa vunene chavalala ka ngove ni pfuxa na khanyisa musical ni hetelela hi moses rikhotso lava hi hlela va pfuxa kahle hi mani gati la ka ngove ni khesa swinene mani gati la ka ngove la gati rod ne ni khesa swinene shem va khona vani ku tlhavaka na kambela mikateko mathivula lava kurixile tlemra dijani kombela ku pfuxa mama albi la ka xikokwana la mani tinyikiwa ka xigodo kwala ka xikokwana lani swilo swa ngala le ka ngobe le vafusha kahle emkateko mathebulo kume mathebulo amkateko kusukela ka xikukwani a OTR hele ti mining lani kesa swinene shem and kesela ba mandarbi le ka skeko man kutlaba kana kambela tsika nsa ndlo re bela nkolo kusukela ka mapayen le vakurisi le tlemra di jana kambela kutsha man mari ya rikhotsa ka magiba location FM nya gelani ila ke mhlongo la na fulu kwa rsi mati thomas kusukela ka mswanda vafusha kahle gloria bela nkolo kusukela ka mapayen danke brahmino abakona soza isaya enkuna vakurisile no bashumetle melo di jana kambela kutsha malabana zara kana kambela kutsha manda yena ntukula husela ka skwinya la tomara no kwashila bega storbla na xikwembu xi dzaya mbangi laha ka makoxa laha va pfuxwa kahle Isaya Nkuna ene ri laxa ya ndzima laha kaya ku ri laha ka dzingidzingini khesa swinene papa Nkuna va ku ri mani swa mun'we swa mumu laha va ku ri xile DJ Tlemi swin'we ni ri laha ka gawula yin'we swa mumu mkutsuri khesi ri xemba ku ri mani ku tlhavakana kambela solomongo xi thwayimbela va ku ri xile tlemi ro DJ ni kombela ku pfuxa mani makhumela vudumi kusukela gana section f ni pfuxana leki ngomeni lava yehle laha xibejwana ma kuswala maxiyela ka mapfumela a pfuxwa kahle hi ntukulo ka xithwayimbe mina ni solomongo ni kwala xifundzeni kulu xa Gauteng danki mavulavala brahmin va ku ri mani ku tlhavakana kambela mana bumba leswi tinyiko lava va ku ri xile ni kombela ku pfuxa vana vanandzarani kombela ku man Josephine Hlungwana ka Shosana la leni ngomeni mabasa la PLK la na mo fire matonsi la ka mavuza la kome tlhano ri ke bebede ka singita Ben Dlovu kusuka la ka mapuvela Demshin Maluleke la ka mapuvela a pfuxa ka tlhano ndavelo ri kahle mana bomba lo stinye kusuka ka homo 14 bin kesu nani kusuka ka homo 14 bin man mari ari khotsa ba kona na ba ri shela tlemra dzi jak fukwana ba ra dzara ka ngomeni ku pfuxa u San Jema ka mla ka ndambela skoli ni ngomeni leke la Ruben ka shoko na my lovely sister e mana makhubela ka dabotere chela ka ndambela a pfuxa ka tlhano man mari ari khotsa kusuka ka magiba location aba kona la SLDD mahlangu vako swin'we ni ri kwala ka makoxana khesa swinene xiyam kusukela ka makoxala eno sistole va kona na vona va ku ri xile tlemi ra DJ ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mani la ni kombela ku pfuxa ndzalama mahlawule le Pretoria leyi ni pfuxa na school boy la ka homu la ni ta pfuxa na matsundzu xisevenzi la ka homu la a pfuxa kahle hi ino scatapila kwala giyani ka homu danke tlemi ra DJ masengwana vutonga mutuku va ri va ni nyikisela kahle va ri la thembisa laha ni khesa swinene vava ni khensile xiyam va kona mani la eri ku tarimbeni ekusukela bulweni la va ku ri xile kombela ku pfuxa ra xigoma xa mantsena la ka minikiriso block 3 tsakani rose machimi byari ka mapayena ni spirit xa vanhu la ka xigama laha pfuxa kahle eri ku tarimbeni ni ri kwala bolweni kaske rigama michedzi va khona na vanhu va ku ri rote u vamaneni mazambala green farm va kona va ku ri xile tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa eri ku tarimbeni laha bolweni laha mani makhupi mani mani khuluma ka minikiriso block 3 na alex kupikara ri laha babangu la a pfuxa kahle hi papa xilovana kalakata la green farm la i mazambala la green farm ni khesa swinene mazambala la green farm la kaske ni kombela ku vhela ni xikhalo ta ni tekela vanharhu va nga sala laha va kona mani la mukhani julia lava ku ri xile botlemini kombela ku pfuxa vana va nazaraka ni kombela ku pfuxa mama cancela ri singa viola bajwana maxwal maxiyalela ka mapuvela na masevo wa mina mana felicia laha ka dzingidzingi laya a va pfuxiwa kahle hi mana advice la ka n'wakhuwani vo duma va ri voxela eka n'wakhuwani khesa swinene nelson mavunda va kona va ku ri xile tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va nazaraka tlhava ni tlhava ni kombela ku tlhaveriwa clement rcm tsonga swege laha ka siyandani laha sisirini maluleke laha swi fasonkela na leyi ni ngona mina mavasa kwala plk a pfuxa kahle hi milungutima la mhlava vilimu loko va swivula hi voxe va ri le ka mhlava wa vilimu a vo kona mani laha kokona makapuleka xikolo va ni kombela ku pfuxa leka mihlongo la nyagelani ka xoko walter mkhwati la nyagelani ka xoko na tisana la humuri khotsola ka nyagelani ka xoko a pfuxwa kahle hi kokona makapule ni ri kwala ka xikukwani khesa swinene mani un'wana nga kona masini madzivandile vaku swin'we ni ri kwala chakhuma maguvuni endoliwa nga mandla ti wo hetelela a hetelela eka mixoso ka mihlana nga tirhisa xiyenge xa mburi xa facebook mani la sinki dzakani wa rambani va ku ri xile ma xitlemi ro dijeni kombela ku ku byela ku swin'we ni ri kwala rambani ni kombela ku pfuxa vana va rindzelaka ni kombela ku pfuxa kokona makapuleka xikukwani mihlotilizi tala ka ngovela ene vanhu makhumela vudomi kusukela gana section f ni khesa swinene xem valava hi lava nga fuka va tirhisa xiyenge xa mburi xa facebook va voxa xandleka nongonoko na le ka mixotsoka mihlana wu nga swi kota ku endla tana mixer hi ku pfuka ku secha ntsena ku gcr ku space ku fm laha ka facebook eti capital chas sweswi hi vhele tsutsumela xikan ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa whatsapp ku va va voxa xandla va kanise kunene vanhu va tsale kunene van'wanyana na wehe u nga swi kota ku endla tana mixer wa mi va sungulasungula eka mixotsoka ro mitlhayila
1: ri chile DJ Tlemi ni kombela ku va dzudza vanhu lava landzelaka sungula e mhansofi kwala ka mapapila pfukani ni nghena kwala ka mchipisi ni kuna mhani jajani pfukani hi ta hetelela hi Regan Hlungwani kwala ka mchipisi vanhu lava a va pfuxiwa hi swona mutlhatsena a ri kwala ka n'wadzekudzeku sweswi tanku
0: khesa swinene na webing zero nga swi kota ku rhumela nkandziyiso wena ka nambara 060875942 lavan'wani hilo
2: kokwani mamayela n'wa tlhelani ka mix book 3 pfukani kokwani mana khavisa ka ngo pfukani yetsini mana advice a n'wakhuwani vanhu va kona mani mara ka bela ku ri ka misibuk 2 danke
3: kurhula DJ tlhava ntlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Bill Ocean Ximbinywani ni ku a hi fambeni le ka va mfano wa goxa hi ya dya khekhe ra dimixini ni ku i ndhuna moya kwalano a hi fambeni na n'wini ya dya cake le ka ba dimishini maluleke le ni ku mfana wa goxa kokwana wa ku hlula hayi pfukani pfukani me ya hi xavela cake kwalani hi le kutini hi ta dya cake ra maboha nxanga wa n'wina vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukheso na xivono ni ri kwala kaya tikweni ra ka mapuve na nkhesa papatsongo wa swihlanga
4: Absen, absen, absen, absen, absen, tlema DJ Mr. Pat, mavula vala, mpukine na mwe bapusha puwa, kuliko liko teka banaro. Enta pusha kwa ndala wangala waku sikalika tomo, abapuki, kase kuna kwa makapulu kusikalika shukukwane, abapuki. Nta itele kupusha mga na mwena jitas 182, ina manu manu. Bani laba yungu apusha, tlata msama wako, hiko kwa nswa boxo kama koshan, kando papa, itlaka madavulu mbuwe, amina vili na katsa.
5: Inkomukaze twana we manu makuvele se swa mina la sesi sibongile makuvele ka ta bot rich rich makuvele la ka ndambe pfukane ani hey xigoda xa monzo muyila la basani ka nhlaneke pfukane xa kara mina nwazitha nwa mamba ya vukari man grace makuvele e gandlanani ka khani pfukane lava hinkwa lava ri na papa muhlori sizeka richard rikhotso Nikola Robeni ka shoko e 7 dilan inkomi kaze.
6: Jima shinkomela ku vapfusha. Ni pfusha kana shaka dawu mangani ka gongo. Ni pfusha soro wa mina ka karo baba emthindzani shivulani. Ni pfusha sisegwe ndokwa na B9. Afusha jule cha ba mafumani kula ka makoshi danki.
7: Vula vala ni kombela ku vapfusha. Aka jimunga lalume kuna manchauke bavu masebe wa mina lava pukani ntswala ni ntswala ri xili ivini ya ka miningenisi kuna kokwani mamayi lawa tlhelane eka ta kokwani kahle kahle apukani va malume wa nkata boti ri xili ni kombela ku hetelela etsakani rose mashinzi en'wambeka loyi n'wa mihlahlandlela loyi ka mapayeni pfuka n'wana nkarhi xini ni pfuxa hi kokwani gaveni ni la ka makoxa vulavula ni ku rhandza hi rirhandzo ra lava mfana wa mina hayi va baby danko baya
8: DJ Tlemi mani va teka vanharhu ku na Solanga Mabasa laha ka bode pfukani ku na mani Burisa ka mapayeni pfukani ku na mana Anakanya ni mi twi mi kha mi vutisa mi ku hambi mayimele hi yona miphiniki mi kha mi vutisa xivongo xa ka hina mhana mina mi ni tsakise njhani hi swona a mi vula swona bot bakaniya i miphini mayimele emiphini hi va ka miphini hina e ni tsake njhani loko mi kha mi vulavula miphini na tsaka na mina hi va ka mayimele emiphini me ni yo tekiwa ka n'wadekeni ka maximbzi i mhalamari ya va ka n'wadekeni mhana mi dinga lava mi pfuxaka mhana Anakanya nkomu mhana mina
9: apuku tatana bakania finias maimele leka gongongo puka papa finias tholo kwela ka gongongo ta kombela ku hetsela hi papa remote la mawa avara na mukachana une ka gate ku suka skala ti tanga papa o mama
10: si ti jen kombela ku pusha ni pusha season do because azuzeni amangombe ni pusha message sifuna sungana kam dawul ni pfuxa sis evidence awehle ni nga va pfuxa ka rhumela kunko ri hlayisekani
11: DJ Tlema a wa mixo lowu ni na bura ya mina mo ni pfuxa vanharhu ntsena leswin'wana ta pfuxa vambili na moya ni musa wa hosi ni kumeka le ka nhlavulani block 25 emuganga wa tana kahle wa pfuka wa vona ta ndyangu ni ta ni ta pfuxa mhanda yini vanhu va kumeka le a khoneni le nyameni leyi na vona hawa a va pfuki ni ta ni ta hetelela hi Ndlovukazi Queen of Limpopo yena kumeka leyi a zozweni na vona hawa a va pfuki vanhu lava hinkwavo muhaxa wa pfuxa xilahla Richard Zambuke ni ri lasadana longe ntirho loyi a kaya ku ri ka nhlavulani block 25 ahi DJ Tlemi tlhavani mi ya mahlweni tankulu
12: ahe DJ Tlemi ni pfuxa mhani Flora Makhuvele emawa block 9 bava xigodo xa Mondo Moyila eBasani ka Nhlaniki sesirhulani Chabalala ka Mapuve va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu
13: avuxeni ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa hani mi va ka Mphambo ni pfuxa mhani Patricia a tribele ka Mphambo ni hetelela ku pfuxa Maseve Ana Maluleke a kampamba a pusha mana wa tshisa jesi arala kango
14: kuruna Mr. Party kombela pusha vanhu lava landelaka xo sungula nda ku ni pusha wa mbili na moya emfana wa goxa no ku pfuka ni bavo ri xini n'wana elava keke jara yena dimshini la ivi ni ku ni pfuxa papa lonene i Makesh Bongani mbeta la Alagos wa xigubu ka xikukwani a stadium pfukani papa lonene ni hetelela hi papa mina lava papa general Chabalala Makhuta Nhlavelo muti wa wu ri nengeni na atikweni ra ka Nthuxi laha pfukani papa hinkwenu ka n'wina a mpfuxiwa hi Rulani Chabalala ni ri la kaya ka Mapuve la no wa mhana dimi danku
15: Mr. Party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na ntukulu wa vukati bya mina ku nga mhani wa xitichi xa jesi a ra ka ngove pfukani ka nkati kuloni ku na mhanitsongo wa vana va mina i kokwani wa Gwevani

0: kwa wa pusha mana hloko ka mavala na ka vanhu nya vo saseka na msinyo yo ngara ni tsola ti tofalax mahashi danko
1: betlemi kombele ku pavhoshani ni vusha mani maria vaka bilankulu le ka mninginisi fukane mama ni mitilani ni vusha jale rara ku chave mati ni vavasati laha ka ngove fukane n'wana mani ni mitilani ni tsela hi mama na ri basile na risima laha ka mapuve fukane mama ni alava vafusha mani makhuvela ka ta boti richi ka ndhambi ni khensile muhaxani
2: munjhani njhani na vaxomi ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa xigodi xa mondzo kusuka laha basani ka nhlaneke a va pfuki ni pfuxa mhani anakanya i mhani maxele le kusuka laha 14 yi na vona a va pfuki ni pfuxa braya mina i le tingoveni kusuka laha vuhehli laha na vona a va pfuki laha lava pambulana ku va pfuxa i wisani jema ka misuka laha ka ndhambi emugangeni wa ka broman fc tlhava ntlhava tsi
3: rixini mihaxi ni kombela ku va pfuxa na na pfuxa mani mari ya xivambu ra ka mkwizani amirakete ngolonge ni ku pfuka ni mani na na pfuxa mani mari ya n'wana james ya hlangana ni rdp mbirhi ya ntshava ni ku pfukani na na hetisela hi mani elisa makamu abasani ka mthethweni ni ku pfukani vanhu na vanhu hinkwavo va pfuxiwa hi mani letisi wa bunwani kwala ya hlangana ni rdp inkomu mihaxi wa mina
4: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi boti Lucky Mhlonganya Gelani ka Xihoko boti Frank Manganyi ka Mavalani a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela ma va block 9
5: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mana mdona le ka nhlaneki leyi a ni ri a va pfuki then wisani jema kamu ka ndhambi wa dzumeri na vona ri a va pfuki ni suka na kuma Walter Mkhwati enyekelani ka Xihoko na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa Richard Mate kusuka na Thathoko block 24 kuswa na ntshava n'wina inkomu
6: ni kombela ku va pfuxa tikitleni a ku pfuki vanhu mavasa mana marota a ri singafia ku pfuka potlinti ngoveni a le henhle ku pfuka poti rodnimnyoko le ka ndindana a va ti ya dya khekhe ra lasbanama na mina vanhu lava a va pfuxiwa hi mama xihluke tinyiko maleka la ka ngove a jamela 2 nkomu
7: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa boti yo sabela maxele na vuhehle ni ri pfukani ivi ni pfuxa mali ma xibidunga xa papitheni ka bon city ni ri pfukani ni hetisela hi mama ri basile ka mapuva va pfuxiwa Agnes ndikwani mamatonaprincipal ya bimaini nkomu
8: a ku pfuki vanhu lava landzelaka va ri vombo a va pfuki ya le ka ngove le ka va sesitinyiko ku nga na birthday ya rikotso ra ka vona ivi ni pfuxa sesitinyiko maluleka ka ngove jamela 2 ni ku hi pfuleleni gede la hi la ku sweka tihove ta birthday ya rikotso ra ka n'wina hi le ku teni ni hetisela hi ku pfuxa mani ni pfuxa ntukulu wa n'wana wa mina le a hlangana ni township ni vula mhamari ya n'wa james pfukani mani n'wana ngo ni pfuxi mhani vumba n'wa mi voni nga lasberg dank
9: lexi le dj ni kombela ku va teka ni va zuza ni ku botisani jay makamu la ka ndhambi azume pfukani bru ni ku ni ta ni mfana wa goxa la ka mapuve pfukani bru ni ta ni swixa laha tlhongwani la ka makoxa pfukani makwerhu hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlungwane entirho leyi pfuxakeni tete
10: i pfuleleni rivantina ni hala ku nghena ka mu i va pfuxa DJ Tlemi ku na mhana mikateko lolo wa jaha laha hansi ka power laha ka xitlhelani na pfukani mhana mina mi sale kahle musi ni ku ku na mhani woman fish i mhani Joyce lava la groundini laha a section A na n'wina mi kahle ka mhani mi sale kahle ivi ni ya ni ya ku mhana goveka le giyani section A na n'wina mi fambe kahle xana vanhu lava hinkwavo a va ri na mhana xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance ni hi pfala hi huma hi ku gandla
11: Mr Pat a ku pfukise sesi virgin lovu laha hansi ka chamanta ni ku pfukana

0: hambi swi ri tarhike ya mikiserini vamandlani vuyelelani khensa swinene xembe ka hinkwenu ngoni mi nga kotaka xa xandla ku tirhisa swiyenge swa maburu nga va ku ri Facebook kumbe WhatsApp khensile xembe vamandlani vuyelela nkarhi wa yena u vekelaka kotara timinete se yi bela wa ralia ya ntlhanu se hi le ka xiyenge lexiya xa ku landza xa ku hetisela hetisela laha mina nana mikiseri nga kona se swi le ka xiyenge xa mpanganyiso lani ku kota ku ku teka ka WhatsApp ni ku teka ka Facebook ni ku teka ni ri nkun'weni hi nkarhi wu ri wun'we ntsena lexi endlaka mikiseri kuva ni tlhavela ka nambara 060 8875942 eriqingweni eka WhatsApp i nambara leyi fanaka 060 8875942 kasikeya ka Facebook ni kuma at JCR Space ku FM kasike ni kona kwalano hinkwako ni yo papa va ku ri van'wani va pfaka va rhumela ti-SMS xem loko va nga ri na swona swiyenge swa mabulu kambe ti-SMS va ri na tona va ni rhumela ka nambara 060 8875942 na swi khensa na swona sweswo nakarhi na vona van'wanyana va rhumela SMS lava ku endlile mero DJ ni ku yingiserile ndzeni ku twa kahle ni khensile xem kasike a yi mahlweni mikiseri wa mi ntlhaveli ka nambara 060 8875942 kambe sweswo hinkwaswo ni swi endla ndzhaka loko ni ta va ni hindze ni xavisa nyana katsongo la
1: Akushansun mirin kwayo Yesifu Shatumu Tihubu Timbuti Tinyifu Tihonji Nasuwanu Shutala But Kilabo Komeleso Kuda Shatu Product To Ambana Ambana Litikataka DAs Siakula Kipu Eagle Rock Natri Wook Unga Kela Udu Kumela Kettle Finisher V320 Kasok Desa Dumbuti Na Tinyifu E350 Unga Kela Udu Kumela Shakuda Shatumu Shalusen E135 Ba Kumela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va kume ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhele va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka patrol super quick kusona armarovela andaka makoma kwala giyani ungava kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
0: senka lokola mixer ntlaveli ka nambara 060 8875942 Tsi ile ka mpanganyiso la.
2: Kopa makapulo le xikukwane a va pfuki. Tata mari ya masindila ka muti fanekele ya mwana mudana a va pfuki mwana mali. Tata mari ya masanga yin'wana laya ka masanga yalaya a va pfuki. Hinkwavo lava a va ri na bakani ya finance mayimele ku fika kaya tiko ri ka gongongo mi nga byeli munhu muhaxi wa mina.
0: Khensa swinene nge byeli munhu xihundla swisweswo.
2: Danke.
0: Hey, danke baba. Eso es mi xerna unga skoto kanja tarbon tabela kana bara 060 8875942. Ti no tabales.
3: Le mina DJ.
0: Yebo.
3: Ni kombela ku pusha man amala ana kanya le mjangeni wa nkani le.
0: Eh.
3: Ni pusha na botwonga ni mbetsa kwala ka xikukwana. Mpa hetelela hi kokwani wa.
0: Aw sham. Airtime yi ku lava ni ya n'wina tsi ni tlhaveli ta
4: jara mina
0: mani
4: ni kona n'wananga swi swi sungula ni na wena n'wana wa mina
0: na swi tiva ka mani ni tsakisa swin'wana swa mukhuva na mihlawulo ka mani
4: na mina na tsaka n'wananga we ni va pfuxa
0: a hi vadzodzeni
4: ni yela vuhehli lani ku baliki nghozini pfukani ni ku yuza benet maxele pfukani kona kwala vuhehli ivi ni ta ni ta vuya ni ku lavele joni a karhi hamitwa mikarhi mi haxa ka GCR haxa ni swinene masiwa wa mina nxalata pfukani kwala ka makoxa a va ri na vakokwani wa bebeza mana wena n'wananga va kha va kayakaya hi netiweke hlayiseka mfana wa mina no tsaka loko ni karhi ni ku ti karhi hi haxa n'wana wa mina
0: khense swinene ka mani
4: na ku rhandza jara mina
0: na mina mi rhandzisa swin'wana swa mikhuva na mihlorho ma tiva
4: danke n'wananga
0: khense swinene xem kasike yapisa ritari va khona va kona va tsala kulene mingiseri mayelaka u Facebook a mina Dumas Thomas Mdungwazi xivambu lava ku ri xile mavulavula ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa tshikani filo mana ka nkurhi a zamani ni pfuxa na mani na papa mhlorisi zekarisiad rikhotso la robeni ka xihoko ni hetela gift jo khuba hi kusukana ka muswana a pfuxa kahle Dumas Thomas Mdungwazi xivambu kusukana ka muswana byi ri bo Lucia Chauke va kona va ku swin'wana ni ri kwala ka mphakati ni kombela ku xa mazambala green farm Martin D Damaluleke la xivulandla na tuva varano vankwashu na Beggars Dorp kona manwana emano tabera boku varano ngwe rote nkomela kusha mazambala green farm nsine nsine upgale mafumadi and cancel that is my dasamba bakora boku aemu hash and nkomela okay. That's my lega bodala wanga lo ngeleng bele. To rana mongwa sho ba go betle mra di jagpuke jene mma tshala la singa view la man makumela o demokusa gena 65 na o re bla fresh boards skara na makhala la ba pusha ka tseto ba rana mongwa sho skara Beggars Dorp ke se le di sa fa mthabile.
2: Tsala.
0: Tsala go thaba seso.
2: Awa po go di tobile tiko ba ka mtsana.
0: Eh.
2: Awa po go sibo le budget a ka mtsana.
0: Eh.
2: Ntayetelele George Mdlovu kwa ka nombela.
0: Mm.
2: Bani wala wapushe hii papa shungwani makarona cha vena ka nombela.
0: Kasine papa, papa, makarona cha vena.
2: Danki.
0: Kasine madule kira ka Facebook wako imisholo wana ina stichin tlemi na tijani. Kwa kusha wala wanzala kwa wala kusha sisi ilu sangwa nkuna laka tlani gila. Mani mwa jopi, mwa kananga laka tlani gila. Ntayetelele la imani maria maimele kwa laka tlani kwa wapushu wakase. Imani lukukunga ritimbi madule kwa kwa laka tlani gila. Danku, tabiri me.
5: Aya tlemino wa DJ aku puki vamana xovo nhlaman baloyi vanhu va le tiko ra le kule a France pfukani ka mani aya ku puka xikimi xa mina laha i mani makhuvele nhlanga ta Boti Rich le ka ndhambi pfukani hi skimi ni hetela hi ku puxa mani Maria va ka Bilankulu le kaya ka hina le ka mininginisa block 2 vanhu laha hinkwavo puxiwa hi mani machinci kokona wa ku hlula kusukela gan 16 a inkomu tlemino wa DJ ahiye
0: khesa swina hlayiseka
5: Danko.
6: Kombela ku pfuta vanhu lava landzelaka. A ku pfuki Maseng wa Gilagila ka Tomo, ku pfuka Maseng kokwani wa Gwevani kwele ka Tomo, ku pfuka kokwani Dala wa Ngalava ka Tomo, mi pfuxiwa hi Machauke Babu ka Jim Nkomo.
7: Vaxumi DJ Tlemin, kombela ku va pfuxa. Mi pfuxa kokwani Mkheso kwala ka Mapuvi. Ni pfuxa kokwani Dala wa Ngalava aka Thomo. Ni hetelela hi bakani ya mayimele kwala ka Gongongo. Vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa. A mpfuxa hi mani magoda ka Mapuvi a tereterini. I driver ya teretere yaleyo.
8: Rexini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu. Kaka Jim kuna manchauke bavu avapfuki. Kaka Jim kuna manru vambunga mavona avapfuki. Laka mapuka kuna kukwana mkenso avapfuki. Wanla mwashi vapushi nkuzana laka siandane bae.
0: Kesa shnen laka siandane wakona wakona kungwela. Jisar vem tabi.
9: Novu kaze afotimbi avapfuki.
0: Hmm.
9: Mama nukumani kukwana wabebeza avapfuki.
0: Hmm.
9: Tayetelela hi mhana anakanya khale ka le tibananini.
0: Mm.
9: A va pfuxa hi manchaki ku aka mininginisa block 3.
0: Kese swinene nihlayisekani manchaki.
9: Exo.
0: Danko. Ti tavelela.
10: Hambi loko swiritano ka DJ Tlemi munhu ku na mukhegula wa tsotsi. Kokwani Gaveni va kumeka laha tiko ra ka Makoxi loko pfukani kokwani Rixile.
0: Mm.
10: Mfana wa Goxa eMorrisburg va kumeka ka Mapuvi loko pfukani Rixile.
0: Mm.
10: Botlenke Ngoveni n'wina mi kumeka le tiko ra le vuhehlileni ku na n'wina pfukani Rixile.
0: Mm.
10: Mina ni Giyani Thomas Fungwani a kaya ni ka Khakhala Gravery DJ Tlemi a hi fambeni.
0: Khese swinene hlayisekani papa.
10: Danki.
0: Danko. Se tabelela.
11: Aye, akupuki manma goda driver tretera ka Mapuvi.
0: Mm.
11: Kuna manma hora ska sports center wapuki.
0: Mm.
11: Kuna manma hora kokwani wa Dion kwala ka Mapuvi ele mugangeni wa le ka Tsavi. Awapuki na bona. Apuchwa nguno stage ka Mapuvi.
0: Kaso sna nguno stage la ka Mapuvi la.
11: Danke.
12: Rishile DJ Rishile. Aku fuki kokwani swa bole aka makoxa henhla ka madavolo vako valo mpfapfa vako a mina vena va tlhela va ku khatsa a mina vela kokwani swa bo pfukani va kwini vuxokoxoko information siweyo le a sukumekari ta hetelela hi papa kalaxaka dalumangayi le a tikweni ra ka Gongongo lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe ra hansi ka muganga wa ndhuna evuka na mixa la block 20 ka screen ku na papa xiluwana va fana ni lo tete n'wana mukhalabya
13: Shabot Richard Rikotso, Papa Mhlura, Robin Kasho, oh, kwa 7 rand, kupfuka twana. Even fuka botusa nje makam ka ndambi. Even hetelela hi kokwa gwevani ka thomo. Ava pfusha hi mani gilma tevula ka mashangai. Na khensa muhaxi wa mina. Ahe.
14: Ahe, ahe, tlhava ni tlhava. Muhi va pfuxu. Ehe, pfuxa ba xibudungwa. Ri pfukani. Ri ni ta mani mani mani mani mani bujutas. Ri pfukani na n'wina. Ivi ni ta ni ku tatani kokwani wa nga lava dala. Kokwani dala wa nga lava ni ri na vava pfuki. Va pfuxiwa hi mani na hi humeli fisha girawundini da ku.
0: Tabelela.
15: La ka binga kuna sisi lava ka masumu mara va tekiwe ka mbati. Kuna fana mphatseni ka n'wabyelibyeli. Ku na airtime ya ka mphamo botirotiriki mali leto. A pfuxiwa hi masofaka mapapa ya ti-3 gb yo gekiwa gedeni.
0: Yo gela gedeni ta karhi tibada azad.
15: A tibada uyenda swiswihahi swa ku va sese na mulunghisa lava va ka dinga va tekiwe ka mbatu.
0: Se swi nene nhlayisekani.
15: Danke.
0: Je sar fam ne mom kere.
16: Allo?
0: Aye.
16: SS male ken kombela ko bateke ko la block 14A.
0: Aye bateke ne papa.
16: Na John wan khameti la nwa ni awa eva tirali ka xhumani. Ni ene ateka mfana wa mina ku nga Rickson Tycoon male ko la pito hori ri apuka nga ngena ntirweni. Mteka nwana wa mina ku nga Costas male ko la 14A javlam gangwa javlam. Ni ri apuka la phavani. Isela ngwana wa mina ngwa Roland Malule kwa 14A ni ri danko.
0: Kaza sina hlayisa kan. Aw, shem anga ri tona nenda ya. Enta teka wetsela tsela ri tingwena. Je sarwa mo wetsela la ri tingwena.
17: Ah na khensa nta tsela ka ma juice na mangena na madrobi ni hinda ka mangwa matata ni niwela ka ntshushi. Ni ta ta ntshushi ni ya kuma mani nani kuma avaka haris manjaheni. Ni tanta kuma mani nani kuma vaka xihumbulani kona kwale ka ntshuxi. Ni ta ni vuya kwini na ka bungeni emutini wa bava ni fika ni kuma rivalani. Hi jara Joni danko.
0: Khensa swinene nhlayisekani.
17: Danko.
0: Danko. Hi jara mjondolo. Khensa swinene xiambre bamandlani vuyelela. Hambi swi ri tana mixer ni kombela ku tekanyana va ku hlayanyana laha ka WhatsApp laha yimaka ku ni teke ngopfu laha riqinghweni laya va ku talanyana ni va tshikini laha ka WhatsApp. Vo sungula ka lava vo hlayanyana hi laha.
18: Hello cha DJ Clean lovuhani ndovuwa ndikumbira vo vavusa ndikumbira vusa tenyi komaluleka a jamela tu ndatevhela nga mana maroda ndafisela nga te sesalati ndimasevo wangayo hangi ni amakosho ndirikavuwe vathu vo tipu va kuvuswa nga chilidzo bva nga phambi ko muthu kufuna vathu lulivuesa DJ Clean yeso
19: njhani Mr. Clean ni pfuxa ku vangove ta nga xikundzu ka xifaxana pfuxa papa Mhlura sindzaka Richard Rikotso Robin Kasho hetele mahe mani mindiki ngoveni avehle tamamtani ya khekeleka yenura xitukulwani xa mina wena kala yimanikela kwala ka mafayenda ku
20: hello moyi va pfuxa a ku pfuki masi wa mina mani Elsa Makamu a basani ka mtiti pfukani ka mani LC ku pfuka masi wa mina mani Glory Maluleke a ka khakhala ku pfuka sana mphantsene aka minginisi block 2 pfukani sana mphantsene vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulelanga muti ya mona kusuka la

0: Yes, sase so ku leswi nga nghena kwala se swi bihe ku biha xiyamu swi bihe ku biha leswaku a ni tivi ku ni ta swi hlamuseta loko ku endleke yini laya tinqambini xi fike xi khoma ntambu yi tsemekele ntambu ya mina laha mi ta ni khomela swinene vayingiseri va mi vo rhandzeka ni mi rhandzisa swin'wana swa mikhuva namuhlolo xiyamu a ni nga ka ni nga mi fambeli ni mi chupukela hi ndlela leyo swex mativa ni khomeleni swinene mativa leswi nga ni humelela lani a swi hlamuseteki a swi vulavuleki na swi navela ku va na ha mi teka ku ya mahlweni miyingiseri ma kambe ke hi mhaka ya xiyimo lexi ni nga hlangana xona sweswi laha ni nga kola mi ta ni khomela xiyamu mi ta ni khomela ma swi tiva ku ni mi rhandzisa swin'wana swa mikhuva namuhlolo kambe ke hamiseri ta ni miyingiseri ka hinkwavo lava hlangana siku rero ku velekiwa mehe ya mahlweni ku felix xikombela feliz aniversario ni le ka hinkwenu ni le khensa swinene le ka hinkwenu ngomi ka kota ku xa xandla eka nongonoko eka mixo wa siku ra namuhla ka skamingse ra me ni pfumeleli ni tlhela ni vula nakambe na ku ni khomeleni swinene aka ku tsemeka loku nga kona laha ni tshemba ku eka lava nga ku ringeteni ku va va ni tlhavelela ka nambara 060 8 7 5 9 2 ta swi vona ku ku le ku tikeni a ya hangeni total riqingho ra ku a ra ha ri ku endleni ka swona xiyamu ta ni khomelani ni khomeleni swinene xiyamu xiyamu swin'wanyana ni navelaka ku tlhela ni swi yindzana kambe ne leswi no mi tsundzuxa kambe kambe ku loko ni hlekelela loko hi karhi hi navelela ni a no mi hleka no tsaka a ni mi hleki no tsaka se ni pfumelele ni hindzani kandi ya nyana ka tsongo laha a ndzhaka sweswo na vuya ni ta ku lela mikiselo me na xavisa ka tsongo laha
1: Varia Agro, la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Kipro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana arimarovela a ndhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Kajaria Agro
2: vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tipurayisi ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa arimarovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele nkwakwayila Salema, Chakwenjaka, Sanini, Makakapachi, na leka mapale. Hila rabi eka skopo mcheketa sekshi. Nele skosese wholesale, entaka magezi hardway. Nele kapani hakumeka. Ema vila ni complex first floor. Kuswa nele teksire nkele mpenama. Safe file rabi rincha eka mkwati next to you safe ebu lobeidu. Nele elim opposite NTK. E joni hikumeka extension 4 Parliament Street. E Ivor Park. Hile extension 3 e Freedom Drive kuswa nele police station. Nale ka Dr. Nyiko Medical Center Nale Skadafi Winterfeld Kuswa nale Maneme Long Primary School Se kumeka nale Alexandra E number 4716 Avenue Hofmeyer Street Next to Andres Hairdresser Eka Armarobela Funeral Services Loko eku halata halata Loko eku iku inka mali Iku inka mali Nasona Sitututu Ipa na bantabasi Nate seta ina Hileta ti papa Ipu lavla hiti wings Wishoko shoko 074-751-4932 tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyiseli mpopo mahala harimarovela funeral services take the chance
3: Vangisa ri vavi va rhandzeka, let's call it a day. Swi vekela kha munhu toti mina timingisa ra mi nga se ba wa rali ya ntsevu ime ku lunghalunghele mani fani na mahungu ya misava sweswi mina no famba hi ndlela leyi mi rhandza rhandza ra lava ni mi rhandza rhandza ra mina na va xinkwava jesara fm mara hayi ra bibi loko swi rhandzile swi nga swi endlaka mi xisa rapa ta va loko mina tlhela hi hlangana mindzuku ta va ku ri ra vumbirhi ni ri loko ku ri ku u tshama va ka rirhandzu va nga ku tshembisi nchumu a wu swi rhandziwa xembo hina loko hi rhandzana va hi tshembisana swibambam helo hi leli rhanti u famba kahle na rhyme na dld va ku xibambam ni fambile mina babai ni mi rhandzile ne
4: Now go relax, oh boy. You don't have no chila. Mara, sala pare da ide.
5: Sala randi.
4: Vai. Now go.
5: Deli.

0: Шукумата на луната му. И как же сърце?
1: Vanhlangano wa kwemela maphorisa wa sapa ka xifundankulu xa le Pompo ba vilerisiwa hi ku khomiwa ka phorisa mutshama xitulu wa vandla ra ANC Dr. Popi Ramathuba burisana na vaseketeri ba vandla ri va le ra mitlangu ra makwarele ka mahelo ya vhiki lawuni yan'wana eka awara ya nko
0: ndleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GSRC.

0: Mandela Burwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568, 066 257 5568. G-Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
0: Giyani, ku yima ku herile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, lunghisiwa ka pancha, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kula ku ku pfuna. Loko u xava matayele ya mune u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa famba siku na siku. U nga va u chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mobi yinzu, tshemba vativa matayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masitulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani, va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips leti n'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, to-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubblegum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani, tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you are good.
2: Nanso hela a swi karhati se no kumeka DZP Water Delay na makwana mati yo tenga mati ya vona ya kula naswona u nga talaswona mati ya huwa se no kumeka DZP
3: Mr. X.

0: Ya risimra kahle risimra kahle kusuka kahle ka album leyi nga thiwa kahle mina mahahu kusuka ka bulldozer number 8 risimu ra khoni Chauke kusuka le ka xikundu saselamani n'wana dokodela Thomas Chauke ka va ta kahle ka n'wina va ku xini ka mahala ana vhele a hi hakeli nchumu loko kha hi hanya mara van'wani va lolo wa ku khongela hambi va kha nga hakeli nchumu
1: a kha swi kuma mahala huso ku lola hi ku khongelela Afrika-Dzonga i vakumembirhi nkwe vatu vanaetse ku pile kahle wa ra ya nongo i le ka wa ra ya ku hetelela na xipano xa BBZ Mix FM heka mixo wa siku namle khesa swi ngopfu ku va yi nghenise kahle ka vona ku hetelela emitirhikulweni lungu leyi wa kha malepfani hi ta ku mahlokomhaka hala ka fumela sikuphile kahle a wara ya nonko eka swa Instagram le khesa manamana ku yi joyinaka kumbe ku ri side leriya ri audio streaming at www.sarafama.co.za a Limpopo a Mpumalanga North Gauteng province na swin'wana swa xifundza ya yi langusa kahle celebrity gossip kumbexana ti-entertainment stories ya ka mahelo ya vhiki lava hi sukaka ka wona Mr X kumbe na ntirho wa ku heleketa at khale ka mitlangu wa bolo kumbexana wa ntlangu wa bolo ya minenge wa xipanii xa Mamelodi Sundowns Jaden Adams laka va kha vekiwa kahle ntweni ya ku hetelela hi mahelo ya vhiki hi vone va president ya FIFA Danny Jordan of Safa ne kumbexana va South African Football Association the president Danny Jordan lava a va ri ntirho wa xiphemu xa ku heleketa Jaden Adams van'wani va nga tlhela va kota va va na ntirho wa ku va va kha va vulavula a vhele eka ntirho luwa hi vone vanhu vatlangi va ku tala swinene ngopfu a va hume hi xitalo vatlangi va bola ya milenge kusuka kahle ehandle na vona a va ve xiphemu xa ntirho waluwa Mr X la vanhu va ku tala swinene ngopfu a va tikombisa va kha va twa ku va va tanihi swivulavuri swa siku eka ntirho wa heleketa Jaden Adams endlwini ya ku hetelela
0: ya leswi va ku ngopfu hi nkosi luwa wa Jaden Adams a ha ri n'wana lowu tsanana swinene ku na swo tala leswi a swi languteriwile kusuka eka yena kambe vo hetelela va sala va kha va tithova vandyangu va ku whatever sweswi nga endleka i makungu ya xikwembu ingaku lowa ntsongwana ya yena loyi na yena a nge le ku teni a landzelelaku mikondzo ya yena yena a nga mutlangi wa bolo ingaku a nga hetelela a ya pfala evangwa leriya a hetelela na yena a tlanga swi saseka swi ya mahlweni hi ndlela leyi hambi ku ri coach Hugo Bros na yena loko mi n'wi langutisa mi n'wi vona ku ri hayi no it's finish swi n'wi vavi ngopfu leswi nga humelelaka nkosi luwa wa Jaden Adams kona a ku tele swinene vanhu a va attendini
1: ya ni vone loko a kha ri nga ta ku vulavula ku hetelela ku dina laha savhela a tsandzekaka na ku va a kha hetisa mbulavulo wakwe leswi kombaka swinene ngopfu ku ri no hey a khumbeke swinene ngopfu hambiswiritani mavandla mambirhi lamakulu tikweni ra hina Afrika-Dzonga ku nga vandla ra African National Congress na vandla ra Economic Freedom Fighter a va ri kokwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi a yi khoma kolome ya ka 13 years yi simekiwile vandla ra EFF laha na vo vanhu va ku tala a va hume hi xitalo swi voni swiyimbeleri leswi kha swi nyanyula xitshungu na loko hi kha ri hi langutisa swinene ngopfu i vone vandla ra ANC na rona ndhawini letiya ta le makwarela laswi leswaku ku fana na vo Makhadzi na va Please Boy van'wani va nga fika va entertainer kumbexana va teka ntlangu loko hi kha ri langutisa laha xitejini laha a swi saseke swinene ngopfu Mr X ni vone Please Boy vhele na Makhadzi hayi va perform
0: swin'weku mina i ku mavo loko Please Boy xi ri ku perfomeni Makhadzi u va tsaki ngopfu mani
1: u ri na excitement
0: wa tsaka wa xi rhandza xi fanetani lexiya matala loko ho rhandzana ku fana na leswi Makhadzi na Please Boy va rhandzanisaku xiswona hayi vanhu ingaku swilo leswi nga heti leswi va ka swi famba kahle ngopfu a swi ri kahle ngopfu mara loko hi langutisa a ku tele hala na hala mara hey swi ti komba ingaku a ko va na competition kahle kahle opposition part na ruling part ya a ti ri ku vuyela
1: ande why but this a ni swi tivi ku ri hi rini ri nga decide ku va kha ri teka ntirho ri wu heleketa a tindhawu leti ya tele thando
0: leri nga rhanga ku
1: sungula ya landela ngise muva
0: mahelo ya vhiki lawa hi ya ka wona ne hi langutisele kahle ku vona EP ya Makhadzi yi le ku teni hi 31st ta n'hweti I think Friday ya u ta va kha dropa EP ya yena Makhadzi a kha a hlamusela hi yona loko a heta ku perfoma EP le ku teni sweswo tani se hi ta va hi langutiserile a swi tiva ku Makhadzi a nge tshama a hi disappointa na swi ta ku u ta na risimu ra kahle swinene
1: allright ka Afrika-Dzonga hi swoho swin'wana vhelve kha swi langutisa kambe ku na vanhu lava langutiselaka ku ya ka mandlanga namuntlha ne
0: yes na loyi a nga hetelela kha kombela ku tshika ntirho fana ya nyika vumbhoni se u tichuwela ku maybe swa endleka heta ku nyika vumbhoni a vheta ya jele hayi hi ta va hi kha hi
1: lavaa ka madlanga Mr X awe ku loko u kha u vulavula lwa yi va yi ri kona yi pakile hala
0: loko u heta va ku he wela
1: that's all loko u va ku ya ka madlanga ni
0: u vabya
1: famba u longini vhete loko ku ri na sati sukani xana mi ta xa kona milelanini na vavanana na n'wansati mi suka milelanini swa endleka u swi tiva ku loko u nga ha yi ku vuyela
0: lexi tsakisaka hi xona ku wa swi tiva ku resignation letter ya tisiwa 3 months before nyana ku va na notice nyana mara yena ku hayi na swi tiva sweswo mara ni kombela ku within 24 hours ni va fambeni
1: ka hisa va tshama ka switulu swin'wana va hisa lava ka kufumela
0: alright
1: ka Afrika-Dzonga veka yi fambisa sweswo vhele ka vixa sukana nibundla ti ta ku va nhlokomhaka na mitirhikulo lukulo wa ka vanifana 20 minutes suke kahle ka wa ra ya nogo Bakazi Entertainment. Babette, Tsotsi, Scan Tswala Matswela Farm, Mr. X, we are going to talk about Makasi.

0: that right tselwa kusuka kahle ka Red Boy Mchangane mfukile Red Boy Mchangane la ndzawu le tiyata la ka papazela la nwanani mari ka beke ntiri wa kumeka kahle e ifundzeni ku le xa xile Gauteng tselwa munhu ka nga skoti ku china e mani wa James tselwa e mani makhuvela la boduma tselwa ana batiba ba ba jisara la mhala maroda tselwa man julia tselwa
1: lo go tsina ngofuka ba ngiseri ba hi
0: e mani
1: mani ise shalati
0: a shalati a shalati shalati a shalati dasa na mhala ana kanya a tselwa ana man maria ka maswangai a liya tsina liya
1: ya zava
0: ya tsina
1: a o sina chimutwa ncha mini
0: but ya tsina say what ya tsina liya ali ngo le fa ka zikoti
1: ya tsira ko no julia
0: Hey, go on, Julia. What's your name? Africa Zoka Suka Red Boy Chagan Johnson Shotelo, Tanoko Bunokas going to Gino Banda. We were 45 out of the hour at the clock. Shakamaka can see them. So, Melaka, like a topic a secret mistake. It's time in Jan Shakamaka Siku.
1: Hikotala, Batuari, Batamelako, all over. So, endless of Gubana Baba Seka M. Elegatrin. Shana yi ndlela yaka, Loko Batuari, Batulana Milenge Lagaya. Swilungisa va swilungisa vana va nga swi voni ke
0: yiphindi futhi Mr. X
1: hi ko tala loko vatswari va tshamela ku holova swi endla leswaku vana va vaviseka emiehleketweni xana hi yihi ndlela ya kahle ya ku loko vatswari va tlula na milenge la kaya va swilungisa vana va nga swi voni ke
0: option
1: mile moyeni
2: yebo
0: yebo
2: kubabulo kuyisumi lesukile phela kufayekela swilo kuyendeka mhlolo leyo tala swileswi a swi kota hi vamhani wa hina na vapapa wa hina loko ho rivheza mihleketo enga kuma enga zange swi vona ku lwa ka papa na mhana mara lava va masiku lama loko i ku 2 i ri 40 swi nge endleki swi nga tikumbi ka vanhu no lava ku lava ku rhanganyetiwa rhanganyetiwa se a swi nge endleki swi nga vonaki ku ngo va yaloye na yaloye hi ku tihlonipha ka yena mara lava vo tala lava hileswaku loko munhu a byela na ku tiva why mi ku ya leswi why swi endla swi nge endleki swi nga twakaka e kuma vana se vo lo vuta a khoneni
0: wayima va tlela mani
2: na lo
0: o yima va tlela kumbe loko va ya exikolweni misala miyiso liva
2: ku holova ku na ku yimela yena a ni yo suka hikuva ku endlekehina
0: tikhoma yena hi na ha tikhoma hi yimela ku va la ka xiyimo xa kahle
2: allright se i lunghisile leyi
0: a swo yini ku a khensile mkhulu wa stich hayi hayi hayi
2: yebo
1: yi la ku boxa ngoma
0: Gugol Pathani
1: 0-0-0 Ifo delele
0: Apsi
3: Mlanda
0: Yiba
3: Mpukeni
0: Mpuke shnene mpukeli
3: Mpukeni Nali chiki jere
1: Kase kase
3: Maki ya kase Mlanda Shibuti si shiri yini shiri Hii ndle ya kase ya ku Minga wa kombe vana ku vaholo Mele ku holo vene
1: Ya
3: Maki ya kase iku Vana vanchera loko mirika mtresa yinu yinu Ya ndi kamara dotara yi hai komani a tsikeni vana va tlela or hi va tshika va ya exikolweni hi sala hi solva timhaka ta hina hi ri vambirhi
1: mi la ta vula ku n'wina sweswiwani loko mi fika mi hlangana problem ka mhani va le kaya mi hi va ku ya hisa mi nga ha yimela ku ri hapela vana va tlela
3: loko mani famba milandzwa ku ehlisa mbirhi hi ta hi solva hi tlele or hi ri vambirhi xa nkoka i ku huma i famba loko u vona yi sukile yini
1: ivi va mi landzelela
3: a nge ni landi and apatwini
0: faka xihloka kwalantsini a se swin'wana wola swona
3: ambilwi a ndlele apatwini a nge pfuka ni landzeni kahle murhi wa kahle wu n'wipfa yi loko munhu yi sukile nyimpi emutini milandzwa na mijejela i ku huma i hambana na swona i ta vuya mi swi solva na madyambu or loko se a vuya mi ta kuma se na mimbilu se yi endleni or yibohleni
0: inkomu
3: thank you
1: ya 060-8875942
0: mhaka yo ya hisa
1: ei ayimele
0: wa n'wi tlumba kwalava va nga tshama kona sompfini ya koka mile la baba yin'wana mi la teja mani ya allo
1: koka ni xitereka
4: hi tona milandzu la wubyeni mani
1: ya n'wimi yi huma njhani
4: halo kuma kumane marito mo ngena ngwen mo vulavulela kona mare
0: bata mitwa bana musu
4: ha ba nge siti bata ba khere mitwa vulavulela na siko mo vulavulela na siko ari malo mo ka mo banane mo vulavula hi mino musta antu mo nga holuvi mo vulavula kahle na vana vanga swi
0: vandla ba ka mhani ba rasa loko se mkhambu lavula bana vata ze ba pfuka body direct
4: se loko mu banana mahlori ka vana vana va n'wi vangi kule kahle la mihleketweni vatana loko wana n'wana n'wi fanela kula ka tiwa biwa ya buku tansati loko va tekile makona a vone mangu eka yi buku tira mhana
1: kona
4: swikahle ku loko munga tlulai mi holovela kamareni mi holovi hi tiswivonaana
0: ni mitwile bodi xitaleko mo hi twa van'wana ka bodi
1: Thank you. Kesa swinene.
0: Robela kahle nkandziso wa rito eka number 060-8875942. Hi ni ndlela leyi nga yi tirhisaka loko va kha hi holova tanihi nuna na nsati leswi nga ta hetela swi ndla leswaku vana va hetelela va nga swi tivaka no ku endlekela yini exikarhi ka mina na mhana vo hela ku twa wena mingiserile.
1: Rixile mamukerini.
5: Avaxi mipfukile.
1: Hi kona minjhani?
5: Hi pfukile.
0: Mirini
5: we. Ni ma swi tiva ka hina loko vana onherini ani. A ni me loko ni ta vulavula hi nomu mina tsala WhatsApp kwala na kwala.
1: Ya ku huri ku hi tifuni.
5: Tsala message kwala na kwala hambi no va tshame na vana ni vheni vula. Ni ku vana lava loko va ya ku tleleni kombela hi sala hi vulavula mina wena mhaka ya ku a ni na swi vona ku loko ki nga endlisani kahle swi hi nge hanyi kahle.
0: Miri mhena wena kumbe mhena n'wina.
1: A ni na ta vutisa swona mina ku karhi wa koho loko mikwati
0: kumbe mi vavula wena.
5: Na loko se ni a ni munhu a kha a vulavula hi vulavula swin'wana na swin'wana loko se munhu a kwatini. Ni n'wi byela ni ku ba rhulanene ni kombela loko va lava tlele ni sale hi solva mhaka leyi loko ro ze ni tlela na yona ni nge pfuki kahle hi ta ze yi nyanya ngopfu se loko yi vulavula ya hisa yi ta hatla yi hela
1: loko ku onhi n'wina mapfumela ku na va va swi endlisa sweswo
5: mina loko ni endle ni onhini ni swi twa ku ni onhini n'wana mhani a ni yimele ku vutisiwa ni vhe ni vula ku ni endle lexo karhi i sorry zigonyantshamara
0: n'wa mi tala ku onha yini mara na mi tala ku onha yini
5: ni tala ku onha yina kaya ah swo onha swi tele swa hi ku nkarhi walowo i va ku
1: ha hi nikeni xin'we ntsena mi nga yiniki hinkwaswo
0: mi tala ku onha leswi munhu nkarhi wa xipa ximi holovisa mi
5: vamaka finance n'wana
0: madyamadyaaleswi
5: mhena yi tirhisa na ku hemba loko u nyika khadi na tirhisa ku yindla leyi nga ni pimela kona ende ni kuma ku ni tirhisa swi swo vonaka na swilipini na swona
1: ngoi
5: vuya yi gonya ni vhe ni vula ni ku mali a ni fanekele ni yi tirhisa hi ku a ni i ya le kaya yi fanekele ya tirhela kwini danko
1: wa ta loko vavula ku na leswiwa swo u nyika munhu khadi famba ni xavela nyana mati laya u xava na swa wele leswi u swi lavaka ivi va ku xavela mati a vuya xavi movha
6: ahe vaxi minjhani
1: hi kona minjhani
6: hi pfukile hi twa na nhlokomhaka ya n'wina la
1: akhesa
6: me ni twisisa ku ri loko vanhu va holova a swi fanelangi ku rini vhela va holovela laha ku nga na vana ma swi vona va fanele ku va holovela a kamarini kumbexana loko yi vona ku a ni vana va masiku lama a va tlele vo va byele ku aye a hi ti humiseni hi ya hala molwina ilini ivi hi fika hi vulavula kwele swi helela kwele hi mhaka yo swi nyika rinyatso ka vana loko vana vo ze va kuma ku ri mhana a va hloniphi kumbe papa a va hloniphi na vana lavaya va tela hi ku delela ma swi vona se swi lava hi tikhoma kahle nga holovi a ku si na vana
0: inkomu
1: kesi swinene ya 060-8875942 nga kumanyana vangani kumbexana vambirinyana so hi loko kandziyisa
5: e vanhu vambirhi va ku rhandzeka va nkoka hayi ya twala nhlokomhaka ya n'wina lexi endlaku ku loko vatswari va holova va va na mhani vana va swi vona va tlhela va dzondza munhu un'wana i vatswari wa tsandzeka ku tikhoma hikuva van'wana loko va holova na vanuna va vona i byela vana va yena ku n'wina vana va mina man'wana va wa n'wina leswi endlaka swona leswi na leswi mina ni swi lava ende mina ni ta suka ni famba ni mi siya la mutilo wowani na yena mina ni ya ka hina hi leswi endlaka vana va vona ku holova ka vona na papa kona ene vana lavaya va ta dzondza mani bawa vona va lava mhani wa vona hikuva a ni swihoxo swi ta nyikiwa bava vana va sweswiwani va hlupha n'wana mhani n'wina mi nga teka sweswi ama 2K i mahlupa lava khala swikona no swi tiva vanga ta swi tiva vana valava ku kule ku holoweni ani mavalavula mavalavula ya tindlwini no loko ni kwatini ni landza mukhegula tata kota ku a hla ni hi hlamuselana phakati ka yindlu ku mhena yena hi lwela lexi na lexi swi tiva hina vana va hina va nga swi tivi se sweswi ma 2K i mahlupa matemba tibeke ku longa tifamba
0: ma 2K i mahlupa matembe ku longa tibeke avuxeni
2: Mbashumi.
0: Aye mfundisi.
2: Ninjani vahashi vambili?
1: Epuke swinene ngo vona.
2: Ah mamba ikulu wo nghena ndweni tlela.
1: U hambana na swona.
2: Ah hambana na tlela ku ya puka eka vana mariti ya kahle yo aka no api.
1: Ivi va ala va kha va mi landzelela loko mi ku
0: va. Ah mavuswi a va mi heli.
2: Mi ri nkoka mi panda ngo panda ku valavula.
1: Ya.
2: Benge ni balavurisi ni kani vata.
0: Kasi we mulisa minika xitavela.
2: Maka leni balavulako ni vula leni nga hanya. Sweswi ni xinga na vana va vatukula swi tshama hi banana kumbe valan'wa va ya ka vona hi holovile. Hi mhaka yaleyo.
0: Enkomo
2: mamba ikulu loko nwana nwana ku wana nwana ku tiriso bo ha mukoma
0: le mitulu mfundisi
2: enkomo tsayiseka
0: kese stene
2: dangwe
0: ya abakuri shile bahashi kutsi kwa bana bangena ndlwini batlela hita sala hi solver loko swi boa kuri hi rivalelana dlori ka khakhale kese stene ngof I found mistakes.
1: If I'm bane?
0: Yeah.
1: Ah, if I'm bin, if I'm bin. Moka mara before ni kese famba ka ni ranganyana aniku happy birthday eka Clara Junisan Baloyi kusuka la Pretoria la Mamelodi la unalolwa kahle. Indisani yakwe kunga mukateko Baloyi yena ari la Alenesia la hitiro. Inga ku mukateko ya tilo inga kunela akuli swinene aringana na ndlopfu hi mitiro.
0: Yo, same karlo le la bang sir Mr. X.
1: Ai hlangane na nguna mutukule rishak. Same time same place. BBZ majama mama confirm ka bi mara. Ola ku vengiseri va ku yini swoko ku tshi a swi lo yini mara a mi tsiki chai sa mutasa vetla swa ku yina na ya hi fambelini hlangane ni mutsoko
0: Alright gaming so FM xwa kamina ngobine pres aka jara balanzwa ntikulo wa komolo le vandlanga mandla kama vusa ka nwana khazamulo wa xikoshu wa mbalate you my like ngena ikona na Mr. X ku tap ku ngeta the peace and love ne pres u mna imran gwe makahla isa kandi kanzi ala
1: wa bona bana
0: wa bona
1: ulom tswaka
0: double seat king tsonga kuse rodo simbra kona big sense exactly for me that's before the hour and another clock on the dot ha famba hlangana kahle mizuku sometimes simply some show tata yabiranzile

Oh, no, man. Weekend was extremely nice, fabulous. We enjoyed jam. Kube namgingiri kuya kuhambanahambana eka weekend leyi humaka yona. Doroba ra Giyani a ku tele too much. Ku na vanhu lava nga fika va staka trafikini close to 2 to 3 hours. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. That's how full packed the town was weekend. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke lexi hi khensaku xona i ku ri vanhu va vuyile weekendeni. And vanhu va ha hlayisekile. Yeah, that's what really matters eka nkarhi lowu hi nga ka wona. Mara otherwise ke ha mamukela ka nongonoko wa mid morning life kwala ka station xa n'wini xa xirhandzwa xa GCRFM, the voice of the nation. Mi ta mi khe mi famba kahle na mina Marileni wa ka Xirindza i ntombi laha ka mahuma leyi wa nikisiwa kahle tindhawini letiya ta ka Bungeni ka xitachi. Mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Phirita. N'wina mi ni tiva kahle hi vitira ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko a ku ri ku pfumeleriwa kumbexana a va pfumela kahle ku u nga tshama kha u cinca kahle stage name. Hayi a ni ta tiphata ni khe ni ku ha i ntukulu wa ka swimanimanimani. Mi ntuku ni ku hayi i makoti wa ka swimanimanimani. Leriya ni ku hayi ma swi twisisanyana. Mara otherwise ke vayini va mina kumbe vayingiseri va mina va ku rhandzeka na mi amukela mani. Ni khensa swinene tintswalo na rhandzu leswi mbaku mi khe mi ni kombaku hi swona vutomi bya masiku hinkwawo. Ni khensa swinene vayingiseri bya n'wina kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana. Mina na n'wina hi va hi khe nghenisa sweswo. Rhandza ku tata ku khensa swinene ka xipani lexa xa BBZ xi sungule kahle ka awara leyi ya tsevu. Va ta va ta gimeta kahle ka awara leyi nga ka yona ku nga awara ya nkaye n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. And then Department of News yi khensa swinene lunghile wa ka malipfani hi ta va yi khe famba kahle nene ta hambana kahle laha ka awara leyi ya 12. Na ku tshemba na ku pfumela leswaku a yi khona. Ma ha hlayisekile n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi balekeni hi vona ku ri ku humelela yini. 060 875 942 nomboro ya riqingho leyi fambaka yo mina n'wina kasi www.gsrfm.co.za. That's our audio streaming vayingiseri va mina. And then Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mi hi kuma kahle le ka at GCRFM 106.0 gandlati xihondzo le ka Grand Form. Ni khensa swinene vuyingiseri bya kona kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Ku ri Man Crush Monday eka siku ra namuntlha. Va ka bava hi khake hi ba mandla hi velela eka n'wina. Man Crush Monday ya siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi tsutsumiseni hi heleketa kahle le eka vapapa lavaya kumbe va xinuna lavaya va tirhaka amavhengeleni aswiphazeni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka emakuleni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kumbexani va va khe va pfunapfuna kwalaha tixopaxopeni va xinuna hayi khensa swinene mani siku ra n'wina ri saseke ku navela ka timbelo ta n'wina a ku yi ku ya humelela xikomba xi mi pfuni xi mi katekisa ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Otherwise ke mina n'wina yi ta vangonoko a hi languteni ku nongonoko wu ta wu tshamise kweni ka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A wu ri sungula hi ta va khe tiphina kahle hi leti baka hoa leti baka bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. And then ke hi tsutsumisa sweswi nghena kahle ka wura liya ya vumbirhi hi ya kuma kahle nhlokomhaka. Yes ta fika hi tiphina kahle hi nhlokomhaka laha ka quarter past 10 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 10 to 11 hi mina na n'wina na ku va hi khe kuma kahle tinsimu letiya timbirhi risimu ra siku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi tsutsumisa sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa nhlohlotelo wa vhiki kusuka hi kahle ka Dr Patient Ntuli khensa swinene. Hi tsutsumisa sweswo hi vuya hi ya kuma kahle xiphemu xa ku hetelela xa ti-birthday wishes loko u fika ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko. And ta va ni khe ni mi byela ku ri hi khona mani yi cinca yi nghenisa ku yini. Hi tsutsumeni ya hi ya languta ku ri ku humelela yini hi sayiti leriya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka le ka WhatsApp leni sungula hi n'wina ka siku ra namuntlha. WhatsApp ku humelela yini ka WhatsApp va ku ri xile Merlin loko yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri lavo hehli laniwani emasitelinki ngoveni khensa swinene mani mba na siku ra kahle 060 875 942 mina na n'wina hi va khe hisa sweswo emahlweni va ku ni macheloni ya vudyi. Ni khense swinene ku va ni khe ni mi joyinile eka siku ra namuntlha no nghena ro sungula hi mina Ntakadzeni. Eyi yona vito ra kahle Ntakadzeni u va na siku ra kahle kasi ke 060 875 942 mina n'wi tsutsumisa sweswo ya languta kahle ka Facebook page ya xitichi ku ri hi famba kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha hi khe hi ku Man Crush Monday eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. GCRFM mi tisela kahle nongonoko wa mid morning life only for 3 hours n'wina vayingiseri a yene ni ya tiphina mi ta mi khe mi famba kahle na yena Marileni wa ka Xirindza. Otherwise ke mina na n'wina hi va hi khe hi sungurise sweswo ehansi ka vuhumelerisi bya nongonoko the real Miss KSA khensa swinene nongonoko wo xongaxongasi hi tsutsumisa sweswo ni vona kahle
munhu wa ku fana na Mr. Timan Matilaro Singavimbe na siku ra kahle Thembani Gajeni Ndlovu mba na siku ra kahle tiva ra nhova na mbona kwalano Sizeka Fumani mba na siku ra kahle lero report leyi kaya ku ri ka Mhlaba wa Vilemu exikontirini mba na siku ra kahle hi leswi a ntsutsumisa sweswona va na kahle munhu wa ku fana na Abika Maswinganyi le kaya ra Xixevo mba na siku ra kahle Bishop Brasipi na mbona kwalano Denis Hlungwane Sifasonke.

timhaka leti ti nga le ku beni ka huwa. Presidente ra Ramaphosa has accepted the investigating directorate against the corruption ya IDAC head advocate Andrea Jones request to vacate the office. N'wina va yingisela vayina va kurhandeka vanhu va khi va swi bela mavoko va khi va ku yo at least now kuna mhaka leyi va ku yi ri ku phuxiweni kumbexana ku nga ha tshuka ku ve na ku nhlanga leyi va ku yi khe yi baleka ngati. Van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri they fear for this lady or the advocate ku ri what if ku va na something bad xi humelela hi yena. And then va khi va kombisa timhaka ta ku ri Malema will never randomly call someone when Mandela in front of trying or fighting something. Van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri himpela Ramaphosa a nga va kha a tumbeta swin'wanyana xana ke. Van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri hayi khona u fanele a pfa a sukini tanihileswi a nga ta va a ri ku investigatiweni vanhu hinkwavo lavaku va khi va lavisisiwa va nga ri ku tirheni kumbexana va nga ha ri ku yini a ofisini. Letiwani i leti ti nga le ku beni ka huwa eka mpundu wa siku ra namuntlha. Van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri Madikizela Mandela ran away from the struggle. Van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri she once said 6 June was not necessary. N'wina va yingiseri vayina va ku rhandeka. So ku na case leyi nga le ku investigatiweni against our president Cyril Ramaphosa. N'wina va yingiseri vayina va ku rhandeka leyi katsaka na vukanganyisi na vukungundzwani. Otherwise ke mina na n'wina hayisa sweswo mahlweni languta kahle leti nga le ku beni ka wa loko hi kuma ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mukhemeni yingisela mi ri kona n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka. The trial within the trial attempted murder case and allegedly with another multi criminal case which they have discovered against the criminal kingpin Vusumuzihle Matlala and his four co-accused are expected to continue to appear in high court in Johannesburg namuntlha. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka u tshuka u ve na ya vusi a hehliwa kumbe ku accuse-iwa nyana hi nandzu nyana wuntsinini ivi then ku ya kumeka na timhaka ta ku ri hayi u ringetile na ku dlaya. Loko va ha langutisa sweswi va kuma ku hayi a hi ku ringeta ku dlaya ntsena ku na vukanganyisi lebyi nga va kona. Loko va ha hlamala swa vukanganyisi va ku na corruption yi kona ivi se ku ya huma timhaka ta ku bitiwa ka ti-tender timalimali leti nga huma if ka se a va na problem ya ku sweswo swo khomiwa ti byela ku hayi ni ta kuma bail mi kuma ku hayi mani milandzu ya yena se yi va yi khe yi pilapa. So va khi va kombisa timhaka ta ku ri hayi va ha ri ku yiseni mahlweni va ha ri ku n'wi lavisiseni hambileswi na vona hala tlhele va nga le ku applyeni ka ti-bills but then we don't know ku ri ka leyiwani ka ya namuntlha loko va apyara ku ta ku ya humelela yini. Hi seni mahlweni n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka ya hi ya languta leti ti va ku ti khe ti ba ka huwa. Matsundzuka ntluva vhanga lowu nga tshama wu va kona hi 2021 loko ku va na vanhu lavaya etindhawini ta le KwaZulu-Natal ku fika ku lutiwa ku yivayiwa ku tshovatshoviwa. Yes, 2021 nkarhi waluwa wa COVID-19 va ku a ku yiwa hala swi ku yini yini yini even then ku fika ku va na ku lutaluta ku tshoviwa ka mavhengele ku na trial. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka u tshuka i ve na bad loko u tikuma u khomiwe ka situation ya so. The trial of 62 alleged vanhu lava nga khomiwa hi 2021 hi ti-July hi 2021 n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka va fike va kombisa timhaka ta ku ri ku ta sungula ku tshamiwa a court ya magistrata a Durban Monday. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka lava nga ta va khi va fayisana na ti-charges leti landzelaka including the incitement of commit public violence terrorism of murder ku nda emisaveni tsundzukani ku na ku ve va nga fika va hundza emisaveni those even then ku va na timhaka ta ku luta. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka ku na buti un'wana a nga kumeka loko se swi hindzi a swi ri na through social media lowu a nga kumeka a kha a hoxa TV and then ka movha. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka buti u vuya a helela hi ntirho because yi fike va fike va kombisa timhaka ta ku ri khampani leyi a tirhaka ka yona yi fike yi n'wi hlongola hi mhaka ku va kombisa timhaka ta ku ri swi vula ku u ta penda their company ku vona va yiva hi ndlela yaleyo u tshuka u ve na bad loko ku ri na swilo swo fana na leswiwani ivi i fika u kombiwa kumbe u fika ku phikiwa i ri one. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka that's why va tshama khe va vula ku ri if you're not part of it don't do it. If ku ri na swi-strike ti-much-much u khu swi tiva ku wehe xikwembu xi nga tshika xi ndle

0: Fréquence refaire. La longue et la longue vanne.
1: Ne koseriwa nkarhi mahungu ya awara ya khume ka Jesere FM rito ra rixaka mingiseri rixile. Holobye wa maphorisa wa ku khomela Feroz Kachali ya vula leswaku xiyenge xa xiphorisa xi fanele ku va xi tshamisekisiwa. Kachali ri wa mfumo u tshamisekisa xiyenge xa xiphorisa loko ku langutiwa leswi nga ku humeleleni ka khomixini ya madlanga. Kachali ya u vule leswi nkarhi lowu a burisana na swandla swakwe na vaemisi eka xiyenge xa vuhlayiseki ka ntirho lowu nga va kona wa masiku ya mbirhi.
2: Even as we watch Madlanga every day

0: burisa kumbe mi va kombisa ku leswi a swi mi khomangi kahle kumbe xana mi ngo timiyelela mi swi tshikisa sweswo ende nakona loko na vona vo ka va nga ti ka n'wina ivi ku ku hwi mi nga swi endlisa ku yini tanihi vamakhelwana 0608075942 wo tshuka ku ve na swin'wana swi nga fambi hi ndlela between n'wina na makhelwani wa n'wina ivi makhelwani va miyela va ku hwi mi ngo swi endlisa ku yini mi ngo tshama hansi mi va kombisa kumbe na n'wina mi ngo miyela mi ku hwi mi nga swi endlisa ku yini va ku mina a ni hlayiwangi musa hashtag ka wena Cairo sorry hashtag ka wena Cairo mba na siku ra kahle 0608075940 mi yingisela mina wa rhandza ka mile moyeni n'wina
1: mpfukini sesela
0: ni pfukini minjhani swilo swa Lion
1: pfukini va fifi vanhu va khatelo ni nga marahawa swi nga ha ku humelela ni ndlenga ku swi hindzanyana moyelo wa we hindza loko ko wa madimoni kumbe a ku ri moya wa kahle wu hindza evisini va juma va nga hleketangi ivi hi sungula ku pfuxelana swa hi pfuxelisa hi swona ivi ni va byela swihoxo leswiya mani ni va byela hi moya wa bolo ku va byela kahle swi nga vi hi swa ku kwata ni va byela hi swi hi burisaka swa masiku hinkwawo ma ntwisisi cause loko no miyela ni na vo va ta vona swin'wanyana kaya ivi va miyela ende ku miyelelana hi nga vulavulisani mhaka yikulu swilo loko swi onhaka a hi lunghisaneni milomo mara hi mandlelo ya kahle na manghendlelo ya kahle swi nga vizo kwala
0: ni mi kuma kahle swilo swa Lion
1: a vulavula na vona mara a hi nkarhi wolowo swi nga ta humelela hi wona ma ntwisisani
0: ye
1: ni va juma sweswoswo ni va xeweta hi pfuxelana loko a ni yi vone njhani Chiefs a ni yi winini hi na hi fevhela ku pirate
0: vaeni
1: va makhelwani va fevha Chiefs loko yi bini tolo heyi i loko makhelwani swi ku yini loko a ni teka cold drink loko va biya tshama hansi loko mhaka liya ya siku leri mi nga tshama yi humelela mi nga ha pfuki mi yi endlini cause swi ta ndla ku hi nga ha vulavuli kahle a ni va ta va ha tsakele Chiefs ku yi winini se va ta swi
0: alright yi va khatakhate futhi va ku ri ni nga ya ka vona ni ya va byela ku ri hi tshika swo miyelelana hi vulavurisana kahle vutomi byi ya mahlweni ni nga tshama hansi ni vulavula na vona admission xilombani ni khensa swinene 0608075942 va ku hayi khona ni nga tshama hansi ni vulavula na voho i given khensa swinene Mr. Given 0608075942 mi yingisela mina mi le moyeni
2: Sismerlino Mgile.
0: Mire mi nga swi endlisa ku yini?
2: Me ni hava nkarhi i Sismerlino. Ni hava nkarhi loko swilo swi nga endlangi ni vheta ni ya kaya ka vona na vakuma ni kuma n'wana. Loko ni kuma n'wana na va lerisa ni ku xo karhi na xo karhi na xo karhi loko va nga swi twisisi va ni hlamula ni tata ni ta va hlamula. Loko ku ri ku n'wana luya swo boha loko va vuya i ta va byela va ta tlhela va ni byela va ku sesi maxidulo leswi ya n'wana yi fikisile hayi i sorry ta swi tshamisisa kahle se swi tshamisekile a ni swi koti swo ni dzumba ni rhwale munhu hi mbilu ma swi twisisa mara loko ni n'wi vona timbilu ta mina ti ku gedle ni vheta ni n'wi byela ku wa swi teka a nga swi teki mara ni ta va ni n'wi byerini
0: ni mi kuma kahle
2: ni khensile sesi Merlin
0: thank you hayi va ku hayi va ri voho a va lava ku hlangana na a va swi lavi ku va tikuma va ri ka situation ya ku loko va hlangana na munhu va twambile vona yi bela henhla va ri hayi same time va vhe va ya va fika va hlamuseta ku hayi a swi nge endlisi swona 0608075942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni loko mo tshuka ku ve na ku holova xikarhini ka n'wina na makhelwani mani mi kuma ku swin'wana a swi fambangi hi ndlela ivi then a decide ku miyela mi swi endlisa ku yini n'wina ma va hlamula makhelwani mi va byela ku a hi lunghiseni kumbe mo miyelelani to vhete ku hwi mi yingisela mi yena
1: Merlin
0: ahe bati xitereko
1: a mele makhelwani lo holova na vo hi banana byaleni na ye ni ya ku sorry ka vona ku makhele ku ri ku ni hi vavisile ku makhele mali mi yibedlela
0: mi kuhle loko hi ku mi yibe mi yi vavisa
1: loko ni beni yi vavisa ni ta yini ka mali ni ku famba ka dokodele makhele
0: loko hi ku yo yi be n'wi yi mi vavisa ke
1: mele yo ba mina ni

0: ne a kumbela ku ri valeli wa novula mi ni be yona na yi byela ku make mi nghenelele timhaka ta vanhu mi kuma ku ri mhani holova na un'wani se loyi nghenelela mi ni dyelani ba yoho selo ni yi vavisile a yi le ka mali ku make fambani ka dokodela ni tshama ku vulavula na yoho
1: ni khense swinene
0: se na yi byela loko make mi nga hambi mi tolovela nghenela timhaka ta vanhu mi ta dlaya vanhu
1: danke
0: loko a mi nga swi tivi kumhenya yi holovela yini mi se liwa musi ka mi nghenelela timhaka ma loko se mi vavisekile make mi ta dlaya vanhu a ni vona hi byeli make mi nga yili mi kuma vanhu va kha va holova mi nga ngheneleli vona ni se mi vavisekile
1: yane
0: a tintambu hi teto mi ri leswi
1: ni khense swinene n'wana ba
0: Thank you.
1: Va ku hayi khona hi Marilyn. Na mina no n'wi langutisa swi ri hileswi a nga tiyimisela swona i Dennis Tsungwane Sifasong Mr. Dennis Mara 060-887-5942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni miri mi swi endlisa ku yini n'wina kwala ndzeni ka muti loko swo tshuka swi nga fambangi hi ndlela mi nga hlamulanangi kahle na makhelwani kumbe swi mi holovisa swin'wanyana mi va endlisa ku yini makhelwani wa n'wina ma va landza ma va byela ku ri a mi khomekangi kahle loko vo miyela mi yisa mahlweni kumbe njhani mi ya ahlula njhani 060-875-942 kuma kahle nkandziyiso laniwa a ku Marilino
2: ahe Marilino loko a ni makhelwani wa mina hi nge miyelelani loko ko va na swihoxo hi to vutisani tshama hansi hi vulavulaku a makhelwani kasi a swi hi nga hlamula naswona swo vava swi mi vavisini na va ku swi ni vavisini ku hayi loko ni nga ndlangi swona ni khomeleni n'wana mhani ku rheta nomo na ririmi swi tlhela swi lunghisiwa hi ririmi na nomo ni khomeleni n'wana mhani no kombela a hi rivalelanini va makhelwani va ta hi hleka vanhu i mhani mo ri kwala ka mapuku kwa dyona na vuhlula dango
3: rixile sesi Marilyn a hi twa hlakwa mhaka n'wina mutswari mina ni nga tshama hansi ni va byela ku makhelwani leswi na leswi a swi ni khomi kahle vani va ta tshamba kha ku vavisa minkarhi hinkwayo loko ku ri ku va va ti bye ku va ni miyelela kumbe va acta hi ndlela yin'wana ni va landzela munhu loyi a nga va tolovela swinene loyi va kotanaka ni fika ni n'wi hlamusela ku ni kombe ku a va ni rivaleli makhelwani ka leswi ni nga swi vula mara va byeleni ku leswi va nga swi endlisa swona na ha vula swona ku a ni swi tsakerisi swona hi ku va ta tshamba kha vanhu va vavisisa sweswiya va ta swi tiva ku himpela n'wamagoda leswi a nga swi lavi n'wamagoda ya mina ri kwala ka mphamu danki maxana

0: ebe ba holova so holovi swa vona va nga hlamulani ku tlhela ku va na van'wana laha tlhelo va nga hlamulani ivi ku yisa mahlweni va ku ka 28 years liya vo ka va nga hlamulani nge ku hi yona swi va vavise ngopfu loko swa ha ku sungula ka that first 5 years ivi then va ta va ta realiza ku ri i mani lavawa i nga ku vona hi vuvona a hi munhu wo rhandza vanhu hi mhaka ku ri na lavan'wana va makhelwani a va va hlamula mara loko ko tshuka ku ve na mitirho laha a gangeni va ta va attenda mitirho ya le mugangeni va ta va ta pfuna kumbe ku vandza ka byala kumbe ku pfuna ti-preparations ta mitirho leyi va ku yi ri koho laha mutini ende va hi hlamula mara loko swi hela a va ha hi hlamuli allright
1: a hi sweswi Marilyn ya twala nhlokomhaka mina loko ho tshuka hi tlulana milenge na makhelwana ku va na ku holova hi nga hindzisanani kahle ka swin'wana mina na ku khoma munhu hi mbilu ya na swi koti loko ri xa mduku yena a ya tikhipa busy ya ku hi ekwatini na n'wi xeweta hi vumu na ku vona ku ta ni hlamula na loko ni n'wi xeweta mi kuma ku a nga pfumeli ku fana leswi a nge tshama a hi holovini a ni phinda a tlhela ndla sweswiya ni gina se ni miyela ni nga n'wi fosteli ku n'wi xeweta hi ku mi kuma ku masiku loko hi ya rhanga vona mina ku ri hi ya rhanga xeweta mina a nga ha swi endli no miyela ni n'wi languta ni swi tshika swikula swin'we leri maleke ni ri laka khakhala
2: Sirinda, solo yiwe Merlin.
3: Avuxeni muhaxi njhani na hi pfuki swinene. Hey, a ta va makhelwani, hayi. Mina se no lova na makhelwani wa mina 2019. Kusukela 2019 yeleyo. Loko no ku na ndhawu ta mani na xikhomela matini loko no ku na ndhawu ta omi ya ku hwi ni n'wi ndhawu ta hwi ni ta xavelela xikwembu hayi munhu ni n'wi tshekisa swa kusukela 2019 yeleyo a yi se hlamulana vamakhelwani van'wana va na xikhomela hiki se ta ku yini va munhu u nga n'wi xaveli loko ve xikolokolo ri hlamula khanga swi lavi ku se ku nga ta ku hlamula leti ni nga ta ku vavisa mbilu hi ta tshama lembe hinkwaro ri mbe hi ka endle tibalele se munhu u huma ka yena
4: a he sesi Marilyn na nhlokomhaka ya kahle ene yi kombisa swona sesi Marilyn ene himpela hi leswi endlekaka lomi atindhawini lomi hi tshametelaka kona mina loko hi tlachela na makhelana ni pfuka nampundzu ni swi twe kahle ku ri kumbe hi mina a ni n'wi hlamulangi kahle no fanele ni ku rhanga mina nampundzu ni n'wi xeweta loko ni swi twa ku ri leswiwana swi zi swi lava ku ni n'wi xeweta ni tlhe njhika ni ya yi fika ni tshama hansi ni ku hayi ni swi twini n'wana mhani ku laha a ni ku hindzisani kahle mara loko ku ri ku yena laniwani i na ndhwali loyi waku wa swi kota ku miyela a we ni vulavula ntiyiso hayi na miyela ku miyela swa serious na swi kota ku ni ku miyelela a swi bohi musi a ni mina se ni ku xaveleri na swona swa ku nga ku wena u swi lava ku ni hlamula mina ni ta ku xeweta na mi se ku ni ku xeweta ra mindzana ni na ku xeweta a hi hanyisi swi hanyisaka swona inkomi mavana laya mani ma vunzimini

0: tingwena ba ngiseri ba mina ba kurandeka a hi balekeni mina na n'wina ya ya kuma kahle hi site leri one okay right moni kuma kahle lava one 060875942 va ku mina na va byela kahle ni kuma hi khe leswi mi swi endlaku a swi ni khomangi kahle kumbe leswi a mi nga swi endla a swi ni khomangi kahle na mina ni nga tlhela futhi ni ya loko ni swi vona ku ri ku na swin'wana ni nga swi endla ni ku ni kombela ku rivaleriwa loko ni swi vona ku ri hi mina ni nga endla mistake ni ta va xeweta ku ya mahlweni ni mavhengeleni
1: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asthma va tlhela va

0: Johnson hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 GK Private Clinic, the heart of good healthy care.
1: Walala wasala, Rico Dico, Eva Unbarida's Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele Nkwa, Lama Ramadoroba, Lama Kulu, Kusuba, Epulguani, GBM, Sangwili Ansi Ansi, Lushtega Details, Rhino Boards, Leto Pumbula, Leto Ngachavik Mati, The Toilet Bed Bathroom Sets, Natuvon, Telenruini, Yishav Samunzo Gandrua CE Step, Leshugulaga, Fikilala European Quality Standard, Mishava Kangwe, Mishavela Tomi Nkwa Jujangwina, Lamin Sangwili Ngachichua Gunza, 50%, Yikumega Kamalamlele, Eka Arei Dua, Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
2: You remember those days when the headache hit? You didn't even have to say anything. She already knew that small sachet, the one that always worked? Kura headache powders are coming. The extra strength is in your hands. Amandla, asizandleni zakho.
3: 0608875942 mina ngune ba case so so mahlweni ngune ba ngisiri ba mina ba kurandeka ba kurishile ntombi ya ka mahumani mina na mina ni endla so so swa ku loko u miyela ntombi yela because most of the time ba makhelwani bana problem man that's why masikula mo one hi akati stop nonsense hi mina xikalavita hey ya tavuya man hi futhe wow 0608875942 miswendisa ku yini n'wina loko mo tshuka mi nga kumana nkahle hi marito ena makhelwani to the point ya ku va mi miyelela mani loko mi va hlamula va ku wi ma va tshunelela mi lava ku twisisa mayami ya kombela ku ri valeriya kumbexani ma lunghisa lisa ku yini n'wina 0608875942 mi yingiseriwa va ni balekini yo 060 mi nga ni baleki na ku twa hi n'wina 060875942 mi nga ni sendela kahle nkandziyiso wa rito n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ku twa n'wina mina mi yingiseri wa mina mi le moyeni
4: Hey, man, na fika man, ya tsala nhloko mhaka leyi. Loko ho tlula na minenge na makhelwani. Ivi ni va hlamule hi xa mindoko ni vona nga ku hayi nga ku va ha swi tekele nhlokweni. Loko ku ri ku hi mina ni nga ola ni ri rivaleleni mara loko u kuma ku va handla swiya swa ku va vona vona no loka na mina ku hi. Na loka kahle njhen loko ni va vona u tshuka hi hlanganini ni tifoni ni ri na ni nga ri ku ri leni vona mhani ni hlamula munhu ni nga ku hani ku se swi ni ri no ni kuteni kwalaa ni kha ni endla swona vona a ni swi voni ka vona mhaka na ni ni endla swa no loka na mina ni fana na vona
3: ni mi kuma kahle
4: ni fana na boxa vona mhani danku
3: ni khese swinene ka mapuve la
4: a ku taleni
3: take 0608875942 ba ku hayi van'wanyani ko va timhaka ta jelazi sesi amukelani malungani 0608875942 mina n'wina ya va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ku ni tshame ni va na probleme na makhelwani wa mina a ku nga ri probleme liya ya ku va nga ze va swi teka hi makatla lexi mina ni nga xi endla a ku ri timhaka ta ku te ku ta chichiwa sava ivi ni va byela ku ta chichiwa sava so loko ku ta chichiwa switina a ni va byelangi lexi xi nga endla ku ni nga va byeli kumbe lexi xi nga endla ku ni va byela loko ku chichiwa sava a ni vona hi ku laya a ku fanele ku chicheriwa kona a ku ri na phizi nyana yitsongo leyi a ni swi vona ku i nga ku sava ri nga khapela asayitini ra vona so a ni ndlela ku va nga swi teki hi makatla hi ndlela yaleyo So ani nga swi tivi ku loko se ni chichana switina se ni fanele ni va sumela hikuva switina a swi chichwa ndzi ka jarata. 060-887-5942 timhaka ti fika tibiha loko ti fika kwalano. Mina n'wina hi va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku ku update leswiwa nkarhi wun'wani mi kuma ku mi update na swilo leswi a mi fanele mi nga update ivi then loko se mi nga hava update va kotela ku n'wina a ma hava update. Ey tshuka u ve na badi 060-887-5942 mina n'wi va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka. A hi yeneni mahlweni twa hi n'wina mi ri swiendlise ku yini otherwise ke mikandziyiso ya mina yi fike makumu alright ku na rungula lani one va kumi njhani ss merlin alright oho ni ta mi hlamula lava wa ni khensa swinene ni khensa swinene mama ni ta mi hlamula alright ma ni teka kahle riqingho 060-887-542 alright nambara liya nambara liya yi nga nghena liya 060-887-5942 mina n'wina ya va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka mi ri swiendlisa ku yini swiendlise ku yini na makhelwani wa n'wina kwalano mi n'wi hlamurisa ku yini loko mi tshuke mi tlula na milenge va ku ss marilyn ku vulavula ntiyiso ku va mi tlula na milenge a swi vuli ku ri mi fanele mi nga hlamulani ko va ku swi na va ka mhani most of the time leswiwa swo tlulanatlulana milenge 060-87-5942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka swi va swi endlise ku yini 060 vanhu balekini okay right mo ni kuma risimu ivi then mina n'wini ta va khayisa kahle mahlweni.
5: Jane Care Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment it 350 rand consultation ya bona it 350 rand loko va kutshulela ekaya it 1500 rand ntsena loko uri eka malamulele na giyani na nwi na medical aid va swikota ku mpfuna kasi tiya na diphiliso tisa mindyangu ta vavanuna tikona kasi family plan it 100 rand va kona egiyani a bankstop va kumeka e matrix rangi kama khoma lokuntsha a tlhelokele etingwenzeni kasi na le giyani a section a kusonile ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi 066-257-5568 066-257-5568 G Clinic.

0: So kahle ka Khiyongtsonga nguna va yingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hanya. Va ku makhelwani mi nga ngheneleli ngopfu swi swa haleni loko swi mi lava hi ta mi byela ma loko mi twa mi lowi swi vula ku hayi khona i swa hina i swa kwala mutini 0608875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri xile Marilyn. Mina loko ni swi vonisa sweswo makhelwani wa mina na valanda ni ya kombela ku twisisa ku ri kahlekahle ku humelele yini loko hi ku hi mina ni nga wrong na apologize loko hi ku hi vona va nga wrong a ni nge va fostel ku va va apologize because a wu nge fostel munhu ku va a kombela ku rivaleriwa 0608875942 mi yingisela milomo yini ni pfukile minjhani
1: hayi pfukile mina mihlenge kusuka jimponi ma mina ne loko ma kuloko ni kamba ne
0: yes
1: ni kuma leswaku a ni ku dyohelangi loko ni ku xeweta wa ni miyelela ku ri we nga ni dyohela loko ku ri ku hi ta va hi holovile mara ku ri wena u nga ni dyohela ni u ngo ni ku byela n'wana mani telaka munhu misaveni ni tele ku ta hanya mina a ni i bodi ya mina leyi ni nga na yona leswi ni nga ku foyineke ngo tingile nkarhi lowu loko munhu a tumbuluxiwa beburiwa la misaveni u nyikiwa nkarhi ku a ta wu tirhisa ku u endla yini hi wona nkarhi lowu swi le ka yena mara xikwembu xi ta wu lava nkarhi wa xona ku a ti hlamulela ku a ni ku nyiki nkarhi mara a wu hanya swona so loko ku ri ku ni kamba a ni ku lava n'wana va makhelwana ne vana va ku control-a muganga hinkwawo u lava yena leswi u lava ku twiwa u lava ku ri hinkwenu mi yimbisa yena mi twa hi yena loko ri loko a fikile kumbe mi tele u lava ku tikomba ku hi i kona swilo ene a swi fambi lomuya nga ri kona so loko no kamba ivi ni kuma leswaku ri mina kahlekahle a ni ku dyohelangi arivala a ni na nkarhi wa wena mina ni telanga wena emisaveni ni tele ku ta hanya mina ni hanyele ndyangu wa mina na xikwembu xa mina ni nga tshika no tirhisa problem hi mhaka ya muri wa nghari wa ka yena hi hlangana kuva hi yo hlangana phela na loko xitsonga xa ku makhelwani lexi nga ra wena a swa hemba xitsonga xexo xoka ra wena i tindisa ntawu ku ngati ya wena

0: khuluma kahle.
1: Eh bakhona ngoba khulana bangwa uma ungibona anga ti ready ni one. Maswat. So mara lo lokamba le kuma kunenti xihosho ne. Eh na munhu na nguruma ku famba na ni vho xedini na bani. Khamba ni ya rendela. Eh vanikhome. Eh vanikhomela. So loko ku ku uni miyelela ku ku homtsheka ni kuma ku vona lento hi wena swi swi na wena ene wena swi tiva pass ni swa wena. Lexi ni xi endla ku hi wena na mina loko ni hindza ni ta kumba wuta loko ni vo i miyelo swi vula ku a wu swi lavi ku vulavula na mina a ni u na nomu wo miyela wena. Se swi vula ku mina na mina ni to miyela ene ni ve tivutisa ku why munhu a miyela mhaka ku ni nga tshika no rhwala munhu loko u rhwala munhu ee swi va ku vuna tiatela ni swaku wa ni ku rhwale muti ni tshama ka ni tivutisa hi wena ku why ku humelela ni why miyelela swi nga ku ngaringari ni vutisela na vanhu no miyela ni ku tshika. Se ku nga tala ku eh so we are we so inga tava itsakini wa tshitiva leswi nga humelisa ne. Ixi a tshwara ke tshiku khamulisa. Kuta tshiku hani kuta hanga we enhlamula mina hanya ni hava mina mthengo a jingeni. Ni hava karhi wa swi swofana na sweso. Mina ene ni mfundisi ni hava karhi karhi ka ndzi tirha mina ibo ni komba vanhu ndlela. Se kuna ku karhi wun'wani loko munhu u kuma ku ndlela na mina a swi vula ku na mina ni wa ni tiva ku tindlela ne.
0: Eh
1: kuna ku karhi wun'wana ku na vanhu lava zondza ku tiyi phela misaveni
0: ni mi kuma kahle
1: u kuma ku wa vengiwa hi vengeliwa ntiyiso loko u cheka se ha wo fana na mina a n'wana mhani a lata ku hela a swi ta kuhaa i tshama a brura yi na nkarhi wa mawun'wani hava nkarhi wa leswi vo matlangwani a ni tshama ndzi ha swi nga teka ni hava swi swo fana na sweswi
0: hi khensa swinene laha mhlengo mbana siku ra kahle
1: a na n'wina hlayisekana xitichini a ni nongonokolo.
0: Thank
1: you. Because ndi ndwali mhaka munhu wa ta vaxeka mhaka munhu wa ashurini kuma ku hi ha va karhi u tikamba hi ndi kuma ku ya tikamba ya nga tikambi na ku tikamba o hanya loko xini o hanya ku yilo ni hula hola so loko a ri makhalwani a ku miyelela a huma ka yena
0: hanya a
1: 060-875-942
0: va ku ni hleketa n'wana sesi loko a teka mike na xipikara a khandziya roof a gega makhi a lo karhala n'wana sesi timhaka ta kona 060-875-942 mina n'wina hi va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi fika hi tsema kwalawa va kumbe rilina va makhelwani va hlupha ku na lavaya va ku lava ku fambisa miti mimbirhi kuveni lowun'wana a hi wa vona i wa mina vanhu va karhata mani 060-875-942 va ku CCTV wa yi tiva mara hi Marilyn ayi okay right a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina a hi khomeni la loko ni vuya hi mina na n'wina na tinsimu letiya.
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa tiayisi na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Skytent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel
3: i kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe wo mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena, kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi. Kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona, ni le ka mikwakwa yila a mujudges loof va kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka unga tlhela va fonela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
0: Yeah, I choose risimu loko ma choose the perfect plan. Luya wa sweswi semi the pro. Kumbe shani shalumba lumba Dr. Thomas Chauke 060-887-5942 mina ngwe ba ke isa so mahlweni loko kuma ku joina na mamkela ku suka tindawu ta ku hamba na hamba lumba ku mkhimeni ngisela miriko nongonoko mid morning life mingisela mina wa randeka mile moyeni
4: hi sesere nkombela ku famba na mfowethu simes baloyi man
0: ani khensa swinene
4: It's me the pro.
0: Thank you. 060-875-942. Shalumba lumba. Exuka kahleka Dr. Thomas Chauke. Kumbe shane simi the pro. Loka akure lowa shweshi. 060-875-942. Nguna bangi seriba mina. Mingi seri mile mayen.
4: Lowa
0: shweshi kahle. 060-875-942. Bago mwana baba. Shalumba lumba. 060-875-942. Mingi seri mile mayen.
5: Mina hinkwawo.
0: Ahe mayisenye.
5: Kwala ka dokodela mina.
0: Kwala ka dokodela.
5: Ai bule maka.
0: Ni khensa swinene. Mala swimbiri va ku lowa sweswi 060-875-942. Nguna vayingiseri va mina va ku randeka hi famba kahle hi risimu ra mani ka mpoweni wa siku ra namuntlha. Shalomba lumba. Kumbe shani semi the pro loko ku lowa sweswi mingiseri mile moyeni.
6: Mantsongo lowa sweswi hi yena ngopfu.
0: Mantsongo lowa sweswi yena ngopfu ni khensa swinene.
6: No, misiyo la bana.
0: Ita kuyini na 060-875-942 bakulo wa sweswi. Imuzamani. 067-5942 mina ngwe ba case sweswi mahlweni. Ngwina ba ngiseri ba mina ba kurandeka vanhu balekini. Ifamba kahle risimu ra mani ka mpondo wa siku ra namuntlha lowa sweswi kumbe xani shalomba lomba. Indlela leyo manje tsima kahle ni akuma kahle laba wa site le roaming ceremony mile moye jisara fe malo ahe
7: ahe fambe ni Dr. Thomas Chauke
0: shalomela ni kenzo shinene 060-875-942 bakulo wa sweswi 060-875-942 sitoka manga kubanbele mara ndwini otherwise ke mon koma laba wa
8: lo wa sweswi yena ndiri maleke ka kakhalo Lo wa sweswi yena dlero maleke ka khakhala. Danko.
9: Esmerina a fambe Dr. Thomas Chauke, yalumba lumbe mhana nele kwa ka xikukwanda.
10: A yemel no. Lo wa sweswi. I namba ngopfu.
0: Okay. All right, vaku Stella Makhubela. Baka ifambe ni shalumba lumba. Baku shalumba lumba Merlin. Number 2 imana ri basile. Resima na Saulo and then mon kuma kahle laba wa
11: imali u Dr. Thomas Chauke
0: 060-875-942 ngwana man patron akulo wa sweswi ngwatsakisa akulo wa sweswi otherwise ke resimulere mina ngwe famba kuna ro resimulere ya risika ku kahle
10: smart lane wa sweswi yena
0: otherwise ke ai ba gandesh gandu ngama goda la ka mphambo la ya ba ku wa ikona Marlin Shirinza ayo famba iri simuleria ra lowa sweswi kusuka kahle ka semi the pro mina ba ngiseri mina ba kurandeka shalomba lomba ita vuya kahle ro loko hi vuya eka tinhlokomaka ta marungu hikuva na nkarhi n'wina ba ngiseri hina kumbe ka mahungu awara khumenwe ayo baleka ingenala.

0: Ya ba go shalumba lumba mina ba ngiseri ba mina ba kurendeka iri simura kahle le ri mina nwina inga ingena kahle irona eka awara ya kwetelela hetelelo ya nangona o kholo ku nwina makwe i joina na mamkela kusuka tindawo ta kwamba na hambana lumba ku mkhimeni ngisela merikona mkhimfamba kahle na mina Marilyn wa ka Shirenza intombila ka mamali wa nikswa kahle tindawo le tiya ta ka bonyeni ka xitachi mina ke mamtini wa ka pirate nwina eminti ba kahle ebito ora ntswalo yinwe intombi ya baba le wa nwina ba ngiseri ba mina bakurandeka ai eneni ya kwa makahle xiphemu lexiya xa ku ya kwa makahle nhlohlotelo wa vhiki kusuka kahle ka Dr. Patient Ntuli n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ai tsimini ya kwa makahle xiphemu lexiya xa nhlohlotelo wa vhiki
1: mixolonene la ka GCR FM the voice of the nation radio ya hina ya xirhandza n'wina i mixo kahle mirini na ku karhi ku bela swimoyani nyana ha hala hi nga kona hala Pietersburg-e ni vulapulukwani PLK n'wina ximuxixirhami xi bana swindlebyana un'wana u ri amusekahara va xirhami elasbon ya mhani kwala ka n'wina hina hala ka hina xabo na mpundzu na majambu ha howisa na nhlekani swindlebyani leswi hina hi nga hava na misisi avuxeni vayingiseri va mina va nkoka vayingiseri va mina va ku rhandzeka kusuka laha mi ka kona na mi vona n'wina hambi ma ha khula swikofana hina ha khula kumbe n'wina se mina swijuzani endzilosini lasbon ya mani ri kota ra mani wa beni ni karhi ni ri kona la PLK ya polokwane mara kaya ni huma le a giyane teko ra ku rhula n'wina a tiko ra vanhu va kahle phela hina a hi tsonani hina hi rhandza vamakhelwani hi rhandza na vahlampfa ni vula lavaya va kota va karhi va ri na maphepha n'wina hina vahlayisa ni va loyi vhakachela va tisa tidola n'wina va tisa tidola va ri ncini swin'wanyana ti-euro hina va tisa ti-euro ni vula letiya ti nga tidola tinene ti nga na nhlayinyana wa le henhlanyana ka wa hina ntikelonyana n'wina se u ta wena muyitseri wa mina karhi ni losa na wena muhaxi karhi ni losa na wena muhumelerisi ni losa varhangeri hinkwavo va GCR FM namuntlha no lava hi ya vulavula emianakanyo mativa ni langute vutomi bya hina vanhu ngopfungopfu hina va rixaka ra hina ma ni twa musi loko ni ku hina va rixaka ra hina para swin'wana u chana swi vula hikuva ta ku ve endle nhlawulo u hlawula un'wanyani hayi mativa na swilo swa kona na ni vula hina va ka ntimeni n'wana hina va ku saseka hina va ku saseka hina va ka hi nga hatli hi tshwa hi mumu vutomi byi betere n'wina loko u karhi u nga vileli ngopfu hi ku munhu un'wanyana u ri yini va vula swona va ri life is better when you don't really care a lot about what other people think hi minkarhi yo tala hi tala ku va hi tsandzeka ku fikelela swikongomelo swa hina n'wina vayingiseri hikuva hi karhi hi ku hambi vanhu va ta ku yini na vana va hina n'wina vayingiseri va swi lava ku va va endla swilo swintshwa va swi lava ku va va explore hi xilungu swilo swintshwa evuton'wini bya vona eku hanyeni ka vona emaendlelweni ya vona eka vukati bya vona van'wani va swi lava ku ya tekiwa lomu ya ndzungeni wa malwandle mara hina vatswari va vona hi karhi hi ku vanhu va ta ku yini u vuya na mulungu kwala vanhu va ai hi karhi hi teka n'wana n'wina hi n'wi yisa swisa le kule le a ya nghena xikolo ivi hi ku a fikile swisi le a tsipa matihlo le switzerlandi le a tsipa matihlo a nga voni munhu ivi a vuya a ta tekiwa kwala vana va mhani a hi tshikeni ku ri vanhu va ta ku yini a hi tshikeni ku ri vanhu va ta ku yini hi tsheka n'wana a hanya vutomi bya yena a explora loko ri na la ku exploreni as long as a karhi a explora swi karhi swi fambisana na nawu wa hina kwala mutini na vukhongeri bya hina mara a mo ni tshika sweswo mara mo ni tshika sweswo ni yeka leswi ni lavaka ku vulavula hi swona namuntlha leswi ni lavaka ku vulavula hi swona n'wina vayingiseri va mina namuntlha i ku vutomi i nyiko vutomi i nyiko n'wina vutomi i nyiko ku hanya i nyiko ma swi vona sweswi mi hefemulaka n'wina mhani n'wina papa kwalano Nen bula nguna mayingiselo wa mina loko mukarhi mi hefemula enyiko u kona loyi anga timeka tolo na sweswi un'wana ile ku timekeni va karhi va tsutsumisela xibedhlele sweswiwani ene va karhi va chuhile vinyi va yena va karhi va khome timbilu va karhi va khongela ku ri i nge a ngo hanya mara a nga hanyi hikuva nkarhi wa yena wu feke amakomu swi nga leswi life it's a gift you must never overlook it hi nga feki laha hi vonaka vutomi byi nga pfuni nchumu hambiloko hi vona hi tsandzekile lahaya na lahaya kumbe swin'wanyana na swin'wana hi nga swi fikelelangi n'wina vayingiseri va mina a hi swi twisiseni ku ri tende loko ha hanya n'wina hi kahle hi ta swi kota ku va mundzuku yi humelela ebibele leyi ya hina hi hlayaku yona n'wina loko mi nga hlayi mi to ni khomela loko mi nga hlayi mi to ni khomela liya mi ni hlayaku yona yi vula swona yi ri a living dog is better than a dead lion swi vula ku ri loko u karhi u hanya wena muyingiseri wa mina u nga va u hanya u vonaka u karhi u tsan'weka mara u antswela ngopfu ku tlula munhu loyi a nga ha hefemuleki hikuva wena wa ha ri na nkarhi wa ha ri na nkarhi wa ku i nga ya i ya endla leswinene na hingo hikokwalaho ni ngo life is a gift never overlook it loko u karhi u hanya wana u pfuka u nga tshiki u nga lan'wi u nga lahleli thawula swi nga leswi u fane u tiva ku ri ku na leswiya swa ku va u fane u vukarha leswinene u nga na swona no pfumala rito ra kahle ra Xitsonga n'wina ra ku va u embrace the positive that you have hi nkarhi wo tala hi tala ku va hi langutisa swilo leswi hi nga riki na swona hi hlayela leswi hi nga hava mina manani ni nga hava leswi mina ni nga hava nuna mina ni nga hava vana swi kahle ku va na nuna swi kahle ku va na vana mara na loko i nga ri na swona mina va nga mina vatswari va mina va nga lova khale va ni siya mina ni nga xisiwana mina swi kahle ku va munhu a langutisa ku ri i ncwini na ncwini leswi swi nga fambeki kahle evuton'wini bya yena mara u langutisa hikuva u lava ku ta na swintshuxo u nga langutisi hikuva u lava ku tiputaputa hi swona i hetelela i nga endlanga nchumu leswi nga ta ku vuyerisa hi ku ina i ntiyiso a hi wena u ri wexe u nga siwa hi vatswari a hi wena u ri wexe u nga helela vukati a hi wena u ri wexe swi karhi swi vava n'wina vayingiseri va mina I'm not downplaying the pain a ni vuli ku ri a swi vava swi karhi swi vava n'wina vayingiseri va mina kambe a hi swi twisiseni ku ri we must embrace the positive and leswi swi nga ri ki leswa positive we must release the negative as you embrace the positive release the negative leswi swi taka avuton'wini bya wena swi nga tiki ku akeni swi pfumelela leswi hundza loko ku ri ti-relationship leti taka vuton'wini bya wena ti nga ti aku akeni ti pfumelele ti hundza loko va ri vanhu va taka vuton'wini bya wena va nga ti na swa kahle va pfumeleli va hundza un'wanyana muyingiseri ni ngo muyingiseri un'wanyana mutsali u vula swona u endle ntshaho la a ku don't depend too much on anyone everyone changes when they meet new people swivula hi leswi na swivula ku ri loko u hlangana na munhu namuntlha a nga ku tshembisa tilo na misava phela ma ngangamela na wona ya vona radio a ma tiva heyi a nga ku tshembisa tilo na misava khale a va ku tshembisa xitimela ku ri hava xiporo futhi swona ivi hi pfumela n'wana va na mani heyi se munhu un'wana na un'wanyana va vula swona lava nga swi dyondzela n'wina lava nga swi dokotela ku le yunivhesiti ya vutomi a swi yeri xikolweni xa le yunivhesiti lexiwani xa le yunivhesiti of vendor or unisa or whatever leswi swi lava university of life lava nga ya ka university of life n'wana mani va pasa hi ti-distinction va ri do not depend too much on anyone va ri u nga titshegi ngopfu hi munhu because va ri everybody changes when they meet new people va ri munhu loko a vona vanhu vantshwa wa jika wa n'wi tsundzuka leyi a ngete nhompfu ya wena yi kahle loko se va kuma un'wanyana a ku na nhompfu ya bazi swona so embrace the positive and release the negative ivi siku rin'wana rin'wanyana leri taka evuton'wini bya wena ri languti u n'wayitela u swi tiva ku ri i nyiko leyi Xikwembu xi nga ku nyika yona kwalaho ka siku ra ro ta hlangana na swo biha u hlangana na swo saseka swi embrace u vona ku ri swa ku aka swo biha dyondzeka swona ivi u swi ntshuxa ivi wena u languta siku leriyani u n'wayitela u swi tiva ku ri Xikwembu xa ha ku nyike nkarhi wa ku va na wena kwala misaveni u humelela u ta humelela ina u ta humelela twana mina la zibona ya mani niri u ta humelela a swi nga tshembisi swa hina ku ri hi nga pfuka nampundzu hi kota ku dya xinkwa kambe namuntlha ha kota ku dya xinkwa n'wina hambi hi pfa hi dya hi nga totelanga siku rin'wanyana mara xona xi va xi ri kona so u ta humelela na wena n'wananga swi nga leswi u nga lahleli thawula ndyangu famba xikolweni u nga lahleli thawula famba na vantirho u nga lahli thawula sungula xibindzwabindzwana i nga lahleli thawula ina sweswiwani ku nga na leswi nga ku humeleleni kwala tikweni swi vulavula kwala tikweni ku na lava va fambaka ku na lava va endlaka leswi na leswiyani endla pulani ya ku ri kwalaha ya u vona vangwa ro karhi phemeni ngoma vangwa vona vangwa ro karhi kwalahaya ivi loko u vone vangwa ro karhi u endla xibindzwana xo pfala vangwa leriya ku tshika ku va hi complaina ntsena mara mavangwa ya ri kona ivi hi karhi hi nga ma pfali if there's an opportunity fill the gap if you see an opportunity close the gap ina u na vuswikoti a ri lasbon ya mani kusuka le tsekulasberg ni karhi ni huma a pulukwani hi ku va ni te ntirho mara kaya hi le agiyani ni kombela ku famba ni nga siza ni hoxa ni kombela ku famba ni nga siza ni hoxa ni ku khatsaka ni mamba

Elisim raka atlek suwa ka atlek kama kubela nade nkotlwani girls wako banan maboko indela lengwe na bangiserwa mina bakurandeka ka sikenda ngine mniketa ka atle resimo le risuka ku kahle ngwana bangiserwa mina bakurandeka le ka MC Mabasa na Xigombe sisters bakuloko anda indela lengwe na bangiserwa mina bakurandeka otherwise ke mina na ngwana te bakhesa kahle mahlweni ke diphina kahle inhloko maka ikhengeni sasweso eka siphembu lexiya xa kuva ya kuma wishes and can you hleketa swin'we yani nga tshamani switwa swike swi vula hi ntlambi yin'wanyani va ku khale loko ku khe ku rhekhodiwa ni a ni loko ku rhekhodiwa ku na leswiya swa ku ku va na ti-side effects ku na sweswiwani ku na ti-autotune and then ku va na leswiya swa ku cut and paste va ri khale a swi nga ri kona leswiya va na swi nga ri kona leswiya swa ku cut and paste va ku cut imtime record daye bonza so all fa no make a show ku loko ba tlhava la ka record laya u ba show ku mfani mi imbelela so vala ku ri na ntlambi inwanyani man loko I bimba a u twa ku pha vako u ku biwa ku ile ku doheni so that's why ka the same tinwani ku twala ku pha loko le tata khale letiya so ku na inwanyani ya risimo ya yin'wani ya tintlambi one of our legends ne laha ka risimu leriya ku fika ku twala homu like ku yimbelera ku yimbeleriwa ivi ku twala homu khe ku mo a xikarhi ka risimu so va ri swi teke nkarhi wo leha ngopfu ku homu yi rila cause va ri a va beka ku va va yi pfalela ndzeni ka studio homu liya ku yi ze yi ku mo a va ri va teke nkarhi wo leha ku dlaya yi nga rili homu and coda so ya hi nkarhi waluwa a swi endlisa sweswiya ayo khensa xikwembu ku ri hayi thekinoloji yi ve yi va improve mani sweswiwani loko i lava homu wo download side effect ya homu laha yi ku ya yi ku mo loko i lava movha ko twala bele yi ku pip sweswo ma swi vona so ya hayi khona mani a yi ku humiwa kule tintlambi ta hina letiwani ndi sawa legends n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni ta tlhela ni mi nyika kahle risimu ni nga se za ni fika laya ka ku hi mi nyikita xiphemu lexiya xa ku hi kuma kahle ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi leriwa ha risimu kusuka kahle eka timitsu ta xigaza n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va ku ku hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi yeneni ya hi ya tiphina kahle hi risimu leriwani na rona hi rin'wana ra tinsimu leri ri nga fika ri yimbeleriwa kahle hi ti-legends laha kusuka kahle eka MJ Hlungwani Samson Mthombeni Norman Mathebula na vona HW Makhuvele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi twa ti-voices ta vanhu lavawani a ku nga ri na autotune hi nkarhi lowuwani mara twana ni ti-voices ta kona mi ta swi twa ku ri ya loko va ku yimbelela i nyiko va vula yini tiphineni

0: tswalo yinwe intombi ya bava leyiwa mingiseri wa mina wa ku hetelela mi le moyeni n'wina
1: admission guwa ka mapulu le ka mapulu hi tibede ka singita ndlovu le ka mavalani hi tibede ka nomisa maluleke le ka thomo ni le ka xikombiso maluleke le ka ngove ni le ka hinkwala bebe ya ku va na va ndlovu ka tsuna va zima mi vekela la yeni
0: ni khense swinene ndlovu ka zimba na siku ra kahle danke 060-875-942 mina n'wi va kheyisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni tsutsumisa sweswo na kuma kahle vanhu lava ngile ku fambeni kahle na vona hi site leriya ra WhatsApp n'wina vayingiseri va mina va ku ri pop mabodlela pop champagne si happy birthday ka xikombiso maluleke ka ngove a humulani singita ndlovu ka mapove pastor baloyi a bling vater ka siula kumbe mthombeni a Kempton Park denils kumbe the machine maluleke ka mapove hinkwavo vanhu lavawa a va na leriwa kahle hikokwani wa swa boha kwala ka makoxa 060-875-942 va ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava tlangelaka siku ra vana ra ku velekiwa xikan'we na n'wana mupfana wa goxa vanhu lavawani a va vi na siku ra kahle va naleriwa kahle hi Rodney Mnyoku ka ndindani radio twala ku antswa ka ndindani 060-875-942 ni kuma kahle mukandziyiso ya marito eka mpundu wa siku ra namuntlha hi twa kahle ku ri i va mani va tlangelaka siku ra vona
2: birthday ka vanhu lava landzelaka ku na dimission maluleke ka mapuva singita ndlovu ka mapuve ku vonakala hopu mthombeni ka mapayeni swikombiso maluleke ka ngove a humulani na hinkwavo lava birthday ya ku va navele liki ngube na vehle
3: ahesesi mahaxi mpfukini hepi birthday ka xikombiso maluleke ka ngove a humulani na jamela 1 Dimi maluleke ka mapuve mfanelo mthombeni ntukulu wa mhani wa James kwale ka mhani wa James vanhu lava va naveriwa hi mhani wa swi tama hlangana ku hleka na hinkwavo lava bedayaku namuntlhu da nkuhunkuhu
4: mhana mfanelo ni kombela ku navela lava ti-birthday ku na mfanelo mthombeni hala ni hlangana ka hala i ntukulu wa mhani Maria wa James kula mfana wa mina ne ku na ku vonakala mthombeni entukulu wa mhani Kheyila kula mzaya ku na division maluleke i gwiwa malenga tihosi lava i vinyi va misava ya kwele ka maluleke kula n'wananga ku na singita ndlovu kula kwahalano singito ku na mani kasiki ku na nomisa maluleke ka thomo na lava nga tswa va namuntlha hinkwavo kokwani gaveni va ri hepi fambani mi ya wisa mhani a fana mixewa ta fana danko baya
5: vaxumi ni kombela ku navelela ti-birthday happy birthday eka ku vonakala le ka mapayeni happy birthday ya permission maluleke le ka mapuva n'wana mfana wa goxa loyi tlheni ku happy birthday ka nyiko hemen le ka dzingidzingi leyi na singita kwaleyi a tshamaka kona ku rivela na xikombiso maluleke happy birthday le ka ngove le homeland leyi n'wana sesi tinyiku maluleke a jamela 2 mi ri ndhambi ya mikateka a yi vaneli ku navela ka vona xikwembu a xi ku humelerisa ku ri manjhanjhani la va navelela hlayisekani xitijini nkumu
6: Inhlikani sesi Marilyne ni kombe ku navelela n'wana sesi wa mina i Phathu Chedzo Chudzana u kumeka Block J amledana a Thohoyandou ni ri Phathu Chedzo kha va hule vone va hule va thoniphe va bebi wavo kha va va thoniphe nga manda ndi a ḓivha uri wa zwi ita zwenezwo ni ri birthday girl kula n'wananga kha hule kula vona malembe lamo tala xikwembu xi ku pfuna n'wamagoda hi mina ri la ka mphambu navelela hinkwavo lava bede ya ka siku ra namuntlha ariyariyariyariya makeke danki sesime
7: leswi ntsalo yin'we ni kombela tibede ka lava bede ya ku hinkwavo ka siku ra nyamuntlha ni ngo ndhambi ya mikata ka a yi vaneli lava navelela ku bede i mhaneli ka xikukwani danki
8: day aka n'wana wa mfana wa goxa matiwelo ya yena madyondzo ya yena ni nge hipipipipipipipi a kuli a ya kerekini a hlayisa vatswari wa yena dyondza xikolo a hlayiseki swinene na lava ka sambu la ka dzingidzingi va ka sambu ni ngo hinkwavo ka vana va na va ya.

0: 나는 와보다 비다가 사람도 동네 비비비비 아바코라 코라 코라 사이사와 자바고나 바이 고
1: Happy birthday eka Dimshini Maluleke n'wana boti Morisi aka Mapuve na Xikombiso Maluleke na Vitomi Mavunda D2 na hinkwavo lava birthday aka Xikwembu a xi vaka tekisi swinene a va naveleriwa hi Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Siendani Mapuve Block 18 Khatsa ayeni muhaxi.
2: Otherwise ke 060-887-5942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yo www.gcfm.co.za or the streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke 106.0 gandla ti xihondzo le ka grand form leyi mina n'wi nga famba kahle hi yona tsutsumisa sweswo kuma kahle Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi tsa gcfm n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni kheni ku xandla endleni ka xin'wanyana xandla loko a ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala sweswi a ni nga mi tshembisa swona ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlanhla hi baleki swa sweswo hi ya kuma kahle vanhu lava hi nga nghena kahle na vona hi tlhe hi huma kahle na vona ka nongonoko na lava nga nghena xikarhi ka nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mandla ni vilela ka munhu wa ku fana engeta balogan section f ni khensa swinene nes nkuna eka dzingidzingi diwa ka vola jim galalum ni khensa swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na tichara man ya ri mathevula ni khensa swinene 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na gan baloi ni khensa swinene bianca zwanga ni khensa swinene ku va hi fambe kahle swin'we kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na mafesi milandza la b9 laha mi va na siku ra kahle mana bumbo mi va na siku ra kahle mani 060-887-5942 hi khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mafosi foster xirindza ni khensa swinene laha ka homa 14a mi va na siku ra kahle manu tabela mi va na siku ra kahle hashtag ka munhu wa ku fana na wisan j makamu nora tiyisela mbona ford a ku ri hayi 30 years eka siku ra namuntlha hi khensa swinene xikomba xo ku pfuna ku ya mahlweni hi mavundza u va na siku ra kahle 060 mani makhuvele grace la gandlanani ka khani mi va na siku ra kahle denise mhlonge sifasonke na mbona kwalano kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na faith hope mavasa mi va na siku ra kahle mana ntalo mi va na siku ra kahle laha ka tom laya ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ni va na kahle munhu wa ku fana na mana swimbirhi le ka tiktok leyi va ku ni ku ngisele ku antswa ni ri na wehe ni ri soweto a kaya ku ri ka n'wamarhanga ka zava mi va na siku ra kahle talent maluleke hi fambe kahle nene eka siku ra namuntlha a ku na wena hi marileni ri na wena ri laha ka mahonisi 060-887-5942 mina n'wi va khe hisa sweswo mahlweni ni tsutsumisa sweswo mina vayingiseri ndzimana la nguta kahle ku ku na vo mana efasterini mana swimbirhi hi nghene na vona ka nongonoko kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na cawuke tanya hi nghene kahle nene ka wara leya vumbirhi jonathan mabalani wa gwin khensa swinene emunghana u nghene kahle ka wara leya ku sungula kasi ni vone kahle mboni makhelwani wa magoda nghene kahle ka wara leya vumbirhi n'wa tsakisa ni khensa swinene hi masi va nghene kahle ka wara ya sungula n'wana man patroni ni khensa swinene laha ka mphambu laya a wu sa galaza mi va na siku ra kahle am strong hashtag eka n'wina tali hashtag eka wehe talenta ni khensa swinene kasi ni vone kahle munhu wa ku fana na abrahams hashtag eka mhana juju ni va vone kahle loko ya ha ku sungula kasi ni vone kahle munhu wa ku fana na lucy rose matthews hashtag eka n'wehe hlayisani ni khensa swinene ku va u hi joinile until ze hi ta fika kwala makomu nghene kahle na yena hlayisani loko nongonini wa ka xirindza i ntombi laha ka mahumali wa nixitata ka bungeni ka and ba kasi n'wina mi ni tiva kahle hi vitba ni n'wamadzongeni va xibye xa va ka nghala nharhu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni kheni ku linda linda sky hi loyiwa nsimi the pro a ku lowa sweswo.

26 wa timinete kube awara ya kumembiri ni mamkeri ndawe nkwati la mining sala amerika weka shondo 106.0 leka GCRFM audio streaming www.gcrfm.co.za ni mamkeri nchika ronskura mtaveli nchika nwaka ahlu waku saseka wola ingabula ku ile ku hlanganisa ni ka ximumu vele ene ngobula ku hari ka ximunwana kambe swi koma nga ku ta hisa swinene hinkwaswo leswi voka swi endleka hi matimba loko mi cheka mpfula yine swinene mi cheka xirhami xi be swinene hi nga tivi homoya swo swi ku ta humelela yini ku ta endleka yini kambe na mumu lowu mi nga kuma ku tlhela ku fika ku hisa swinene ku tlana mpimo so e marito ya kuma amukela eka topic leyi fanelaka hi burisana hi yoka nongonoko laha hi laha hi tekaka timhaka ta tipolitiki ta vurhangeri bya miganga kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga leswi humelelaka tikerekeni emintirhweni eka vutomi bya masiku hinkwawo lebyi hanyaka eka byoho eswikolweni ka tindzawulo hi ku hambanahambana hi languta swiphiqo leswi swi nga koho kumbe loko ku tshuka ku tirhiwe swin'wana swo saseka ku ma kota ku va mi swi sapota mi yima na swona ke kumbe vubihi lebyi byo karhikarhi eka ndzawulo yo karhi byi nga kota ku va byi lunghiseka njhani so i timhaka leti hi va ku hi va hi karhi hi languta eka toho sweswi a hi fambeni ka tihlokomhaka ta mahungu a ndzhaku ka tihlokomhaka ta mahungu ni vuya na topic leyi nga ta burisana yo Facebook page GCRFM mina ka Facebook don u kahle mathebula WhatsApp na tinqingho hi le ka 060-887-5942 no tshemba kumbe na mahele ya vhiki ya kahle swinene ene nakoho mi tiphini na ku va mi hlayiseka ka tindhawu hinkwato ku humelele tinghozinghozi to tala swinene ene lexi ni nga xi discovera i ku hi nkarhi luwa wa chayile time boma 3-4 ku va ku nga ha tirheki a dorobeni ra Giyani eka pati ra R81 hi ntlimbano lowu va ku ri koho hi timovha leti nghenaku na leti ti va ku ti karhi ti huma ene nakoho ku le ku ndlekeni ka tinghozi leswi swi chavisaka swinene hi nga tivi ku fanele ku ngeteriwa pati ku fanele ku endleka yini na ko vanhu a hi avoideni mhaka leya ya ku mi kuma ku hi famba eka swikontiri hi van'wamilenge mi kuma ku nkarhi walowo wa kumeka u pyopyiwini hi swin'wana kumbe u vekele tiyefoni kumbe le ku tlhaveteleni ka foni u karhi u tsemakanya pati a hi swi avoideni swo fana na sweswo na ku va vanhu voho hi voxe lava va fambaka hi timovha va avoid-a kumbexani ku papalata mhaka ku va va chayela va pyopyiwile mhaka ku a ku tirhi ku famba vona ntsena na mindyangu ya vona patwini kambe ku va karhi ku famba na van'wana lava mi tsundzukani ku i ti-bread winners ka mindyangu ya voho hi vo va kota ku veka xinkwa a tafuleni mi kuma ku a nga na movha mara ndyangu wu langutele ka yena kumbexana ku va u tshembe leswaku u ta ncinca muti wa ka voho ka va ku ri muntshwa ku nga va ku ri munhu lowunkulu kambe munhu un'wana un'wana u na nkoka so a hi hlayisaneni a wu hlayisi ngopfu ntsena wena kambe u va karhi u hlayisana vutomi bya vanhu van'wana nhlekani.

0: תוכנית מבין חוק ומדת הנאות אקג סרפם.
1: President Cyril Ramaphosa amkela xikombelo xa khale ka nhloko xenge xa IDEC xa ku tshika ntirho hi ku copeta ka tihlo vaake ka ngomungomu va kuma mpfuno wa nkarhinyana eka masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe. Lawuni yan'wana eka awara ya
0: Riandlebe Lit Livin nhlokomhaka ta eka GCRFM. Bajaria Agro la kusansu mirin hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro
2: Itimaka. Itimaka. Itimaka. Itimaka. Itimaka. Itimaka. Itimaka. Itimaka. Itimaka. Itimaka. Itimaka.

0: Nhlekani bamkere.
1: Ahe mjani.
0: Sama fukini ngongwe.
1: Awa fukini.
0: Mm.
1: Aya le o ba kudeka mali. O hola mali muna za kumbala pahle u dora so.
0: Mm.
1: Ah ko ba kudeka mali. Switele biswana a pfuna biswana mali ya le a xa ba kupahla le.
0: Mara munhu hi mhaka ku kuna swiswana kumbe van'wana va le ku pfumaleka mitirho. Mbula ku loko mali ya hi n'wi pfumelela a nga ha dloki ke swibini.
1: Ah, sasekangi. Ala tlhelo tala ku voteliwa mara le ku mbaleka kahle u dora. Van'wana va tlela va nga dyangi hi le ku xaveteleka mpahla.
0: Phela tsundzukani ku loko munhu hi n'wi vothela i ya a henhla. Swi vula ku na mali ya yehe yi nga va henhla. Vulavula hi president wa youth league la. A swi n'wi. A swi fambelana swi saseki loko a va mbale mpahla ku ringana 500,000.
1: Ah, yi tele ngopfu mali yaleyo bodo. Tele ngopfu. Ko va ku dyiwe ka mali, ku le ku dyiwe ka mali ya mfumo kwalano.
0: Mm.
1: Ya.
0: Hayi ni mi dwi.
1: Thank you.
0: Inkomo you can see. Alright, 060-88-75942. Hi, tune in bangwan bo, bari yini. Mengan domena marungule ka WhatsApp le. Swa kusha biya ke leko ibona murangeri. Aba amba le mpahla ya kuringana half a million kumbe 500,000. Emirini wa ye. Swi hoxekini ke. Kuba swiri hi ndlela yale. 060-88-75942.

0: Ente gade, mam kere?
1: Ente gade, mam kere?
0: Aye, Mr. Cousin?
1: Ay, mina anvoni nanzu. Loka pala sisudura sele enta mash. Loka ngazumbalang lam saveni, iya zumbalang kusisisiya.
0: Mara kuna ban labo ngo ban chaba fumala mintiru. Ye ambale mpasha kudura kufika kwala.
1: Kupumaleka ka mtiru mashi inge sibeli sweso na yena e hava xi aveka ku va va kuma mtiru so aneri a e hava feme a yena a cacaku basisa mashi e se leswiya inge sibeli ma loko munhu a kume phacisi nyana kumbe chansi nyana a n'wi tshikela mbala saseka a duma hi ku mbala ku fanisana sweswi CGCR hinkwayo jikelele yi swi tiva ku ri i mbale mpahla ya half million va swi twisa mahaxa leri me ni vona swi kahle ku xichansa lexi kumaka veri khisimusi ri ta kan'we a lembeni se loko wo ri tshika wa ta ri kuma ku hi rin'wana se loko ku ri ku a ngo yivela munhu vo n'wi holela lava nga n'wi tacha a hi n'wi tshike na mbala mara a hi nchumu na nchumu sweswo va swi twisa mahaxa iya no swi vonisa sweswo mo hi twa van'wana ku vo va yi vonisa ku yena
0: inkomu yi khensa swinene
1: thank you
0: inkomu alright ya mahlweni ka 0608875942 hi twa van'wana leswaku vo va swi vonisa ku yini kumbe njhani ey ya va va ku ri va ngo a ina i endle kahle i right i lo swi tirhela ku na lava ngo vanhu va le ku pfumaleni ka mitirho kumbe vanhu va le ku hluphekini a swi languteki kahle hi la ku twa n'wini 0608875942

kani kodone na ipfukini mwana mjana amito amito ei koko saba banyana se nyanya leso saba vakahle kahle loko mi bona munhu ambalisa lesiya mwana mkhamitlela na ndlala na tora mkhamirila masiku hikwawo minga twiwi swile rivaleni ku timali leti ta fumuleti vo ti gembulela hi laha va rhandzaka ha kona ti hava na mulandzelerisi ti hava na loyi a ti onaka loyi a vonaka a lava ku ya kafuta o ya ya kafuta ivi a vuya a ti endlela leswi a swi rhandzaka hi bombiseriwa leswiya swi fana na ku bombiseriwa loko hina hi kha hi rila masiku hinkwawo hi kha hi ku hi famba magojini hi twa ndlala hi na tora loko o teka malinyana yin'wana ya hafu ya yona a humesanyana xiprojektani swa swikimi a thola vanhu va tirha a swi nga antswi kunene a hi ta vula ku hayi u right vo ti tsandzeka vanhu hi ku va tirha loko vanhu va kha va tirha va tsandzeka ku tixavela hi nge n'wi blame mara loko vanhu va nga tirhi ivi yena a hi bombisela hi mambalelo ya yena a mbala swilo swa mavayivayi a famba hi timovha ta mavayivayi swo boha hi twa ku vava hi va na probleme hi leswi ambalisaka swona se ha i ku swi le rivaleni ku ri vanhu lava va rhangeli lava a va na mhaka na vanhu lava va va rhandzelaka va va rhangelaka va na mhaka na vona vinyi na mindyangu ya vona se kwalano a ku na nchumu lexi hi nga ta xi endla handle ka ku mfumo lowu hi vona ku ri ha wu ncica hi kota ku vona yin'wana nhlanga yo huma ngati hi swoho swi nga ta hi pfuna sweswo lava nga kona hinkwavo lava loko himpela ho vhothela mfumo wun'wana va fanele va mbindzimi va tshirimisiwa hinkwavo vanhu va lava va suka hi ku i vanhu lava va nga ku tidyeleni ka timali vo ngo ti hleketelela vona vinyi hina va hi hleketeleli va tsandzeka na ku suka ya nyikela vana va swisiwana lomu swikolweni lomu yena o mbala ku durha ma swi twisisa nyana ku mbala ku durha a tlhela a dya ku durha hina hi kha hi hlupheka laha a redzi hi ta ku yini hi ta endla yini i timhaka ta mfumo lowu hi nga wu vhothela lowu se hi yo mhaka hayi hi fanele hi bombiseriwa hi ta rila hi za hi lova loko hu ka hi nga cincangi mfumo lowu hi tlhelela ka lava a va hi hleketelela lavo basa a va swi tiva ku ri ku na lava hi nga va rhangela va fanele ku dya ni ku fana na hina hi kha hi dya hi dyaku hi leswi ni swi vonisaka swo bodoni ku hava lexi hi nga ta xi endla inkomu.

Bordon Kalanga ukahlanga thebula avuxeni Bordon ya eyi nhloko mhaka leyi ya twakale Bordon ku ri va khanya hina hi vhotela ku ntlawa lowu wa ANC ku ri masiva loko mi hi vhotela hina hina mali leyi hi kumaka leyi yi taka hi hala na hala hi xava mpahla ya ku durha mpela nge humesi mali ya wena xikhwameni 500,000 i xava swimbalo hambi u hola njhani no u hola njhani hayi a ni voni mina kambe yini na a ni ri i timali ti ta vukungundzwani va xavaku hi tona se hi nge mi blame i timali ta vukungundzwani a hi yena na yena i lo bapop mawa se lexi nga kona Bodona a mina ni ta ku swi biwe loko sweswi vanhu va ku tala ni vula na mina sweswi hi ri la hi mati a ku na mati yena wa ha swengela lomiwani humesa lomu tifonini ka TikTok wa humesa swilo swa yena leswo ambale swilo swa ku durha leswi vanhu va nga tiveki ku loko hi vuya pela va ta vandzeka mati va sweka hi ma switwisisa mara yena wa ha swengela vanhu se hi wona mfumo wa hina lowa wu vhotelaka wu tlhawunta sweswo se nanto vanhu va ka hina hi November a hi fambeni ya vhotela lavo basa hi huma ka lava ntimeni va tlha va mi sengela nga ku ri no a hi mina mi nga va vhotela se swi pfuna ni Bodon ku mi vhotela mina tlha ambala swi swo durha i swengela hina hi nga n'wi vhotela masiku ri hina hi swi phuwa mavonelo yena hina nga tlhariha se Bodon a rezi i mavonelo ya mina ni ri one la mugangeni wa ndhuna Elkana Mchana la blokton ka Skhinyana ku na munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one papa xilwana a fana mi hlayisekani mikaya

0: va n'wananga don inhlekani mina vonelo ra mina hi leriwa mati va khale va n'wananga don loko vanhu va loveriwile a va mbala mpahla yo hlakala ku komba ku vona va loveriwile mara swi ya cinca vanhu lava nga loveriwa va mbala ku tlula n'wina mitaku mi ta va chavelela se mina a ni n'wi voni nandzu loko a tirhisa muholo wa yena ku xava mpahla leyi swi nga endleka mali leyi a nga xavi yo mpahla a yi hlengelete nkarhi wo leha ivi a ya xava timpahla se mina ni vona ku nga ri na nandzu loko ku ri na nandzu lavaya vo lavisisa mhaka ya timali va ta n'wi lavisisa va ta swi kuma mina ni n'wi voni nandzu a nge swi koti ku mbala mpahla yo hlakala kumbe yo ka yi nga durhi a karhi a hola muholo wo ringana inkomu van'wananga don va mhana goveka kwala ti a
1: rixile i khalanga ebodoni ntwanani i swilo leswiwani mani ku hambi wo kwatisiwa hi mambalelo ya yena mutshwa yaloye a swi nge hi pfuni nchumu xo sungula loko hi hlawula hi mi hlawulela ku mi ya va nomo wa hina hi ku a hi nge ngheni hinkwenu a palamende kumbe a hi nge hinkwenu ka masipala se mara loko mi fika le ndzeni hi mi hlawurile mi hi tshembisi ku mina ni ta ni ya vulavula loko mi fika le ndzeni le ku na milawu leyi se va fikaka va mi welcome hi yona va ku a hi ya welcome sweswi hi lava ku tirha swin'we ha swona u ku va ku sweswi wena a wa ha pfumeleli ku lava va nga le community yi tereka na wena u katsana na yona a wa ha pfumeleli ku yi expose masipala or mfumo lowu hi nga ka wona va ku nyika milawu ya vona ya ku wena u nga ha swi koti ku hunduluka se i ya vulavula na lava ya va nga ku rhuma ku mina se hala ni fike ni kuma milawu yin'wanyani a ya ha fani na leyi mi nga rhumami ku ni ya vulavula yona ni ya mi langutelela yona yo yelana loko swi fikaka ku swa antswa mi ku hi lava mati hi na nkosi va ta mi tisela ntani ya mi vulavulela u ta mi vulavulela and mati mi ta makuma mara ku na lomu se a nga pimeriwa ku leswi hambi wa vona swi kha swi onhaka ku tlula mpimo wena xa wena a wa ha tlheleli ka community i ku mina kha na va byela he voko va nga endli he hi tsandzana loko swi ka lalalani a wa ha pfumeleriwi a wu expose ntirho wa wena se hi swo swi hi endlaku na yena n'wana loyi va ngonaka khambala timpahla ta va hafu ya miliyoni and so on hayi ku a nga swi voni ku a fanele a hunduluka a byela vanhu yini kumbe a byela vantshwa yini i na swona swo byela vantshwa mara ti-rules leti va nga fika va n'wi nyika loko a nghena kwala ndzeni a ta ha n'wi pfumeleli ku hunduluka a vuya ta report hala a sukaku kona se hi yo mhaka yi ti dlela kwala yi nga khunguwa kona ovhena yena swi languta swi vona ku leswi ku ni mina ni nga heleriwi hi ntirho as long se mhi ni tikumele xiposition xa ku ni timanyikuta mona mhi ni miyele ku swi ta ni hlongorisa ntirhweni hikuva tlhela va ku tshembisa ku loko wo hindza lana hi ta ku hlongola loko wo hindza lana swa khomisa se a chava ku khomiwa a chava ku hlongoriwa ntirhweni a ku mi a rezi sweswi va nga ta va kha va ni nyika swona ni tidyela a nga na wona matimba ya ku a nga cinca swilo yaloye a hi yena muhumesi wa mintirho a nga na mintirho yaloye hi yo thoriwa ku fana na munhu un'wana na un'wana maswisisa se hi nge soli ngopfu ku imbala mpahla yo durha ku fika kwihi kumbe swi ndlisa ku yini hi ngo ti vulavulela hi ku vhele vanhu va makhala njhani hi tolo ku tshami kha hi rini mara n'wana loyi mhani voni xihoxo xa yena sweswi because u yini a ya fika la a nga kuma ku ri na vanhu vakulukumba ka yena vanhu lava ku nga khale va nga ti-express ta ti-deal va fika ku loko i nghena la sweswi wa huma ka leswiya swa leyi u suka ku kona se u tirha swa laha hi yo swi n'wi ndlaku a nga na sey a kha a swi lava ku vulavula mara a nga na matimba inkomu swinene
2: ahe bodon yi twa nhlokomhaka ya n'wina n'wana mhani swona sweswo swo ambala mpahla yo durha swi sukela kwihi vanhu va kha va pfumala mintirho loko n'wi vele a dyisa nyuku wa yena swi vula ku va dya na yena mi nge endli munhu mo ka dyisa nyuku wa n'wihi wa yena mi kha mi swi vona ku vanhu va le ku xiambarhekeni vanhu va le ku hluphekeni mintirho ka n'wana mhani mintirho ku hava na swi ri vanhu vo hukalakala i mhani mahuri kwala ka mapoko kwala dyona na ku hlula dango

ndlela yale eka mke ya ka topic ya ina vumbiri kuna lava ba beke mo bonela ba khalanga emrangere ofane abasa and ambala kahle va ku inkomo e hamfrilam labo one ba ku murangere ofane ambala kahle abasa dero ban ba kola ba ima kuna swoko na lavanga switse kambe a languteri ka mbulavulo wa premier wa tshifundza ku China xa Limpopo premier Dr. Popi Ramathuba eka speech lexi vanga xinyika hi weekend eba komisa kuna 93 if not 92 billion wa budget le yinga koko ba yitirela kambe me bona vukorokere byiri kona ke byiri ku endlekeni ke byiri ku fambeni kahle ke kumbe akuna vukorokere le byinga kona ene a hiro sungula loko milangu ta ka ti maspala inga langu ti maspala ntsena wa gyan langu ta ti maspala hinkwati nga kuma maspala wa baphalaburu wa bulukwane malamulele ilangu tati maspali letuwa ni kwa the greater zanini municipality ilangu tati maspali letuwa ni kwa Collins Chabane Bavembe ele so kuna ti budget leti mkuma kubati hlaya kuku allocate wa mali ya so kuitatira lishu shile kuendle kenshile shike kumbe hola ku shineri wa so kubani batu kumababure ni kama nshengeletana kuba ngara nwana baba mahungwini kuna billion yokar kuna million yokar li nga allocate wa kuitatira yi tirhela tiko kumbe yi tirhela vaakatiko mi swi vona swi ri ku humeleleni swilo leswi ke ene nako ma kota ku va mi kota ku tshemba ku ha himpela mali leyi yi nga hlayiwa yo karhi karhi yi ta tirha yi ta yi tirhela a hi buleni mina n'wena.

0: Enhlekani mam Kerry.
1: Ngihlekani ka wona Gordon.
0: Aye.
1: Ngifokini.
0: Na tsoma fikini ngongwe.
1: Hayi nina ikufini.
0: Ay can say.
1: Hayi mali yona la ihlaya ekhaya yika.
0: Mm.
1: Mara lexi endla ku xona a hi swi tivi ku yi hetelela yi endle yini hi ku a ni a hi voni swin'wana leswi swi nga ku endliweni. A ta hamile ku endliweni mati hamile ku ngheneni na sweswi ni vulavula hi hava mati sweswa ma kha ma humanyana ma tsemekile. Se a hi swi tivi ku kahle kahle va hi byelela hi a wu fane va nga hi byeli. Hi vona hi mitirho ku loko va hi byela hina loko va hi byela ha taka hi ku a hluvuko ta va kahle mangheni va ta hi endlela swin'wana na swin'wana leswi herelaku hi swona kasi vona vo hi byela ku hi swi tiva ku mali a nga yi kona mara a yi ngo to tirha ha swa vava bodeni
0: ya
1: ha lavi no vulavula hi swona swileswiwani leswo a va tirhisa madzanga ya vona ku heleni kumbe sweswi va tirhisaku swona vona vini va swona na loko va ku ku vhoteni fambani mi ya khetisisa maviti man'we na ku mpfona fanele hi ta ka bodono ka
0: exi
1: ha swi le ku tikeni leswi ma hi ni byela van'wani mhana mikateko kwala ka xithelana hi ka khavo
0: mara mi nge se famba swa hi nika ku hi va na ku tshemba ku hayi loko ku vuliwa timali to karhi ti ta endla ti ta tirha hi mpelampela
1: a wa ha ri na ku tshemba bodono hi ku a ni malembe hinkwawo a ku na lembe leri loko va hlaya budget hi vona ku va endla nchumu ku tshemba se a ha ri na kona eka vona ho a rezi swin'wana na swin'wana sweswi va endlaku swona a va ti endleli hi leswi a na va nga ti nyiketa swona ku vona va lava ku endla yini hi hina vanhu mara hi hina hi nga ku va tlakuseni hi hina hi nga va vhotela switulu leswi va nga ka swona ku a va hi va tshamaka swona mara a va na mhaka na hina ha swa vava hi swona bodon
0: inkomi kensi
1: ahe
2: 0608875942.
0: Mm.
2: Kumbe va vulavule kahle.

0: Ente gani e mam kere?
1: Ai yani.
0: Etsa ma vukini ngongwe.
1: Ha na ar kona kola zo zwinda mangwe kwa.
0: E mam tele sne.
1: E mala ta mala pe tsa ku mali kona. Mali humi. Tinga e ku matrele ya mali ai mavu.
0: Mm.
1: O tsa ku ikona mali. Kumbe chan yo tirela yo humela ku tirela bona ke ha xitisi.
0: Mm.
1: Ukwane wa hola loko nweti hela. Mali ya huma mara ku itira hina hina hi swivona. A hi se vona mali huma tirhisiwa ku mali tirhini ku ya mapatu laya a va mati la. A hi ta ku a hi ta swi vona ku yi tirhe yini mali loko yi kona. Ho swara hi tivisa ku a mali yi kona mali yi humile hi bombisela va ta fambe timovha a tshamba la timpahla ti to durha. Hina hi nga va fakela xihambani hi yo va langutisa ku nhwi hi kha hi tika hi ndlaka. Hi pawuluka loko ri xini leri va kha va nyuka va kha va dya kahle.
0: Mm.
1: Va rivala ku yo va khandziyisa xitepisi. Va tiya no yima va hi jela va tiva timali ta hina va tiva timali ta mfumo. Leswa mfumo lowu hina hi nga va vhota va swi vona. A va loko va vula mali yi kona va kha va hi tirhisa va ta ku mali liya yi humile hi tirhise leswi na leswi.
0: Mm.
1: Khela hina yona chance yo vutisa ku a mali liya yi kwini. Ho ta ku yi humile yi humile va kha va dya. Se hei. La ka mfumo lowu ka tika la. A re hi ndzhovu ka mfumo hi pazo ma ngumbe kala hi yini bodona hi twele van'wana.
0: Hi nkomi khense swinene. Ngomu 0608875942 doba manyana leswaku bo ba swi vonisa kwini kumbexana va ri yini eka timhaka leti 23 wa timinete kumbe awara ya n'we i awara ya vumbirhi ka nongonoko GSR Talk na le ka WhatsApp ni rhumeleni marungula i lava Dr Popi Ramathuba va humese va va vulavule entsengo wo karhi budget ka hayi yi reti na ku tirhela na yini na yini swa ku taniya kambe n'we mi ri yini and a hi voni vona ntsena varhangeri vo tala va nga koho va le ku vuleni ka ti-budget ku nga va varhangeri ku ri timeyara na yini va vula ti-budget ta ku na ti-budget ta so ti-allocatewe for leswi mi vona swi kha swi hi tirhela swilo leswi kena swa hi nyika ku tshemba ke enhlikani
2: ahe khalanga
0: ahe
2: mi pfukeni
0: tshama hi pfukeni ngon'weni
2: hi pfukeni khalanga ni la ku hlamula
0: okay
2: khalanga a hi swi tekeli nhlokweni leswaku ku na grant leyi va yi kumaka kusuka aka
0: treasury
2: national loko mi twa va ku ku na financial year mina I'm so surprised or ni ku hlama leni ngopfu mali leyi mara ku ri yi tirha yini a hi swi tivi ku endliweni ka financial year leyi ya ku hela ku hi June khalanga hi ve na pavement 30 something million aka xikhumba hi va na pavement ya 30 something million a xawela hi va na pavement ya 43 million aka n'wamankena hi na pavement sweswi a babangu hi na sport center xa leswitele leswi na salaka leswimbirhi ko va ku khalanga vanhu a hi koti ku twisisa ku ri grant ya masipala yi swi koti ku khavhara matiko ya 96 lama nga hansi ka giyani hinkwayo mara loko va ri kundleni aka siyandani ku ri na ring road ka siyandani leyi costaku 47 million hi mara hi ku mali a yi swi tivi ku ri yi tirha yini ku ri na pavement aka ximange loko mo ya ka ximange sweswi xitarata na xitarata e pavement loko mo ya silawa loko mo ya adinga mazi xitarata na xitarata e pavement mara hi ku a swi le ku endliweni ka tiko leri mina ni tshamaku ka rona mi ri masipala a nga le ku tirheni ku na sport center lexi a xi bahuwa a section E masipala ile ku xi tirheni mara hi ku a xi ndliwi kona laha mina ni tshamaku kona ni ri masipala a nga le ku tirheni ku na sport center sorry kuna a sport center aka magera lexi a xi ba huwa masipala ele ku xi lunghiseni hi ku a xi ndzi kona laha mina ni tshamaka kona ni ku masipala a nge ku tirha no please vanhu a hi ku dyondziseni ku loko va ku masipala u hlaya budget a hi landzeleriseni ku loko a ku budget a ku ncini ya tirha ku ni cini a hi landzeleriseni ku hi ni tanatela swi ya ku tirhiweni na hi nge vuli hi ku masipala a nge le ku tirheni hi ku a nge le ku teni aka tiko leri mina ni tshamaka aka rona matiko hinkwawo masipala ku hava grant leyi masipala a yi kumaka ka treasury nga ta khavhara matiko hinkwawo ya Giyani hi financial ya yin'we a swi kona swi tshama swi humelela a hi pfumeleni leswaku ha xerha loko namuntlha va karhi va endla pavement ababangu mindzuku va ta endla a 14 mundlwani va ta endla aka mapayini a hi pfumeleni ku masipala u ta hi endlela hi ku ya hi mikarhi a swi kona ku financial ya yin'we yi nga khavhara matiko hinkwawo ko va mali muni ka because imasipala va kuma grants and worst part loko u teni sweswi hi ya vulavula ku masipala u tirhela amalokixini amalokixini va tirheliwa hi ti-rate ta vona leti va hakelaku mati va hakela gezi va hakela nut service a hi hakeli mati hina switandzeni 1 2 a hi hakeli nut service hina a switandzeni so but masipala still na loko hi karhi hi nga hakeli hi nga ri na ti-rate but u le i le ku hi tirheleni vanhu lava tshama ku kremeta D1 D2 DA na ti-F ne loko mi vona va ri na mapatu ma kahle i ti-rate ta vona leti va hakelaka n'hweti na n'hweti i mani a tshamaka ka mapayeni a ka tshama a kuma bili ya mati na i mani a tshamaka ka mapayeni a ka tshama a kuma bili ya ti-service na ku hava mara masipala u le ku tirheni aka matiko malama hinkwawo a hi ti dyondziseni ku ri na loko swi nga endlekeli atikweni ra ka hina mara loko ni vona pavement yi karhi yi nghena aka siyandhani ya ring road ni ti byela ku next time yi ta nghena atikweni ra ka hina a hi tidyondziseni ku khensa vanhu va xikwembu kahle vanhu va xikwembu hi nga rivali ku ri mfumo lowu namuntlha hi wu solaku hi fanele hi tlhe hi vula futhi hi ku hi wona mfumo lowu nga tisa na gezi hi wona na mfumo lowu nga tisa na tiyindlu hi wona na mfumo lowu nga hi khanselela ku hi nga ha yi unity passport inkomu khalanga
0: inkomu i khensi ya a ni tivi mi nge se ri ku wehe u nga tsakela ku vula yini rhumelani na ti-voice note ta n'wina enhlekani mamukeri
3: ahe bakhalanga minjhani
0: hi tshama hi pfukile ngon'wini
3: i pfukile loko vanhu va byi fatile loko masikalanta swo endla i ku ri hi lembe rere a va twana leswaku tanta lembe rero swi hela xikan'we ivi va endla swi nga heli leswantswa vanhu va rila ene vanhu a va lweli ku swi va tiko ra ka vona va lwela ku swi xikolo ku ri swi ya ka tiko ra ka hina va lwela ku loko endla xiyena a endli swi helela swi helela a swi vona byeswi ya fika makumu laha swi fiki makumu swilo swa ma-ASC loko hi vula va hi kwatela namuntlha ku na blow leri nga kona laraara ka mhenga ri nga laha khale ka mfumo wa khale wa xihlawuhlawu ma famba henhleka rona ra n'wina ri kwiso tiya hi hlupheka loko mi byivela ti tele ngo tiphata tikweni hinkwaro swi phataphatani ntsena swa ku vona swo ka pfoni nchumu hi mi nga zama ni ku tirha kahle mi tshika switotoro swa ku swi phataphatana swa tikuleri hinkwaro phataphatani mhaka n'wina mani e a mi wa dya timani masiku hinkwawo swo ku ma tiyimeleni mi kuma exikorokoro vona loko swi va tiko ra ka vona suko thekalathekala a ntiyiso walowo a hi veni kahle hi yantikini swifika makumu sam please hi fika switoritori endlaendla quality a khale mpuloyi hakuni la yi best blower swan'wina hinkwaswo masele ma kharhaka parateti mi ku parheli parateti mi nga zama ni ku yeleni mani ma karhata mali phataphataniswi mani sezeni ndlela ya mina phati ni ta mi tlula hinkwenu ta swona dangi ni tiwa gaveni ya vulavula ni kwate ngolo ni nga vulavuli swilo mani n'wina madangi mani
0: inkomu

0: 0608875942 25 minutes GCR talk
1: Avshene bodon khalanga u kahle mathebula avshene bodon ya hey ya timali titele e vulavurini phina popula ma tu mara he bodon ne leswi nga kona ne e vulavula hi timali ta ku tala ne ku ri swikhwama swa van'wanyana ne swi kumeka swi va swi ri kahle ma swi twisisa hi ku mali yaleyo ne a ku na lexi hi nga ta xi twa ku ri hayi mali va nge teyi kona yi hlawuli ka radio njhani njhani hayi emahungwini mali yani yi tirheni tirheni hayi ku na nchumu exi tirha ko va ku vona va tirhela swikhwama swa vona ntsena mati ya mina ndze ni twa last time meyara wa le Giyani ne Thandizit a ku va nyikele ti-TLB tinharhu mina ha ti-TLB tinharhu ti ta tirha ni timasipala to tala so ti ya tirha ku TLB tinharhu hayi khona na swi vona ku ri halaha ku dyiwa mali se ebodoni hayi lava ensene vona vo lo fikela emalini ene ku fike titsotsi na tivona timafia hi leti ti nga hi rhangela hi tona timafia mhento emalima laha hi weekend Saturday a ku hayi loko mo vhotela EFF ne hayi ka ncica swilo hinkwaswo vana lavatsongo vana lava nga tirheki ti-youth leti nga tirheki hayi ta kumeka hinkwato ti tirha se ni n'wi languta no ku i lava mali na hina ku na swin'wana loko mo n'wi teka mi n'wi veka laha i ta fana tikhuruka ti ta ANC ti-ANC vanhu va ANC varhangeri va ANC i tikhuruka makarhi ma ni twa ni vulavula ni pfulele tirhedio kwalani a tihofisini ta n'wina mi tikhuruka a ni voni ku ri ma ha ta pfuka ma ha nyikiwe chance futhi ni nyikiwini chance swi ringena hi rini khale loku sweswi ku nga tshinela ti-vote ku hlayiwa mamiliyoni na mamiliyoni mabiliyoni ku ri hi ya ta endla yini kama lowu hinkwawo hayi mi nga hlayi na a ni ri mo hi engetela xikokwana hi tlela vurhongo hawa hi swi vonile mi nge voterini hina na mibyela ebodon lama mavonela munhu yin'we laha mugangeni wa ndhuna elkanamchala papa a xiluwa na fana mina hlayisekani ebodon tanko

0: Bodon Khalanga o kahle ka nongonoko GSR Talk. Ya tswala kahle nhlokomaka. Mavonelo ma mina ha hi lawo. Mativa corruption inge tshuki helini. Inge tshuki. Ikhale vanhu lavawani futhi loko se u sungula swi swa tivhoti mi ta kuma ku va mi byela ku ri hayi mitirho mi ta yi kuma ringetani ku vhotela phati yo karhi ene mi kuma ku ha tiphati ti humetelini swi tele swiphataphatani laniwa van'wani va mi tela va fika va ku hayi hi leyiwa phati a yi joyinani mi ta kota ku hi lunghiza tiko mara swi tlhela swi fana na noto swi fana na kwalawani a ku na lexi xi lunghaku i nga tshuka i ya endla swilo swo karhi ha ku hava lexi xi nga ta pfuka xi lungheni etikweni ra hina hi ku loko mo la ku langusa hi wikende bridge leri ra hala krimetato timovha a to famba andhawini yin'we hambula ku ya a ndhawini ya le kule eKijayini a wu famba ndhawini yin'we 3 hours wa ha famba ndhawini yin'we loko mi la ku ta swi vona ku swilo swi onhakini mfumo wa hina hayi a ka ha ri wona lowuya wa khale leswaku swilo swi onhakini sonakini total loko mi la ku swi vona hayi mi ta byeriwa ku mi ta kuma mitirho a ku na mitirho leyi mi nga ta yi kuma va mi bayizisa hi ximalana xiya xa 350 ku ta vanhu ve le tikweni ra le kwini kwale handle va ta va ta tirha ematikweni ya n'wina vanhu va ri na timfanelo to tirha loko wo langusa laniwa loko mo la ku famba laniwa hinkwako mi langusa swibedhlele leswiwa hinkwako i mavhenda ntsena i masuthu ntsena vanhu va kwala atikweni ra hina machangani va na huma phepha yo tirha hayi ku hava na wona mara mukondaktara waloyi a fikaku a ku na munhu na wun'we loyi a tekiwaka ku nghenetela vanhu van'wani va mavhenda ku nghenetela masuthu loko mo ya mi ya fika kwalaho mi ta swi twa va kha va ku hendla va ri mina se ma swi vona swilo swo nhakeni bo don mavonelo ma DJ Abza kwala Gian section A danko
1: enhlikari mamkeri
2: godono
1: a minyamalele mi ya kwin'wi
2: ni vona ri kona n'wana boti
1: a cancer a mamkeri mamkeri
2: la mutini wa wena ku fa ku va mapurasini va kunelela njhena wuyila
1: ku tirhiwa
2: ni va ni kha ni ku twa n'wana boti i pasipasipasipasi i nga zi ku kumba ni ku ti ni ku twa kahle ko pfumaleka nkarhi wolowo mina na n'wina hi kuni
1: ya
2: ya twakala soko mhaka bodono
1: ahi
2: leswi ya vo mi byelela ku va mi swi tiva ku mali yi kona leyi va nga ta tintlondla hi yona na vana va vona na maxaka ya vona n'wina mi salisa sweswi ndlala yi kha yi mi tirha vona va kha va dya va xurha va kha va dya ku tshamba va xaya timovha leti va ti lavaka va mbala maguja lama va ma lavaka na malete n'wina ku hana hi xin'we leswi mi nga ta pfuka mi xi vonile sweswi ha rona torha ha torha sweswi hi yaku ka ximumu hi yo chuha leswi leswi vongo nyan'waka leswi ri nga ta hisisa swona a swi fana na swa maleta ya xitik viyimayima lebyi byi vonaka lebyiya va ndlela ku lowu ku ku November ene swilo leswi phela ku ta fika November ve nge se heta ivi mi yisa xihambano hi ti-4 va ku ahee a hi lava swona sweswi kasi a swi helanga ha fela hina joli va felaku mali va ku swilo leswi a swa viyimayima va ku swi cha va fanele leyi a yi fanele yi hetisa swilo leswiya va dyana va ngave na maxaka mativa va tintlondza va ya huma na le va Dubai hi lomu a ni va ta pfulaya mali yi tele n'wina mi sarisa swi hambi mali yo xava 12.5 mi ri hava ne hi xikhwameni ma swi tiva swi vava ku tlula na mpimo swi sweswo
1: ya
2: vaka ni na hiye hina vanhu va kona hambi hi yo rileliwa loko hi lekutiwa loko hi ta bya va hi rilela vanghana ni swi tivi hi ku vona a ku na munhu lowu a ta a tlhariha la ka yena la nhlokweni ingaku hi yo humbiwa mani sweswi ku nga ta ku ti-4 luse haya hi ya kwena hi kwani ho hambi hoka ha hambi ho xidya swa fana mata i n'wina ku tisa munhu u kahlekahlela nhlokweni ya yena ene swi leswiwani swi na vakhegulu na vakhalabye a ni vona va hi kumba leyi va hi kumaku ya leyi tana nkoka wa ku ku tirhiwa a va na wona hi ku a ni vona a va vileli hi chumu loko ku ku ti-5 na ti-4 va ya ku tekeni loko ku ti-2 na ti-3 va ya ku tekeni hi vona va hi vangelaka probleme va lava. I hi ku homba ku ha swa fana ha homba ho cinca hi lo ya ku hi nga tshavuka kona ya ku hi nga tshavuka kona i nga swi tivi ku tshavuka kona i yini hi ku loko ku ri midende midende a hi wa sweswi mana vakokwana wa hina va swi khale hi va masixty hi kha hi va yisa midendeni ka ha holiwa hi 25 cent ene ku nga holiwi n'hweti yin'wana na yin'wana hi lenda ku holiwa ka sikisi a ku holiwa hi sikisi wa tin'hweti leta sikisi leti a ku nga holiwi se hi ku a ni vanhu a va tivi nchumu va humbiwa mani hi wo midende mi ta swi vona ku loko va ku mbatambata hi ti-four teto va ya kwele ka wa muhlovo walowa ni nga ta ka ni nga wu vuli ku hi lowo karhi va ya ba kona xihambana va fika ku jikela kun'wanyana kumbe siku rin'wana va ta pfuneka yi hayi leswi va nga endla swona vanhu lava a ni swi vona va nga endla swona
3: ya
2: ha loko ku ri mani nga hi humbile mo fana na ku tisa kun'wani mativa a hi torha hi torha a ni vulavuli swin'wani hikuva a ni migayivenge ku xaveni wo vulavula hi ro torha ku a ni yi hambiloko ko va hambi gayi loko wo vinisa mati u nwa makhama hisa u ta ku khithila ndzeni na mati manene ku hava loko wo ri vona swini ka basiriki swa leswi ni ka basiriswa ni na tin'hweti timbira
3: ya me
2: tatana hleka ni twa ku vava ka bodo
3: ku ta lunga
2: va tiva loko u twa kha ku vulavuriwa hi masitisiti ya mabiliyoni va ku ve ku na mabiliyoni mangani lama nga ta tirha yini swi tlhela swi nga ha humeleli tata ni twa ku vava ko ka na ni siku ni nga ndlisa ku yini mi mani ni na wona ko ya ku vona ku leswi vo hi phutisa se lavo tala a va swi voni ku hi wa ku phutisiweni ku ri hamba ku ha a hi yena ni mi swi voni ndyangwaka ha a mi swi divani ni yima yini loko ku fika November swilo swi nga helangi ni vulavula ni tshami kwala mutini wa swivara wa wena ni ta tlhela ku hlayela ni ku yima yima leswiya a yi se tshama hi byi vona ku ta fika na nyamuta hi leswi va hi nga va tolovetisa swona ku loko va ku jijijijijiji hi tsutsuma hi ya kona loko va ku jijijijiji hi tsutsuma hi ya kona a ni loko ku ri ku a huka hi nga yi nkarhi wun'wanyana a va ta swi vona ku vanhu lava se va hi mimoya hi ku hambi ho la ku zamanyana ku endla swilo a va ha ri na mhaka na hi yi a ri zimbala rin'wana bodi ni nga ta za ni fariti hi ku valaa
3: inkomo i khensile
2: a hi teni van'wana

Bodoni ha ri na n'wina hi le ku mi tweni. Hileswaku Bodoni timali muni ta kha ta hlayiwa malembe hinkwawo, ene ta hlayiwa ka ene ha titwa hi tlhela hi tibyeliwa na ku ti ta ti ta endla yini, mara a mi nge ti voni Bodoni, mi nge ti voni lexi xi nga kona a hi hundzulukeni.

langusa ndhaku hi ku vanhu lava ntima lava loko a va lavi ku hi tirhela a va ta va hi tirheli nkarhi waluwa a va ha ri ndhawu yini sweswi mabandla ma tele ma humetelini hi ku a ni va swi voni ku yi nosisiwa ku yini mali a ku na nchumu va nga ta hi endlela vo famba va kha va hi hembela va lava ku hi ta va vhothela swilo leswi va nga swi sungula swa swihafahafani swi nga ha boxeketi a ku na tiko na rin'we leri va ri boxeketaka mitirho ya vona vona vo tirha vona ivi swi nga loko ku za ku vhothiwa a swi fiki makumu se hi yo mhaka hi fane hi hundzuluka hi langusa ndhaku hi langusa vanhu lava a va hi tirhela hi ya vhothela vona hi leswi ni swi vonisaka swo bodoni vanhu lavo basa lava a va nga hi byeli ku ri ku na budget ya mali muni a va nga hi byeli ku ri sweswi va lava ku ta tirha yini a ma vona hi switirho swi nghena tikweni na tilori na hinkwaswo swi fika swi tirha mi hlamala kunene ku tholiwa vanhu va tirha lava evo mi to vona va kha va endla sweswiya va kha va phaka na timali un'wana a tiendlela swa yena un'wana a tiendlela swilo swa yena vanhu a nga va endleli nchumu se hi yo mhaka ku lava ku hi huma ka vanhu lava hi kona hi nga ta kuma vukorhokeri hi ntiyiso hlayiseka mbodoni inkomu.

nhlikani nhlikani bodoni njara bukana bukeli mani ah kuva busy busy mani ndza swa nghena ngheni ngopfu ni yo kuma xikarhani nyana sweswi na swi te bodoni mvulavula hi timhaka ta mfumo lowu hi nga ka wona sweswiwani ya yona budget va yi hlaya mani va yi hlaya u tlhe u navela mara a yi mali yi tirhela vanhu va tiko next mali ya ku tirhela vanhu va tiko a yi kona so i swi swin'wana mi nga ta swi vona ku ri mali yin'wani vo yi advertiser yi va emilon'wini ya vona a yi ngheni mavokweni ya vanhu mi nge swi twisisi ku ri mhaka leyi ku endleka yini mali a yi ku a yi kona mali yi kona mara ku yi pfuna vana va hina na ku pfuna vakhegula na ku pfuna vanhu van'wana na van'wana lava pfumalaka vuton'wini a swi kona so i mhaka yin'wanyana bodoni South Africa yi onhakini ku loko ku famba va lavayana va hi rhangerini lavayana lavaya swilo swi swi onheka so hi ta ku yini bodoni hi ta ku yini ti-project sweswiwani loko va kume project hina vo qualifya ku kuma swa ti-tender swa vona loko i nga ri na nchumu xikhwameni vo xavisa ti-project sweswi vo xavisa bodoni vo xavisa project ni 100% sweswo na swi tiva ni ze ni hlangana na swona na swi tiva ene ivile na swi tiva hi bodoni vo xavisiwa ti-project vo xavisa ti-project bodoni ma yi vona mhaka ya kona.

All right, kuna xungwani lexi already se xingele ku beni ka mpongo. E va ri ku endlela swikombelo swo amukeriwa ka vadyondzi eswikolweni ka lembe ra 2027 lembe leri taku hi ku tirhisa internet swi pfurile ximfumo kwala eLimpopo. Vatswari lava va lavelaka vana va vona ndhawu yo dyondza eka grade R, grade 1 na grade 8 va le ku endleni eka swikombelo hi ku tirhisa internet laha ku nga ro sungula ku va ku tirhisiwa maendlelo lawa eka xifundzankulu hinkwaxo xa Limpopo. Mi vona onge i swilo leswi swi nga ta hi antswisela ku va se vana ku va va tekiwa eswikolweni. Hi vulavula hi swikolo swa mfumo va apulayeriwa hi internet kumbe online leswaku va kota ku va va tekiwa lomu exikolweni ka ti-grade R, grade 1, grade 2, ku ya fika ka grade 8. Ni vona ngaku i swilo leswi himpelampela swi hi oloviselaku ke thekinoloji yi le ku kuleni yi le ku andzeni. Se i timhaka teto vhe leswaku hayi sweswi loko se mi la ta ku vana va va karhi va tekiwa lomu swikolweni mi fanele mi va rejistarela. Mi ri yini n'wi 0608875942 xinkadyana xitsongo lexi xi nga sana. Vona nga ku mhaka leyi taku hi oloveleni kumbe heyi swi ta hi hlupha swa ti-internet a ku fanele ku tirhisiwa leswi ku tirhisiwaka swo na minkarhi leyi n'wana ku tekiwa ti-remove ku yiwa hala na hala kumbe a swa internet se wo tindlela eri ndlwini swi va swi ri right.

0608875942 kona swenge swintshwa swi nga introduce leswaku se ku ta va karhi ku tirhiwa online kumbexana ku introduce kumbe ku tsarisela vana ku va register, I mean to say, exikolweni mi swi endla online kumbe hi internet emba mikarhi mi teka phone mi chela information mi lava xikolo lexi mi lava ku xiwa mungu chela kona n'wana ivi then a va karhi a kota ku va exikolweni. Ku na comment lava ri nhlikani Muhaxi yaleyo ku ta va ku ri mhaka yo saseka swinene hi ta wisa ku ya hala ni hala hi ta endla hinkwaswo hi tshame ekaya. Va ku inkomu khensa swinene va ku enhlikani ebudon sweswo swa hi olovisela swinene ku tlula ku va hi ya hala na hala hi nga tshamiseki na maphepha hi tlherisiwa hi vuya kambe inthanete yi ta va yi karhi yi hi byela leswaku laha a wu endlangi swona laha u endle swona. Van'wana va ku nhlikani Muhaxi swi ta ku hi tikeleni ngopfungopfu eka vanhu lavakulu swi ta va tikela ku va va swi tiva swi ta hlupha swinene.

0: Nhlekana vaxumi he donni ha me ni vona yi tshamisekini ku ya hi mina hi mhaka ku swi ta wisisa ku vanhu va fola tilayini to leha kun'wani va famba va tlhela va vuya va famba va vuya mara leswiya swa inthanete i tirha i tshame kwala kaya swi olova ngopfu hi sweswo na laha va nga ta twi ngari swa va tikela ha va ta kombela vatukulu mhani va ta va pfuna swa swi kahle leswi i mavonelo ya mhani makhwele lavo duma la Giyani section efela inkomu.
1: Nhlekani ma mikeri
2: inkomu vanhu
1: ahe
2: a ni twa hani wa swihlangi kwani va karhi va ku hayi swi ta hi tikisela ende himpela swi nge yi oloveli ngopfu swi nga lunghela valava va tshamaka kwala dorobeni ra Giyani kwalomu ti-FL huma ya kun'wanyana hi ku swikolo swa kona swi lunghalunghiwile mara lomu standini lomuwana ni ri vana se va nghena grade R kwalaya kuza grade R yake grade 1 swi ngo tsandzanyana kwalaya ku loko a suka ka grade 7 aka grade 8 mara na ku a nga apply loko ku ri ku la ta apply a xikolweni xa xitandi xa le kule mara lomu nga ku swiluluxiwa lomu standini loko a vo va nga swi tirhisi ngopfu loko swo ka swi nga tirhi ngopfu lomu nga switandini ku hakanyingi no vona va lava hinkwavo va helele xikolweni xin'we ko tala no hani va voni va suka va ya lomu kulekule ko tala na handle ka lava sorry
1: mingisere
2: ku na xi xiwa xi ni vavisile ya va ku swi kahle swona hi ku swi olovisa swilo mara lomu switandzini a no voni nga ku swi nge tsakisi ngopfu no a ve na nhlika lona
1: inkomu yi can see.

0: Endlekani?
1: A hi bodo.
0: Ahe.
1: Nhlokomhaka ya n'wina ya kahle. Swileswi ni swi tsunaka u vulavula hi swona laha ka mahungu. Hi ku voka mina swi ta olovisa swinene. Futhi hi nga va ku sala ko hala Limpopo hala va Gauteng already se a va tirhisa swona swa ti-online. Swi olove ngopfu ku va ku vanhu lavakulukumba a va swi twisisi. Mara va ta swi twisisa hi ku vana va sweswi va tlharihile swinene va ta swi kota ku va va ti endlela hi voxe. Va na mali sweswi endibo swi ta ku mali no tshama kwala kaya. Swi fana na sweswiya ku tlula ku ni teka taxi ni ya ka makhuva na n'wana hi rhangisanini van'wani vana va dyondza switandzini swa le kule. Se swi ta hi olovisa swinene ka swilo swa ti-inthanete ene loko ni swi twe kahle laha ve te a swi lavi data ku ta va ku ri free. Ku ta va ku ri free a ku va nga data wa nghena kwalaya ku endleta swilo swa we u huma. Swi ta hi olovisa swinene i kokwana wa ku hlwela ti-abodon a hi tirheni.
0: Inkomo yi khense swinene.
1: Danko.

Mutiseri wa me sanga hle mhlahiseka no ngona kota vakari ufike makumu a hi hlanganeni ka siku ra mindzuku sometimes some place some presenter ka nongonoko GCR Talk loko ri na timhaka edi timtwanga ku nga tshuka hi ti-discussina ka show hi khumbeni ka nambara leyi tekani xo tsala ku lamu nga kona loko ri na timhaka leti mi swi twaka leti nga ku nga tiveka eka show hi burisana hi toho hi ti chukachuka hi khumbeni ka 063 478 0702 naphinda nakambe khomani xo tsala khomani foni 063 478 0702

0: Bari tsunela ka baby baby nda khoma kahle tsunela ka baby baby nda khoma kahle tsunela ka mama eso kuri ku khuzwa
1: mamas wa khuziwa tsunela mama
0: u ri mama sincera ne hi kahle kahle kahle ri simuleri wa mina ri nga rimbela munhu wa isati ri nga rimbela munhu wa xinuna ntsena kha khuza e baby
1: tsunela kha khuza ya
0: kura swiswana Zitwa ikhebzela munhu wa wena mixero jiser fm ka ndengo wa siku ra namuntlha kuna marito man'wana sesi
1: na hambi vakwatini loko u fike swivona ku vakwatini enda vala ku hlamula hoba leri
0: hoba sunela ka bebe u ni ta khoma kahle wa tiva etigedlini kwala eku tsunela ka bebe ni ta khoma kahle wa ta ku na marito man'wana hi fanekele hi matekela enhlokweni ma romantic wona hi woxe leswi ma nga endlisiwa
1: xiswona
0: swi yena hi ku yi vurisa ku yini i nga ku nkata mina i bonga wa si bonga i onhetele swilo nkata mina Mara simple si fana rito baby ne lo ayi ka ku baby ha swa saseki a swa tsakisi baby babe
1: Amele ngozi
0: eh ukukela ku babe my love yeah so he love
1: ni bona le break American la ni nga tsheba kona
0: hello
1: Inyaka emunu waka Gaza ni mithu ni molo
0: baby we went to come ago yeah u fanekele u sendisa sweswo loko so fanekele hay tsumela ka baby baby
1: a ho romantic ku mithu ya kona injani loko ku ri ku my love you but was
0: such but kahle but simple yeah uba flexible
1: yeah
0: endla ku munhu wa wena kumbe xa ndo cinela munhu wa wena endla swa ku hona loko ngari kona ku swina wena ku ya mara ya ku ya mara xibuta lexi ya
1: phela ku lavula this leswi mi swi ndla ku mi loko mi tshama miri vambirhi hi swo swi nga ndla ku ku swi tshe pfuxelela ri rhandza
0: yes
1: tshameni a ku xi am lonely ka se mi ta vuya
0: mara yena ku tana ku misa hi swo loko u humanya u huma gate ni a ku mara ho famba ka
1: mara phela loko se mi tolovele ku tshama swin'we miri happy ndlela leyi na loko se swi heta swi ya hela mi hlangana na swiyimo kwala xikarhi swi nge mi olovele ku va mi hambana i to ku byela ka na ku lava mara a ha ku ghosta na ka ku WhatsApp la a ku chekacheka
0: onlinewahe ka wena kasi swi ndlise ku yini va kha n'wi lavalava veleke hi ndlela yo yaleyo mingiseriwa GSRFM kasi ke xikomba kari 23 wa timinete yi nghene kahle mina na vona veleke ka awar liya ya nharhu na ku pfumela ku tshemba leswaku mi le ku hlayisekeni weekend ri njhani koko lamu nga kona mi le ku xumaxumeni kahlekahle leswo blue monday a hi tshikeni swi famba na valava ya va
1: 629
0: se
1: ngheniiaoa
0: la
1: wa swi vona mara swi ri tani va yingiseri va hina ku khensa na ku tlhe hi mi amukela ka vhiki lerintshwa lero saseka swo nghazi vhiki ra mahele ya n'hweti hayi vhiki ra timali
0: ya a ri wa vhiki nje
1: vhiki ra van'wankumi
0: i vhiki ra lava ya va ku xumaxuma hi ku tiyimisela
1: va ku tiyimisela
0: lava yani vo tirha Monday to Friday kumbe Monday to Sunday
1: lava va swi tivaka ku ri loko i hola i tirhisa mali hinkwayo n'hweti ya lehile ephela wa ha hlayela kusuka ti-one swi vona ku n'hweti ya leyi
0: ku hola lava ya va ku chava vamachonisi lava va chava vanhu va mayela n'hweti kahlekahle va chava vamachonisi xihambani
1: xa vanhu va mampela lava va mampela
0: va ti-22 swikweleti ti-25 swikweleti
1: wena na kuvanelwana va ti-22
0: no no vula ku wa va tiva musi wa va tiva loko wo zi va sungula swa va vitana na hi ti-initials leswiyani DK
1: TC
0: a mi vula ku nkarhi hayi vanhu vava va ta hi hanya ku va va xeve
1: mi kombela ku mi ya n'wi rhume famba ku ya n'wi pota wa mi pfuka hale
0: va ku ni principal
1: ya
0: oh ya
1: va ku ni deputy
0: mi va byela ku ri va ta ni kuma hala office yona mi tlhani le mudini yo dyondzisa mativa hi loko se yi nghenile under ka 2 hours se ha xema ku na lutu fambile
1: gool hayi a rezi himpela namuntlha ku ti-27 miyingiselo ya mina ta July hi twa hi moya ku himpela se hi le ka nghena ka nkarhi wun'wani kambe hi tlhe hi swi twa ku ka hisa ku himpela se xirhami xi fambile wa swi kota ku fambe xiroko imbale xirhokani xa wena yi sasekile mara xa nkoka miyingiselo ya mina ku hayi khona ni ku ne ku fikile ku va hi kha hi hungasa hi tiphina hi hlekelela hi ntsako ndzi ku na ntsako hinkwawo la ka
0: nooko
1: lowuwa se loko ku ri ku wena i ta kwata tiawara ta to ti nga tinharhu a ni swi tivi ku
0: buluka ke
1: i ta i tshami hlekelele kwatini
0: buluka
1: i hlekelele kwatini i tikuka kahlekahle ku kwata loko aku helele
0: ku hele kunhle ka yini ku famba yini mara mingzeri na semba leso mbe ku shuma shumeni ndo bendra na Giyani la goma gondweni ku hambana hambana ka ona na leti shopeni ku hambana hambana ka tona vanwa swi mawuza va chair va swibazani a semba leso ku swilo ku fambeni kahle vele ke la ndo bendra na Giyani la ka skeming 0 GSFM no go go tsam se se sungwa tsam sai so awara ku sungula hita ba kha ku nikita kahle vele ke mahungu la mabhaku wa ka tikure na Afrika Dzonga chikanwe ke na le ka matiko mambe awara wa mbiri hita ba kha ta kahle mingzeri na tsimuti mbiri na entertainment stories kumbe xani ke mahungu la mabhaku wa ka vanhu lava va vanhu makaske ka awara liyani ke yabu ya ku hetelela birthday wishes ta va yiri na tona a mikuri hlokomhaka hi ta va yiri na yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha
1: hi tlhela ya tlangela siku ra n'we ra ku velekiwa kona kwele ka awara liya ku hetisela ho cancer loko ku ri ku hina vayingiseri va hina vantshwa eka ra namuntlha siku ha ku amukela mingiseri wa GSR FM ho tshemba ku u ta tiphina eka 106.0 megas FM hi kona le ka on the streaming loko tshuka i nga yi twi kahle kwala ka xiyanimoya u fike ku www.gsrfm.co.za
0: Is just a gaming series from Gaskeque, a much winning cap. Gabakalang the Castle Felica, Kunantum, Pimani, Mat, then the Ola Telangire, the Bike of Lola Castle Felica, Yokasura Motor, Nocum Sound, Magenta, Guriwa, a Kabalama designer, Robert Lea, Guluka Lia. But I call a Durango for Man, Koromekoma, $7 million, Quakota Castle Felica, Ukuma, Gaskokum, San Magenta, Lama, Luka Lukan, Kumashanga, Sukua, Luka Lukayon, Somba Castle, Siku, Ayaskota, where you look about Bakurina, 700 Guiala,
1: Sabella in
0: Catalam Tiru.
1: Ah,
0: hey, very shaluka.
1: Yeah, and loko swo zwe sungulisa sweswo mintirho yi herile impela swi languti kahle ku ri va vurile na va ka Woolworth ku ri na vona kusuka ka lembe leri taka na vona se ku ta ku ri na michini leyi nga ta wona wu fika yi veka mali yi tlhela ku cincela se swi vula ku ri himpela se mintirho yi ta ala se loko ku ri ku mi ta mi kha mi ringeta wo fi ringetanyana ku dyondza mintirho ya mavoko yaliyana yaliya na ku endlanyana ku ngetelangetela kwala na kwala ku ri i nga saleli
0: ndzhaku na kambe kete ku ri Afrika-Dzonga swi langutela nga ra yi khona mi ri vula ku ta ndla vuxaka bya kahle swinene ngopfu na tiko ra Amerika hi swin'wana swi ba ku bembela ka tisiku ra namuntlha mingiseri ta va kha vulavula kahle veleke hi swona eka nongonoko bamba reloaded wun'wani a resigna with immediately effect
1: yes hi tlhela hi languta kahle ku ri ye ku humelele yini eka weekend
0: matanga weekend recap hi ta yendla la ele ka xigangu xa me ka xiwondo wa 6.0 ka rito ra xaka i kwale malumkhale ne Dr. Omega

0: nkarhi lowu munhu ka ku rileni dyona di to helo to ku i
1: rilaku
0: ri lawa delayed kheni bevula a fambiseri kahle vheleke na mapitori na munhu wo fana mani vheleke na sandlan xa valalandzeni ka risimu ro rero thiwe vit veri swa rila
1: swarilaona swa rile wa yi vavisa van'wani
0: a wona madakwelo ya kahle
1: ene swi va vavisa lava ka mhani ku hayi ka wa yi khasi va tshama va kwati va tshama va
2: i nga foni va va va ri kono we kala e foni na madambu inga phone we ukala u phone bona se ba fa phone swa rila kundleka yini phone sixwa dimina timing sering kere kahle vele ke ka awara liya ya naru ega madambu ya siku ega hlikani wa sukura na motha kasika no godo ko ipamba rilo that mix here ken sin kwa mi khoma kata mi kona doro ben ragiani na mongono wa doro bego anga rela ve famba kahle nje ya kale that ba ku huwa kumbe xani kale ba ku huwa ka tukurena Africa Zonga xikamwe ke ndere ka madiko mambe kuna su ngwa ngwa kumbe xani ke kuna mahungu la mafamba ku mahlweni ega hlikani wa sukura na motha mix rajisarfam hambi nta kunta na wona hala xinenene hambi mta na wona antibiki mun nita na wona minta na wona mun masu
1: ai sungula maungi atamba maungi anga titalela
0: ah watibu bakaske kuna tubulera DR Congo
1: yes
0: vakom said magenda ku rekona manu bazilaza ibola zwiwa tsukazi amahlweni veleke kumbe xanike vanhu ba amahlweni vaka vari karva hunda atindzawona ta DR Congo vabula magenda kumbe hlamusela magenda kuri vanhu vakuringana 1405 ba hundzile M7 ensakalo ko vakhomwile hi vabzile bya bya ibola atikweni la DR Congo gaske ba hlamusela leswaku ri va ongori va le esbedlele so hambana hambana hi ku pfuniwa kahle madokodela ya vutivi va le ku yini mahlweni vari karva endla ntirho wa ku wa vona ku pfuna vanhu lavanga khomiwa kahle vabzile bya ibola atindzawini letiyani keta DR Congo nhlayo ya vanhu yeke lava nga khomiwaka nkarhi wa sweswiwani ibola yi tsuma kahle velekele ka 3200 andaka loko lovi vanhu va ku ringana 1405 tindzhawu ta DR Congo
1: yi le ku fambeni swinene swi tikomba yi nga ku yi ti fanela na vo COVID-19 mafambelo ya kona tanihiloko minkarhi va loko a hi vone na va swa rihanyo va laha South Africa na vo va kha va ti lulamisela ku ri loko yo tshuka yi nghenile ku ri no kha ndhawu leyi va nga ta na vanhu lava nga ta va hlaseriwa hi yona va kota kwa khaba quarantine kona hi lero kahle kahle va South Africa
0: yime kulunga va dokodela va yime kulunga
1: yes yime kulunga hi xi xinwana xo chapsa swinene ya hotela lava kwa khaba vaka vaka tindawini kambe a hi hlayiseke ni va makweri mingi sala tsara fa mafa mba kahle ka swingongwa leswi va ku siri kona ka enhlekani wa screen namuntlha va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingi sala mina ku ri ku ve na ku nghena amutini ku tlhe ku va na ku balaseriwa etindawini ta le Cape Town lava ku kha hlamusela kahle ngopfu mingi sala mina ku kuna vanhu va tlhanu lava nga hundza emisaveni lava ku kha hlamusela ku matakuxa namuntlha ku na muti lowu nga fika va kha wu ngheneriwa hi tinsulavo ya timbirhi lava nga fika va va kha va kuma vanhu va ntlhanu andzeni vavanuna va mune na wun'we wa xisati lava va kha va ri xikarhi ka malembe ya 19 xikan'we na 23 ku nga 1923 lava ku kha hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri va va kha va hlamusela ku ri vanhu lava nga nghena kumbe tinsulavo ya leti i timbirhi ta tona va nga va va xinuna lava nga fika va va kha va balasela maswa ku ri matakuxa a mihleketi ku ri mi nga nghenela hi munhu kumbe njhani kambe fika va va kha va nghena va balasela hi ndlela yaleyo la vavanuna va mune va nga lova hinkwavo ka vona kambe lowa ntombi lowa wa 20 years yena a nga sala a va kha hanya kambe i vaviseke swinene
0: awu kahlehle ndhawu lexi nga humelela laha a va lava ku dlaya vanhu hinkwavo
1: yes ku nga sali munhu lava ku kha hlamusela ku sesi i sale a kha hanya na tshemba ku hi ku a va n'wi baleseri na hi a vaviseke a va byela ku hayi khona a kha hana nchumu kambe va kume ku ri loko se va swilamulambeke va fika va kume ku sesi wa hanya kambe i vaviseke swinene a nga koti na nchumu lava nga sungula ku va va kha va launcha timhaka ta ku va kha va lavisisa na ku va kha va ku fane va kuma tinsulavo ya leti a hi swi tivi ku xivangelo xa ku va va kha va heta va langa mutulwa va fika va nghena va balesela munhu a ku ri yini se a hi hlayisekeni swi kahle hi va hi kha hi kumaku ka miti yin'wanyana va va kha va veka na ti camera for just in case van'wani ya se na ku va yi kha yi va na vuxakanyana na vamakhelani swi na nkoka ka tindhawu tin'wani ti fana na kwahala makaya loko ku va kha ku nghene van'wani va kota ku va kha va khome switswiriri loko ivi swin'wana ku va ku na gugukunyana eba xitswiriri community yi ta hinkwayo yi ta yi ta kota ku va yi kha yi amulamulela se swa nkoka i ku va mi kha mi endla vuxaka na vamakhelwani vanhu lava nga kusuhana n'wina hi ku a hi swi tivi ku siku ra mundzuku ri hi khomele yini
0: a swi vetani mingiseri ke sweswi va mutsuxa kusuka va ku a hi mibasi tiriri a swi vetani nyandza yeye ivi mi humaka mi pfuna van'wani leswi mi va pfuna ka leswi va hlanganaka na swona vheleke evusikwini byobyolebyo loko a languta kahle veri pfulanipfulani kumbexani ke mahungu ya ya mahlweni vheleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha va ehleketeleriwa vambirhi lava va tirha eka ndzawulo ya timhaka ta le makaya kusuka exifundzenikulu xa Limpopo va khomiwile hi maphorisa ya xiyenge lexi xa ti-hawks lava hi lava vo loko vo ze va nghena va ku lavalavalava a ku na ku va ta bamba va kombisa timhaka endla ku ri hi milandzu ya vukungundwana exikan'we ke na milandzu ya vukanganyisi kasi ke maphorisa lamaya ya xiyenge xa ti-hawks kusuka eka xifundzankulu xa Limpopo va khome va ehleketeleriwa vambirhi hi milandzu ya vukungundwana laha eka nkarhi wa sweswiwani va nge le ku hlotaneni na muehleketeleriwa wa vunharhu xiviko xi vula leswaku ri va ehleketeleriwa lavayani va khumbeka eka milandzu ya ku endla Steve Kate swa vuxisi hi xikongomelo xa vuyeriwa hi swa le mandleni kasi ke va ehleketeleriwa va le xitichini xa maphorisa eka nkarhi wa sweswiwani ehansi ka vurindzi bya maphorisa lava xiyenge xa SAPS kasi ke va ta ekhoto i ku famba ka masiku va pfaleriwini lava va endla Steve Kate swa vuxisi va ri karhi va vuyeriwa hi timalimali kwalaha leswi vulaka ku nga ka ku ri na swo tala swinene ngo leswi va nga swi endla swa vuxisi
1: ya katika swinene mingisarisa ra fm loko va ha kha ha famba na n'wina kahle ngopfu eka ra namuntlha siku va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku va xiphorisa kusuka tindhawini ta le eMpumalanga va kumele nsimu leyi a yi va yi kha yi byeriwe mbangi fole ra mbangi
0: zolo
1: va ri vula fole ra le ntshaveni lava ka kha hlamusela kahle ngopfu ku ri leyi durhaka kwalomu ka timiliyoni timbirhi ta tirhanti enhoveni ya le nambyeni wa Mugwenya ekusuhi na Carino ehandlenyana ka Mbombela lava ku va kha va hlamusela ku a xi tiveki ku ri i mani a nga byala mi nga ri vani leswaku ina yi legaliziwile kambe va tivutisa ku ri leyi va ku yi tlhe yi fika yi va yi kha yi va yi worth 30 million hi timbirhi ta yona i ya mani naswona munhu loyi i le ka business ya njhani hi ku ma swi vona ku a yisa nhoveni la vanhu vo ka va nga hleketeki ku ri ku nga ku ri na nsimu leyi nga byariwa swi swa timali
0: ivi wena i fika i byala i tumbeta lexi ndlaku i ku i tumbetini ende yona mpela yi pfumeleriwini mara ku na i nga ri ku na nhlayo yo karhi kumbexani yo karhi swaku a wu fanekelangi i va u hundzisa laha ku va u ri na yona wena mingiseri
1: phela swa tikomba ku a fane taxi wa munhu ma swi vona loko swi zaku yi worth 30 million
0: i ntirho
1: mara swivutise i ku loko se va xiphorisa va fika va yi teka va ndlani ndhawu liya se va ta famba va ta tshama kha va yi languta kumbe xinjhaninjhani
0: sweswo
1: kumbe yi yaka mfumo
0: hi yaka mfumo ta njhani
1: yaright
0: kasi ka ya mahlweni mixer wa gcrfm koka xiwondo 106.0 mi ta vona ke le ka rito ra rixaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha ta ri kona vheleke kumbexani ke ma kona mahungu lama fambaka mahlweni eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga hi nga vulavula kahle vheleke na hi matiko mambe kasi ke leti mara hi ku nyika ngo tona mixer i ta kwala ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga laniwa tiko ri le ku pyeni mativa pulani kuna vututula ntula le ka madlanga commission swilo swile ku swile ku le ntwana laniwani nhloko liyani ya adag manana Andrew Johnson u tsalele president ra maphosa papila ku katsa na IDPP papila leswaku ri i kombela ku resigna kumbexani ke ku tshika ntirho hi ku hatlisa kumbexani ke hi xihatla hambi ku ri namuntlha loko swi endleka loko a ri tsarisa sweswo na vona president va vuyi va hlamula kumbexani ke ri fika ka president na president va kombisa timakete ku hi khona a ku na nkingha manana loko ku ri ma resigna swi tshamisekini na amkela kasi ke IDPP hi nhloko ya vona and mutibi veri papila va ri kumile kasi sweswi hi nkarhi wowaloko a va yimele president va hlamulini mana na Andrew Johnson u na malembe ya ku ringana 30 vachuchisi va ku ringana 30 kwalomu ka 30 vachuchisi kusukela kwale ka Scorpion ku ta fika kwalawani kasi ke va kombisa timhaka endla ku ri mhani loyiwani hi luya a nga ze a twa ku vavanyana a khomakhomanyana hi mukhuhlwani loko a fanekele a le ka madlanga commission leyi vankumini a pfumela milandzu ya yena swa ku hayi nona swi tiva leswi na leswi na leswi na leswi a ndzhaka loko pfumele milandzu tsundzuka kahle leswaku loko a pfumela milandzu le ka madlanga commission hambi nga ri tivhene yi va yimi handle ka ku rhwala
1: laswi fika swi hi komba ku ri hambi i ri ka xiyimo xa njhani hambi i ri ka xitulu xa njhani nawu wu ta tirha na wena loko ku ri ka wu le ku ndleni ka swona
0: vera i vheta a tsala papila a kombisa timhaketa ku a yi khoma mina president na resigna va ku hambi a resignini
1: milandzu yi ta n'wi landzelela
0: i ta tshama a ri na yona va ta dila na yena le ka madlanga commission ka ha ri na swo tala ngopfu leswi va fanekele va swi lavalava hi yena
1: mara phela swi hi komba yini ku ri hambi vona lava nga laha switulini leswiya va na timhaka
0: ku na timhaka lexi ndlaka na futhi na futhi loko loko khet matlala aya matla ari karateka atenga ne evota lava ta vata bulumusheka la loko kuna ku se kwana mahebe hebyo khale ka minister wa maphorisa bekicela ize khumbeka ka zwinwana zwinwana zwinwana loko uri ku ntiso mpela mpela mpela mpela va khumbeka ai vota lava ta farm
1: Kambe ke baba kha ba hlamusela kahle ngoku ba kha gwebuwa hi court ya le henhla ya Free State lava kwa kha ba hlamusela kahle ngopfu mingi sana ku se yiba hi kha hindzisiro amahlweni ka siku ra bu ra bu makumbeiri nkombo ku nga ti 27 ta nwethi ya August se sweswi ilo tshama kahle kahle ile ku tibutseni ka swivutso kuri loko se pheso swa wa ha ri kwelenzi ya kwelenzu tini se iba khati busa swivutso ku hei phela ti 28 27 tile kusuhani se ku ya humelela yini ku andlisa andlisa kwini hi la ti timhaka ti va ku tikhateriko ka nkarhi wa sweswiwani se loko ku ri ku wa swi vona ku himpela i nge swi koti ku ya lenzu tini famba la kule na swona
0: i sweswo mingiseri va yi kha yi famba kahle vhele ka nhlikani wa siku ra namuntlha hayi bule kahle kumbe khumbe kahle timhakeni leti ya ta ku tiko ra Afrika-Dzonga kumbe siri ra maphosa va rhumele roof mayor ne swa ku a ya endla vulavuri ku a vulavurisana kahle na president wa America Donald Trump okay ngati ku ita vuya a hi khomele yini
1: mara i
0: amukeriwini
1: ya lexi fika ku swivava swinene hi Malume Trump Malume Trump va rhandza ku rhangelela swilo kumbexani ku va henhla ka van'wana se swivuse ku loko ku ri ku himpela va fika va endla vuxaka byebyo na president Cyril Ramaphosa ya va ka xiyimi xa njhani
0: ende va heta ku yi jikijela phela hi tiherif sweswiwa va yi jikijelile I guess got to be listening to the reserve big zero GSR five go back to fella kele ka our rally ya bune mahungu eka our ra mune madama ka balandela ka fella ka ribe mangu bika jondo wa 6.0 ka retara shaka genesis er super go ka tabiro africa ka jondo wa 6.0 ka retara shaka itlika

0: makaya a ku ri mhaka yini ku nga ku ri mhaka lava kha hlamusela ku se a va kha nghene hi moya wa ku va a kha a tirhisa swidzidziharisi lava ndyangu swi kombaka mutila humaka wona u ri very strict lava kwa kha hlamusela kahle ngopfu ku ri va hete va va kha va huma eka yena va n'wi disowna hi ndlela yin'wani kambe ke swi tikombe kahle ku ehete a va kha vuya hi matimba swi tikombe ingaku loko se a heta va kha suka ka regay a tikuma se a ri ka risimu ta ku fanele letiwani a ku ri xivangelo xexo xa ku okay va tshikini va hume ka mina na mina na afeta ni tisungulela swa mina yes kambe lexi ni tsakisaka a nga kha humile kambe ku na rin'we risimu leri a nga ta tlhe kumbexana siku rin'wanyana a hlelela ku
1: kaele kaya wafowethu ekasike if hi famba kahle xikan'we mingiseriwa GCFM ya ka le tiphako hi yaka awu madoda hi yaka tinsimu timbirhi ne elakuaela mingiseriwa GCFM ku risimu ra number 1 risimu ra mani naswona ke vitira risimu i mani risimu ra number 2 i risimu ra mani naswona ke vitira risimu i mani ka siku ra namuntlha na R&B
0: afropop
1: sweswo hi na tinsimu timbirhi la mingiseri ta hi byela leswaku kahle leswaku risimu ra number 1 i risimu ra mani kasike vitira risimu i mani kasike mingiseri i nga hi landza kahle faneleke eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ka hi bela kahle faneleke riqingho hi ndlela yo yeleyo eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasike nakambe mingiseri lexi hi lavaka xona ntsena njhe wo hi byela leswaku risimu i ra mani naswona ke vitira risimu i mani loko ri ku na lava a fambaka na vona ne hi byele leswaku i famba na mani
0: ene mi nga ri vali vengiseri ma hina ku ri laha ka tinsimu letiya a yi teki minkandziyiso ne a hi teki minkandziyiso kambe ke hi ta hi kha hi famba na n'wina kahle eka tinqingho ta 060 8 7 5 9 4 2 kambe ke hi nga rivali leswaku mingisameko a ndzhaku ka xisimu leriwani hi ta tlhe hi kota ku va hi kha hi famba na n'wina kahle na ku na ku va hi kha hi tiphina na ku va hi kha hi titlonya kahle eka tinsimu letiwani
1: kasi ke risimu ra ku sungula mingiseri hi yime ku lungha ehleni ka rona hi leri ta hi byela swaku risimu ra mani naswona ki vitana risimu i mani
0: yes

0: na sona ke betere simo iman e kante ga wa sukura motla 060-8875942 mixere he bzeli la resimo number 1 resimo man na sona ke betere simo iman ka 060-8875942 ekun ke tsaka hle fela ke tsimo mo timbir mixere hi mele we hi la go tloa wela le soke resimo number 1 resimo man na sona betere simo iman resimo number 2 iman na sona ke betora resimo iman hi beli ringcingo eka 060-8875942 simo tana motla ti chipe ku chipa ti chipe ku zulu kwa ti chipe chipe chipi
1: ti chipile ya eka 060-8875942 ming saramena ga kuna lati ku ye na ti twanya
0: Alright, yo number 1 ya go Lia Mixer.
1: Na
0: number 2 ya go Hilewa. So in.
2: You don't get it. You're probably sitting there on your own. You're probably listening to the sound. It's pumping my love.
0: Alright, unga rumela kahle na rungula eka 060-8875942 unga rinkanziso wa rito. Rungula ntsena kumbe xa ni ke bela kahle rinqingo mixer eka 060-8875942 msimbuni kotani. I byela mixer swa ku ri simula number 1 eri simula man na sona ke vitra ri simu iman. Ri simula number 2.
1: Ka ka ri simula ri 1. Ba tlhe ba endla nyana ti advert nyana le ka TV.
0: Hi rona.
1: Hi simwana ni xa ri nzeni ka mana xona xika xi. Se e bile ra ri nwa ra marhandzu za ni nga ri temeni sara mina ka simula michayini kwala kaya
0: 060-8875942 no ni nga ti ku famba yini ku sala yini laha mi kona kwala
1: mi kona nje
0: yara loko swi ri karhi swi endla leswiwani mixer
1: swi komba ku ku na nkingha yin'wana hi ku ku na vanhu vambirhi va nga na xixi xin'wana nyana se lava va ta va be riqingho
0: mo hi twa lava
1: okay
0: mo hi twa lava a hi tivi 106 hello
1: Ifikile minjani? Okay.
0: Number 1 mtlangela yona nyana ne?
3: Kasi
0: mi miri mo.
2: Ngokurushi waka rutsi ngile
0: nguya. Yeah.
3: Hello.
0: Ah hey.
3: Hey.
1: Twin.
0: Ewa ro mhani merina
3: number 1
0: him tlangela yo number 1 imani
3: antwana no all right sir bamba antwana
0: all right bye bye
1: Thanks,
0: Selak. 060-8875942
1: akulekundleni ka swona na leri a ri nga twani kahle riqingho mo yi zama nakambe mikisara mina eka 060-8875942 hi twa ku ri ka tinsimu leti mi va ku mi kha mi hi langele tona kumbexani hi va ku hi kha mi vekele tona ku nga ku na rin'wana mi ri tivaka mi ri fambisaka
0: ni twa hi nga ri swihlupha ngopfu loko ti nga humi le ka nchumu
1: lowa ene
0: loko ti nga humi ka nchumu lowa swa hlupha ares hi ngo teka lava hi twa hi ta ya ti tlonya hi 106 hallo
3: i Daniel Brothers koko a reki mina danko
0: rongo
1: ka number mani mara mina eku kona tinsimu timbirhi
0: ore ku kona a reka nsiwo yila ka nombela Alright, so some second ngare a hlupha hi network net 106 hello
3: Mathosi Mpukeni.
0: E Mpukeni mjani?
3: E Mpukeni, ho ngwana Mpukeni.
1: E Mpukeni mjani ma?
3: Ah, yile ku hlupha hi network a ni hambi ngena nga ku fona hansi a hi vileli.
0: Hi n'wina.
3: Ah, wa ni tsaka Mathosi.
0: Ina ane ku ni hi n'wina lava hi byeleni ka.
3: Okay, a ro ku hi n'wina mani. Oh, number 1.
1: Okay.
3: Daniel Brothers. Nga Gezan.
0: Okay.
3: A bene ma vola mo sana go tira track mara e kambe yo.
0: Ka ka swem di chuwana.
1: Ene mile go di chuweni.
0: Wow, why me di da? He?

0: tani ba haxi twa wena leso wena ke uta oi khomele yini hina xa xa hina iku ku nikeza kahle hloko maka mixer ebi bula na wena ka number 060 887 5942 hloko maka ile landela ka mixer
1: okay
0: loko munhu a kombela donation eka vanhu ibi vanhu nyika mali ya ku tala xana swa fanela ku lavanga donator va tiva leswi mali mali ya yena a yi tirhisaka xiswona na ku u endla yini hi yona gay hi loyi munhu i kombela donation ivi va n'wi doneta vanhu va ku tala kumbe mali ya ku tala xana swi fanerini ku n'we mi nga n'wi doneta kumbe lava nga n'wi nyiketa mali va tiva leswaku i tirha yini hi mali leyi va nga n'wi doneta gay kumbe wo nika vo n'wi nghena donation ivi va swi sikisa sweswo ku hayi a ti voni a endli leswi faneleke
1: ra n'wi vona ri tshamise ku yini mengisa ra mina ka 060 875 942 nga ri va leswaku loko ku ri ku a tsandze ku nghena ka tiqingho xikan'we na ka mikandziyiso tsumela kahle eka Facebook u fika ku GSRX space ka FM lava ngeta nongonoko wa bambariloded waloye nga fika veka kahle mavonelo ya wena kokwala ka comment section ra n'wi vonelo ri tshamise ku
0: 060 875 942 kwana mingiseri wa ku sungula hi la ku twa hi yena laha 106 hallo All right. 106, hello.
2: Matos, la one.
1: What is the reg?
2: Ah, it's what I'm going to do now, Jenny, man. Man, donate the bone.
0: No, hi la ku tiva sweswo hi la ku tiva ku loko munhu a donetiwa botixitere ku mi n'wi donetela ma swi la ku tiva swa ku ndleka yini hi mali hayi ku ma doneta kumbe a mi
2: donetiwa van'wani va swi lava ku tiva ku ya yena hi mali ya yena mara va talangi lava lava ku swi tiva ku va nikela hi mali ya yena loko kuma munhu a va kombe tidoneti ku ka va nikela
0: okay
2: no n'wi tiva va n'wi tivi munhu waloye vo hoxetela ti-100 rand ti-50 rand ti-20 rand ti-2 rand
0: se hi nga vuya lako hi nga kota ku vuya kona loko why n'wemi ku a mi donete n'we
2: wa nga lavi ntirho a tirha u ya ku doneteliwa na hina hi siku hi ya tirha hi tirhela yena
0: a i botixitere
1: van'wani mi nga ri va loko van'wani loko va kombe ti-donation ku va ku ri hi risimo xa swa rihanyo maswo swa ku fana sweswo kumbexana va tshweriwe hi tiyindlu
2: swo fanamidende a holi midende loko a ri mitonini a holi midende a nga nikeleriwi u ta dyela mudende wa yena
0: a hi ngo munhu a nga dendi swa mitirho a swi fambi kahle i lava mali i lava ku ya eswikolweni kumbe kun'wana na waloye wa tsoniwa mali i byela leswaku ya lava ntirho
2: ama no yi khoma lo powerbolo kumbe loto ni khoma 171 million
0: ya
2: a ntona ka rina ku pasele henhla ngopfu xikolweni na n'wi yisa yunivhesiti ni kha ni nga lava na nchumu va sungula ku tirha
0: ntsena loko mi khome mali muni
2: I'm not going to get 66 million.
1: Thank you.
0: Loko loko nwa nwana nga ri kona hi vile
1: la ngo. Asfam kahle.
0: Hi le nwa nwani. Ku hi nwa nwana ba tos. Zele nwa nwana. 060 875 942 mi tsira baraka le riqingo la. Hi twa. Hallo.
1: Hallo. Oh, okay.
0: Go we.
1: Yeah, go we. Aye, aye.
3: Hello.
1: Aye.
0: Hello.
1: Hello. Oh, network in line. Ina.
0: Singanda nhlele ku hlamula. Van'wani va la ku twana ku hello. Hello. 060 875 942 bana ka tle mqingo mise. Hello.
4: Aye.
1: Aye.
4: Ke siampula.
0: Aye.
4: Eh, namkhulu kwalaho.
1: Aye, pap.
4: Mimi njani xa?
1: E pfukile minjani?
4: Ah, e pfukile man.
1: I can see.
4: Hawa munhu. Nge n'wi vutisi loko ala a ku i kombela ku donetiwa. Khona i ta teka xexi nga na xona i n'wi nyika xona. Ene nge n'wi vutisi leswaku i lava ku endlani hi yona.
0: Why mfanikele munga vutisi? A hingo kombela donation yo yeleyo ela kuteka mali liya a aza swidzidziharisi kumbe ku xava switsotswi sweswiya.
4: Hayi loko aza swidzidziharisi hayi ku tova ku hoxa yena sena kambe ita ve n'wi nikile kwale nga n'wi nyika kona. Kambe mindzuku cheleni ya kona a nge yi kumi.
1: Ya.
4: Loko u endla swona sweswiya hi ku ri loko hi n'wi nika hi n'wi nikela ku ri a xava xa le ndhaka rivanti
0: okay
4: loko a xota a xava vana kumbe a ya xava hembe
0: okay
4: kumbe ntangu
1: Satala kokwana.
4: Mani twa kokwana.
0: Himitwini kokwana.
4: Inesi mina ni swivona ku ka sona. Se loko wo mutisa swinuniko e mutisa ku ya ka ndaniyo. Oh, leso ku wo mutiya musi.
0: Kambe mle ku tikura ko. Kambe tikura ko na mle ku yi.
4: Ni ko kwala eka
0: ka bokota la kamboko ta
1: kensi le kokwane e kensi snen kokwane hlaise ka
4: thank
1: you okay
0: 0608875942 twa bona ke rumela ka tena kanti sona wa rito mingseri twa wele sokwena uri nka nhloko maka la
1: wa kama yita kahle nhloko maka mengisa ra Sarafam sibuso kuwa vutisa na kuri malili ya siku yini yini he aphela mlongu nyika nere aye okay aw nankinga ya
0: 0705942 inga teka lo yena kambe hallo
3: tose
0: good masenyana
3: ale ai reta ki reta ro sungula ile fa ireta lo uya khoma yu ngwende yiwa
1: so
3: se tsake nwa nwa mina hinkwawo
1: aye mifukile
3: e fukile ngo bona
1: e fukile
3: hey mhaka le mihla ya ku mhaka ikulukumba ngopfu ke hi bona ka tikunyana rinwana kwalo mukuma kuna nkosi kunwanyana la ku nga swela masivona va jikajika na makulu lava ku laveka dry pack ku laveka sakara mugayu se mukuma ku lava va teka ku swona ni va gina va teka na tisemende na mafreme e kuma ku laveki freme leyi a nkosini kuma se kuteku ti bread pack mabokisi makulu lama tele ngopfu hinkwako mara loko se ku ya chekisiwa mukuma ku ya bokisi rin'we ra bread pack na rin'we ra ticondo ka makulu lamo ringana wa more than 10 to 15
0: e vana
3: maswona so loko va sala va ya cheka loko va ku te mabokisi mangani kwalano ma ti bread pack va ku ku te rin'we na phaketi va ku hayi ma va nghene ka makulu lamo ringana wa more than 11 to
1: 12
3: se va ku se hi fanele hi swi endlisa ku yini va ku sikise sweswo va ni hi le nkosini kuma ku ri se manjhani se va tekela tisemende na mafireme ku ve ri donation ya le nkosini himpela ku nga swela ku laveka yena swakudya swo phuxaphuxanyana kuno ku ze ku fika wa mitlhanu ntsena mudlivela ku kota ku hetisiwa xiphemu xo veka murhandziwa wa hina leswi endleke ngopfu swi ve kha hi swi vona swinene ngopfu vanhu a va ta ganya hi mikosi
1: leyiwani
3: se vo gina va ze va ku no ha na makulu a ku tivinyi va muti na buku hi ku vona ku ri se va teketela swilo swo tala swi tlhe swi heta swi nga hayile na leswi a swi nga fanelangi ku swi ya nkosi ya swi ya leyi a ku riliseni mara se va rhwele se swi ya ka vona manjheni sweswo hi gine hi swi vona swinene ngopfu vanhu vo ze va gina kala ku nga na nkosi a vo ya kwale ka xiphazela ka swimanimani na buku ntsena ha yi ta fika a rilisa hi sakani xa mugayo kumbe xifulawurani xifixo yi laha swi tali sweswi a nga ta kota swona hayi mhaka yi kulukumba ngopfu hi ku hi vona yaleyo se swi kahle himpela loko se ya nkosini ku levuwile mi ya teka na mafireme fireme leya ndlani masirheni
1: swirhongo
3: ku rhongo
1: hai
3: mo hina hi namba hi ku ndluyi xikambu
1: okay ya tala swinene ra n'wi vona ri tshamise ku yini mengisa ra mina ka 0608875942 hi twa ku ri n'wina mi swi vona xinjhani ahe
5: vakhazi minjhani
1: hi pfukile minjhani vakhazi
5: hi pfukile vakhazi a hi twa na nhloko mhaka ya n'wina hayi loko munhu a kombela donation wa n'wi vutisa ku ri i lava ku endla yini siku rin'wana yi fanele ku a ya ka surgery ku laveka mali yo tala. Se loko i n'wi nyikile a wa ha landzelerisi ku ri swi fambe njhani swi ku yini wo vhete swi tshikisa sweswo. A ni ta va i n'wi nyike hi mbilu ya wena ku tsaka a nga fostelangi i lo kombela ivi i n'wi nyika se mhana ha landzelerisi i yile a nga yangi a swi ta va swi kha swi lava yena. Mavonelo ya maxido gracious mphephu ni ri kwala River Plus a hi yeni vokhazi
1: khensile vakhazi
5: ku khensa mina vokhazi
0: 060-887-5942 ile ku fambeni kahle mixiri va kha va yi hlelahlela sesi khazi wa mina mavatwa van'wani va ku hayi khona va lava ku tiva van'wana va lava ku tiva van'wana ku se ku dyiwa ti what hallo DJ my DJ Shimomondiya. Shitekete.
6: Shitekete man. Ah, siyo yini kunene vanhu va xikwembu.
0: Madiva hey.
6: Chapa xitombela tombela phela Shimomondiya.
0: Ah, phela hina ku vutisa swona ku si xikopfa xiku swa. Ku va kha ku ndleka. Matashe nyamalala
1: hey.
6: Hey, a xi famba fambini xi ya kwalana kwalaya.
1: Ya xi ri na xilayiseki.
0: A xi ri mjondola.
6: Ah, kasi a ku yiwu kona yini?
0: Ho vutisa ku xi ri mjondo laki
6: ala kayiwa
0: okay
6: a ni lexa nyan'waka xi hindla xa malembe
0: yi
6: se mara hayi mo hi nghena ka
0: se
6: hayi na n'wina hayi kona hayi mani kela sango vakerela
0: ora ja vai fambeni
6: a ne wo motise wa swi tiva yena ku yandla hivi hi swona hambi ya xava swidzidziharisi hambi ya xava yini tsena loko a kombelini mhini n'wi nyikini i tsakini mbilwini ya yena ku a ni ngeri ka mani le ka mani va ni nyika se ku yandla yini a ni nge n'wi vutisi
1: a ni himpela
6: A mina ni endla leswa ngete ni kombela I swo xava. Se ku vutisi ku u ya xava yini se I suku yini disi hayi.
0: A mbutisi.
6: Hayi a ni vutisi swi la yena hambi ya laha swo ti dlaya hi swona a rezi.
0: A rezi se na mi n'wi nyikini mali.
6: Sana mi ni n'wi nyikini a ni xikombe xi ta xi swi vonile ku ni n'wi nyikini hi moya wa kahle.
1: Impela.
6: Loko yena se a fika hupa a. A ku ve hi famba phuruka vanhu swi lava ku xava swonge a rezi swi lava yena a ni vutisi
0: hi mitwi
6: a ni yelako ku pfuniwa ni vutisi chumu no n'wi nyika a ti fambela
1: ayi ya twala ma khensile
6: hi ta ku yini vakhaze
0: khensile vakhaze
6: eya
0: yela
1: Yeah, then I will see you. I'm being a tourist. I need to do this. I'm going to be a icon.
0: Awa buti. What up? 060-8759-42 mingsera rukufambini kahle kahle kanwa sukura na motla. Bere kahle rinqingo hi twa wena mingsera. So kuna ke iri yini ka nhlokomaka. Mukanti se kuna marithi ta vaikha ifaka xela kahle. Ya itwa.
7: Ayee.
0: Hello.
7: Ayee
1: ba
0: ifaina.
1: Ayee. Oh, network.
0: Ku besilo bangwana khazi?
1: Hawu.
0: Eh.
1: Ah ye papa mfukile.
7: Eh, sena mitwanyana. Ni janwina na.
1: Mfukile minje.
7: Ayi, kwaso kwa maka, ayi tayi I tlanganda, ayi akuze kuna moya lo hungako.
0: Hi te tlanganda mpela.
7: So leswi nga swona I a nga vutisi nchumu ma swi vona na kwale ntsongeni wa malwandle loko u kha ku humelela swin'wana na swin'wana haleno Afrika va teka ti-donation to tala ti ta ti tini mara at the end ku hava loyi a nga tlhelaka a landzelerisa ku leswi hi nga tisa mabiliyoni ma so swobya swa so swi helele kwihi swi pfune mani na mani ku vanhu va ha xaniseka loko una aza a kombeta xilondza lexi a lavaka ku i nge murhi lowu a wu kombelaka u ya u ya tshuna xona ayi wa nyikiwa murhi maswisa a nge vutisiwi a mi ri na nghelekele xa drak fika e ti f
0: hi khensile nghelekele xa drak Hello.
6: Hello, honey.
8: Loko munhu afika nghena ku ndhawini kokwani gaveni mi kokwani gaveni va ni tiva ngopfu vhele hinkwako hinkwako a ni yala ka dzingidzingi swa ku ya loko va twa ni kha ni vulavula va ri xi i tata i mhana fana wa mathonsi
0: lo
8: i makumu kwala na sira ndhawini ha hi ku xowetana a kombela leswi a kombelaka swona hayi loko swi ri kona u nikeni mbilu na yo basa hi ku pama nga n'wi vutisi mara ku na van'wani lava masi wana ifanele ku kuva vutisa ma vona vana kuma va kha va teka titiho va khanyanisa hi mhaka ya leswi va swi dzahaku loko a fika nghena ndzeni ka ndyangu a ku hayi kokwani gaveni a ni kombelanyana a vulavula i swi twa ku aloya ka a ya xava swakudya loyiwani i ya xava fole a tlha a lava a tlha a holova na vanhu va tlhe va va n'wi ba kumbe a tlha a vavisa van'wani mhaka ya ku i tetaniya i ri i ya ndla yini a ku 1212 i ku vuxa hi lebyi
0: ya
8: ni nga lava vuxa ni lava i ku noho i hoho swakudya hi leswi dyana
0: swakudya
8: mali ni nga ku nyiki ni hlakee na un'wana makulensiku yin'wana laya ni kombela themba ni ku hi lava ku yindla yini ni la ku xa xisibi xo hlamba ni ku wena n'wini ki xisibi lowu a ya ku hlambeni ni nga lava swona a swi na mhaka xavani se ni swi vona ku hola a mukuleni loko no xavisa a tlhela a teka themba ndzi leyi a sala n'wi nyika a n'wi xavisela yena hi ku leswi yin'wana hi swona ku xavisa vona lava va taka
0: laha
8: ndasi wayi va fana miyaya kuma va pangelani ma kona kolomu mavhengeleni lama ya vuyo honto va ya va ya xava swona se ni ku ni nge ku nyiki loko laa xisibi xo hlamba ka ta teka kaya na yona sunlight na lexo nun'wela hlayisekani papa fana na ntombi ya mina
1: dankoxapiro
0: I nga languta kahle mukandziyisi wa n'wina marito le mi rhumela kahle mi xerwa GSR famika nhlokombaka siku ra namuntlha van'wana va rhumele kahle marungula mo hi kama kahle nkandziyiso va rini
9: minjhani hi vahaxi donation i donation loko munhu a yi kombela i tlha a vula ku i lava ku endla yini hi yona se loko hi n'wi donetile i fane a endla leswi a swi endlaka a ngete i lava ku endla swo hi mali ya hina a tlha hi komba ku na next time loko a lava donation hi ta tlhela hi n'wi donetela loko o ka a nga hi kombi swa endleka a ya ku nweni hi yona ke kumbe a ya xava swo tivana na yena ku nga ri swona leswi a nga kombela donation a yi lavela swona ke hi lava ku swi vona hina ku mali ya hina yi tirhe yini i mhani makhwela lavo duma la Gian section fela danki
10: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle mathosi ya mpfula na sesi kwala xiticini ya loko munhu a kombela donation wa nikiwa swi biha hi loko yena se a endla leswi a kotaka swona ku halaha mara wena aka wena ivi n'wi nikini hi mbilu ya ku basa a ni voni swi bihini ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 80 khotsa a hi yeni muhaxi
0: allright kensin kandziyiso wa rito nakambe
11: Mi fuke ni mali me waske mi na vumbwa ene anti waske mi na vumbiwa. Ina shako maka ayitwa mwe yutlo wutza. Niranga ni mwubuti sa before shako I donation yo endline. Noko nisho wana le shako leswi a swi vulaka swa khomeka. Ni nga n'wi donate mara niranga ni vona leswaku I mhaka yo twanana hikuva na yona mali. Ishiyakala and yo tirhiwa se ni rhanga ni vona nhlokomhaka ya kona na munhu wa kona ku swa fambisana na and swa twala leswi a swi vulaka ke mana skimi na vumbiwa a Soweto hi mina a hiyeni danko.
0: Right, you can see ni xandla ehle ka xin'wana xandla hi nga teka wun'wani kandziyisi wa rito
12: ahe mathonsi na matsakitsaki mi pfukele na mina loko ni donatele munhu aku kombela donation ni n'winyika hi mhaka ku ni n'winyikini mbila mina hinkwayo a na ha lava ku tiva ku u ya endla yini hi mali liya na loko ri ku a nga ya a ya endla swona i swa yena loko ni swi tsandzeka ni nga ha donate next time mara ni nge n'wi pimeli ni ku sweswiwani a fanele u ntlini hi mali liya no ni n'wi tshikisa leswi endla sweswi ya lavaku swona i tavele ya khumba.
0: Alright, so we're going to mix it with Kensili, Shandla Enzlin, Kajwan Shandla. How's going to mix it? Nga, tika nkandis, kumishiri ya tika ringtingula. Alright, mwe tika nkandis wa rito.
13: Ripari ili ba, shwa mina. Na hitu asha kwa maka. Loko muna, atata kumbela donation. Abu lagu ni kumbela donation, kumbe ni laku enda sokari, laku ya shkolweni. Kumbe, susu yanga ta kumbe risa sona. Loko, nisubwa naku susa kona suna nkoka. Na unyika ni tle ni nga landzelerisi ku u ya endla u endla yini hi yona mara loko no kotlana na yena loko ni n'wi niki donation ni vona a nga xavisi swo khomeka a nga endli swona leswi a nga kombelela swona a tlhela a xava swidzidziharisi a na ha n'wi nyiki n'wamagoda hi mina ni ri ka mphambu danki vaxi va mina
0: Kinsini n'wamagoda laka mphambula van'wani mi ri va landzelerisa sesi kazi van'wani va ku a yi khoa a yi landzelerisi
1: ntiyiso wa helela kambe ngari vale mingisara mina kuri vo tala va kota ku va va kha va kota ku ku donatela kumbe xana ku ku pfuna andzhaka loko va va kombise xivangelo xa ku va i kha i lava ku pfuniwa hi ndlela yaleyo naswona swi kahle ku tshembeka hi ndlela ya ku va i tlhela i va kombisa ku ri mali liya mi nga ni donatela yona hi leswi ni endlile ku ri na siku rin'wana loko heta tlhela hi hundza ka xiyimo xa ku fana lexiya va kota ku ku pfuna kambe swa ku landzelerisa swi fika swi nga tshamisi.
0: Ntengari asi mara ni vona ngari some seconds kasi ikwani go loko e landelerisa ndlela yo yaleyo e vha khela bisa so kuri okay mali le mehe ni nga niketa munhu kumbe xa nikeni nga humesa ni ka munhu xana munhu ye walweke u endlini leswi anga de u lava zona ku endlela ku na le ri nkarhi lowu landzelaka loko a tata vuya ku hayikho ni kombela lexa verina e donation
1: kuze ni vula ku ri yena yes anga yimeli vanhu va fika va va kha va n'wi vutisa kumbexana ku n'wi landzelerisa a ku vi yena laha tlhela a kota ku tisa ngongo ka lava va va kha va kombela ku pfuniwa ka social media a nga tlhela a ku hi kombeni ku masiku lama ku na xitalo lexiya xa the breast reduction ka lava va va kha va nyikiwini eka xiwa kumbexana eka mavele va heta ku va vula ku ri va tikiwa va kota ku va va kha va pfuniwa hi donation va heta va ya ka madokodela yo karhi ya va pfuna hi operation kumbexani surgery yo karhi
0: matika mavele
1: va vula tano yes se vo tala va vona ni vona va tlhela va kota ku vuya ka social media va ku n'wina mi nga hi pfuna hi leswi swi fambe kahle hi ndlela leyi ku ri na siku rin'wana loko heta va kha hi hundza ka xiyimo xexo i kota ku va i tlhela yi kota ku pfuneka no tsundzuxa van'wanyana ku ri swa endleka
0: kahle hi leswiya swa ku swi ri loko hi vona vanhu va ri ka xiyimo lexiya mhaka ku tlanga hi yona i xivavi kahle kahle madivele wat swirhongo leswiyani a hi papalatesoaaleswiyaabodyshame
1: munhu wun'wani hi ku swa endleka loko kha n'wi body shame se ya sungula ku ti chekacheka hi ndlela yi hambi n'wanuna hambi n'wansati u nga zangi khomente hi bodi ya yena anera a famba na tlangela siku ra n'wi ra ku velekiwa
0: hayi ku ri na leswiya swa ku na loko va munhu hava kume mbale tibemuda sweswiya na loko mi vona switsolwani mi nga vuli switsolwani swa ku ximumu lexi mi lava hi mbala yini vara ni na n'hweti herini
1: u nga zangi kahlekahle lexi khumbaka miri wa munhu yi nga khomenti hi xona swa endleka sungula ku va nga ti rhandzi hi mhaka khomenti ya wena i swi twile mingise
0: na n'hweti herile va holini vanhu van'wana swi kahle mani mara va ka mhani loko mi kha mi tirha mahola
1: a hi holi a hi heli n'hweti
0: a I'm going to go to the house.

0: Ali, we queen come ali. Na sono, si tututu, ipana bantabasi. Na te setaina, ileta te papa. Ipu lavla hiti wings. Wish shoko shoko. 074-751-4932. Teke lento kwenye shaku. Ipu isabaranzo bangwina, kusuka e joni. Ipu wise limpopo mahala. Harumarovela funeral services. And take the chance.
1: Sky tent, here go tsule la benzura wena. Si olobe shnene. Bashamsa matent, hiku ambana na kaona. Stretch frame. Na canvas bashabisa na matafula tshitulu hi ku hambana na ka swona chini wo endla ti popcorn muchini wa ti ice na wa ti chips ti mobile freezer ti mobile toilet na ti VIP toilet na ti jumping castles ba ti shabisa lay by ya pfumeleriwa ba kumeke bafana bafana complex ku nangutana na tapeaway u nga va fonela ka 079-292-3334 sky tents e company yo sungula ku ba yita egiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer sky tents
0: Dami Ganga 627 ni matambu la minyika tumaka leti isaka Dami Ganga la uleka nungonoko wa Dami Ganga na remember ngubini
2: Swibeka kahle le ka khumera timinete ku bile awara ya ntsebeka madyambu ya siku ra namuthatlhela mamukelana kambe tindzawu hinkwato lamupfuleleke xiyanimoya xa GSR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi hi langutisa kahle ka swiviko kumbe mahungu lama veke ma ri karhi ma sungula nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi hi langutisa kahle kusuka le ka vaaki va tindzawu ta xihosani lava nga va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa xifundza ntsongo xa Bembe Councilor Melani Chauke ku va va ri karhi va kote ku yise mahlweni na mhaka project ya mati laya ri kona eka tindhawu ta xihosani laha va vikeke leswaku vaaki lava nga va ri karhi va tshama nkarhi wo leha swinene va ri hava mphakelo wa mati kumbe vukorhokeri bya mati lebyi heleleke eka tindhawu ta xihosani kun'we eka tindhawu ta xifundzantsongo xa Bembe vaaki kun'we na vanhlangano wa sanko wa ku yimela vaaki lava nga ri ku va ri karhi va kombisa kahle leswaku project hi leyi nga va ri karhi yi sungula endzhaku ka loko meyara va kombisile leswaku va nga va va ri karhi va yise emahlweni na ku tekela vukorhokeri bya vaaki enhlokweni
3: impumu va va ku lava ku tisa ku khensa na intervention ya executive mayor na mayoral committee xikakwelevembe xikan'we na vurhangeri bya ward councilor tatana mavhikani ku va tolo loko hi fambile hi ri sanko na swiyenge swa kwala ka community ya ka xihosana nakuta loko ti langutala hi nga kona laha na la henhla laha na langutisa mbhoni bya ku hi le athangeni le axiburini kwala ka xihosana project leyi a yi yimini na ka xihosana ya mati hi leyi namuntlha laha yi sungule ku tirha tangeleri hi sala concrete leri mi vonaka mabhoneni kwalano tona va khamela yimikomba ximuwu ku ri a hi vheta hikwala ka xihosana ximuwini laya so mi ta swi vona sweswinyana loko a ha yimikwala hi ta tlhela hi mikomba tipipe leti nga ta karhi ti cixiwa laha ku komba ku ri project yi le ku yini emahlweni hi nga va hi lo tsandzekanya na tolo ku mi tekela swinepe swa assessment ya tibuhulu loko ha ha suka kwele avembe hi tala ka xihosana hi vheti xikan'wekan'we va executive mayor va rhumela team ya ku ta yi ta endla assessment ya tibuhulu ku ri ku kayivela yini i xini xi xotaku so ni vulavula sweswi vahisa lava va tshimi liya ya le a vembe ya tibuhulu namuntlha va vuyini kwala ka xihosana va ha ya mahlweni na ku lava ku restora tibuhulu letiya ti nga ri ku tirheni xin'wana lexi hi nga ka hi nga xi rhipotangiki kahle tolo i ku hi tlheli hi famba na vona lava le vembe tolo hi ya endla assessment ya bulk ya kusuka atshaveni ya ka kuri yi ta ka xihosana ko u sala ku hi kuma bulldoze leyi va nga ta tata expose ndhawu leyani so that ti kota ku athendiwa nakona a ku va ku ti micetanga na xiviku ku ri a hi nga yangi ku ya endla xiseveseve a vembe hi tile ku lava ku tirha hi leyi project yi le ku yini amahlweni inkomu
2: swi veka kahle le ka 13 wa timinete ku bile awara ya ntsebeka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga va hi karhi hi langutise kahle eka vaaki va tindhawu ta xihosani lava ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Bembe Councilor Melani Chauke hi lava va ri karhi va yise emahlweni na mhaka ya project ya mati leyi vikiwaka ku va yi ri karhi yi yimile nkarhi wo leha swinene yi nga yi emahlweni laha vaaki va tindhawu ta xihosana va veka leswaku va karhele hi ku tshama nkarhi wo leha va pfumala mati va ri karhi yisi emahlweni eka nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku va yi karhi yi langutisa kahle le ka meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe Councilor Melanie Chauke hi lava va ri karhi va yisi emahlweni na ku va va ri karhi va langutisa kahle ka vaaki va muganga wa Ngomgomo eka masipala wa Collins Chabane Mayele ya Vic Meyara hi lava va hlanganile na komiti leyi langutelanaka na mhaka ya ku rhangeriwa hi khanselara wa wadi ya 14 eka masipala wa Collins Chabane hikuva va ri karhi va burisana na mitlhontlho ya mati leyi nga kona. Meyara u tshembisile vaaki leswaku va ta ngheniseriwa tibohol eka vhiki leri ku n'we na mathangi mambirhi ya mati. Vaaki va Ngomgomo va kuma mpfuno wo karhi ni nga ku va kumile mpfuno wo karhinyana eka masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe. Swiveka kahle le ka 15 wa timinete ku bile awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisi emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe Councilor Melanie Chauke lava yisi emahlweni na ku va va ri karhi va kombisa ku tlangela mhaka kumbe n'hweti ya khale ka president Nelson Mandela hikuva va ri karhi va endzele ka muganga wa Ravela ku va va ri karhi va yisi emahlweni na mhaka ya ku va va ri karhi va kombisa ku lunghisa eka tibohol kun'we na ku va va ri karhi va yisa mphakelo wa mati eka vaaki va tindhawu letiya.

0: lokusisa sasemingisiri wa mina na mina ntombi yozenya ntombi yelesikundiswa maleza wazinjive ntsetselo wakahlungwana neri tukulo mamjaji ngwa smart na sira mamjaji ngwa mathole ka mavuza kaya mbuya vapfukile vanhu vana ntsemba na kupfumela swaku vanhu vapfukile ni xewa ta vanhu aka tindhawu ta ku hambana hambana minjani na ka nongonoko wa Sportville ka majama siku ra namuntlha mingisiri wa mina ku na ndodala ni nga khomela tona tintombi na majaha lava nga kona le ka Commonwealth ve le ku yi tirheni kahle loko hi langutisa ka malembe lama nga hundza mingiseri wa mina tigolidi ti kona ti silver ti kona hi ta va kha hi vulavula banyana banyana banyana banyana va tlanga namuntlha majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina mitlangu liya ya ya vaxisati ya cup ya Africa mingiseri wa mina ta va karhi yi tlangiwa ka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina so ta va karhi hi vulavurisana hi yoho ka majaha masiku ra namuntlha ni xeweta vanhu hinkwakunkwaku Waku, loko mini ngisa ka mirikona minjani na mipukili na switiva leswaku vanhu va pukini va people are excited ku namuntlha mvulo hi ta va hi karhi hi twa to tala na ntombi yo zenya ina i ntiyiso hi ta va hi karhi hi twa to tala ni ku khomele to tala tala tala Orlando Pirates va sayina xitrekara Kaizer Chiefs wa wina aka Toyota Cup ni ta va ni kha ni ku byela leswaku ku endleka yini ka xipano xa Real Madrid interesting interesting mingiseri wa mina loko twoka ku vanhu va le ku sayina na va le ku yeni market think ties ta va ni kha ni ku nyika starting 11 xa xipano xa yona banyana banyana ntlangu wa koho wu sungurini mingiseri wa mina wu sungurini ka nkarhi wa sweswiwani u nga va u fambe khumera timinetse loko ni nga wuxisanga ka nkarhi wa sweswiwani ntlangu exikarhi ka xipano xa Afrika-Dzonga na xipano xa Tanzania leri va nga ri mitlangu ra Omali Richard a Casablanca mingiseri wa mina Morocco wu sungurile ri ni ku nyika starting 11 ni nge za ni nghenanghena aka swo tala xa banyana banyana leswaku xi tshamise ku yini tintombi leti hi lava leswaku ti wina ka Women African Cup of Nation mingiseri wa mina leyi nga kona Morocco leyi vulavulaka yi vitaniwaka Morocco 26 twana aka line up ya hina ku na Dlamini Tipaleni jersey number 16 number 2 i Ramalepe pages number 2 jersey number 3 Igamede kasi jersey number 6 Sesani jersey number 7 Dlamini kasi hi dawa ka magai ya u kona jersey number 8 kasi Muhlalo i jersey number 10 Khatlani u kona Thembi i jersey number 11 kasi Mbani u kona jersey number 13 jersey number 15 i Jane u kona mkapteni wa xipano mingiseri wa mina kasi jersey number 20 intombi liya vitanaka Modeli u kona kuti sisa leswaku xipano xa hina xa banyana banyana xi va xi kha xihlula since mpfumeleni va nga ni tsutsumela aka tiko ra Tanzania ni ya ku nyika starting 11 xa koho leswaku xi tshamise kwini jersey number 18 vana Abbas ntombi liya yi khomela ka xipano xa rixaka xa Tanzania kasi jersey number 2 vana Katuzi jersey number 6 vana Minja kasi jersey number 7 ku na ntombi liya va vitanaka Clement mukapteni kasi jersey number 9 Mnuka u kona jersey number 9 kasi jersey number 11 i Diana jersey number 14 i ntombi liya va vitanaka Rashid kasi jersey number 15 i ntombi liya va vitanaka Singano i kona na yena ka jersey number 16 i ntombi liya va vitanaka Maseke ka jersey number 17 i ntombi liya va vitanaka Anekia u kona na yena ka jersey number 21 i Violetha va kona tintombi letiwani ku va va karhi va ombana mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va le ku hi languteni mitlangu leyiwani ni la ku vutisa ka wena nhlokomhaka ya hina mingiseri wa mina ku vona ka wena ku ta wina mani ka majaha masiku ra namuntlha Afrika-Dzonga va tlanga na xipano xa Tanzania i mitlangu liya ya Women's African Cup of Nation mingiseri wa mina leyi tlangiwaka le a Morocco ku nga ri vala leswaku yi sungule ka siku leri ra tolo ta ku byela kahle leswaku hi va mani va nga ku ndleke yini ka siku leri ra tolo ku bukutiwe va mani ta va ni kha ni ku nyika kahle mbuyelo ya kona leswaku yi tshamise ku yini mingiseri wa mina ku tiwa to tala tshamisa sweswo mingiseri wa mina kasi the former Bafana Bafana mukapteni Mbulelo Mabizela u ve a kombisa hi njale ri ya va ri tanaka Imen Ukon ta ku byela leswaku u ri yina hi Mbekezeli Mbokazi u ri yini majala mambirhi u nga ri leswaku Old John Mabizela un'wana wa majaha a matlanga kahle kumbexani u tlange kahle hi nkarhi wa yena Old John Mabizela tlanga ndhaku misa loyiwani I think u za a vulavula hi majaha lamawani i timhaka ta ku matlanga ka tiposition leti ye na ye a va karhi a langutana na tona so ta va ni kha ni ku byela kahle leswaku Old John Mabizela u ri yini hi majaha lamawani kuva ma tirhi kahle le ka World Cup naswona u ri yini hi ku ya mahlweni ka majaha lamawani mingiseri wa mina ta va ni kha ni ku hlamusela kahle kasi ta va hi kha hi vulavula hi Kaplia ya le KZN ta kubyela swa ku ndleke yini Kaplia ya le Pulukwane ta kubyela swa ku ndleke yini hi yona mingisela mina swipani swi va swi ka swi tilungisela leswaku loko nguva yi sungula swi va swi lungini mingisela mina so una ti cup to tala ti va ti kha ti tlangiwa kasi ha hi swona swo ntsena ni ta va ni kha ni ku nika mimbuyelo ya mitlangu ya Mudupi annual soccer tournament third edition le humelaka le Phalaborwa ni va ni ri kona twi le Phalaborwa mingisela wa mina ha loko u la ku vona bolo tsutsumela le ka tournament le ya hawu hawu va rova va shayina va muxe na bolo va shayina hawu va gwaragwara va shayina mingisela wa mina so ha ku to tala tshamisa sweswo aka nhlikani wa sukura namuntlha eka madiya ma sukura namuntlha mingisela wa mina kasi ta tlhela hi vulavula hi xipano lexi xona Venda Football Academy ta va ni kha ni ku byela leswaku nkulukumba Clinton Lassen va ri yini hi Banyana Banyana va nge za va raharaha bolo ta ku byela leswaku va ri yini kasi ku na nkulukumba leya Cedric Kaz ta ku byela ku i ri yini endzhaku ya cup liya ya le Pulukwane u ri yini hi vatlangi vakwe laha nga va vona va karhi va tlanga mingiseri wa mina so today mitlangu kumbexana ta mitlangu i matutu vana va ntavasi ta va hi kha hi khomakhoma hinkwako va hi kha hi meka sure leswaku va hi karhi i kuma hinkwaswo leswi hi nga ku khomela swona aka majaha masiku ra namuntlha nkarhi wa hina u vekaloka kota past 7 hi ta tlhela hi vulavula hi tournament leyi nga kona mingiseri wa mina na rivala mingiseri wa mina ta vulavula hi tournament leyi nga kona a swi tiva leswaku ku na hosi ya vahlava tournament mara ku na ndzalama top 8 ta va yi kha yi vulavula hi yoho mingiseri wa mina leyi sponsoriwaka hi hosi ya vahlave ta va ni ri kona ka tournament yaleyo hi ti 5 na ti 6 ta September so tshama kwala ku lava ku twa to tala hi yona tournament leyi leswaku ku endleka yini hi yona ta va ni kha ni ku paluxela hinkwaswo leswi va swi kha swi endleka aka yona tournament yoyo leyi ya mingiseri wa mina kunjhani kwalano ni mina ni tshemba na ku pfumela leswaku hayi u pfukile so va swi tiva leswaku ntombi ya nga rhandzi ku va rhasarhasa kumbe a ya leyi na leyi loko swi ta ka timhaka ta sportville ni lava ku swi twa hinkwaswo ne xisaka xa nghondo xi kona ka majaha masiku ra namuntlha hi ri ni nga rivali swilo swa nkoka xi kona xisaka xa nghondo ka majaha masiku ra namuntlha mara hi ri hi twa va marovela leswaku va hi khomele yini ka majaha masiku ra namuntlha
1: Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha ibutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 200 rand ya grocery

0: arkona nkwesa na yena arkona xipandza Kaizer Chiefs xikoti kuba xihlula ntlangu wolowo hi sota mingiseri va bisoto wolowo hi humaka soto lowu vatlangini xipandza Kaizer Chiefs xikore hi nenge wa Vilakazi akora bolo yi ri yin'we ya ku tiyisisa minute half 17 ku tiyisisa leswaku xipandza Kaizer Chiefs xi va xi kha xi hlula ntlangu wolowo hi bolo yin'we eka tani va vuliwa tingwenya ta Toyota Cup mingiseri wa mina ya 2026 ka hi ku hoyihoyi aka makhosi ho va na tshemba na ku pfumela ku va va teke khapu leyi swi nga va swi va pfulela tin'wani tikhapu kumbexana ku tiva mani mingiseri wa mina a hi swi tivi leswi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela toro mara a hi tsumeli ka xipano xa yona Scotland ya twa mudzaberi kulukumba Norman Mapenza leswaku u ri yini hi xipano xa Kaizer Chiefs naswo ntlangu u vone njhani le rivala ra mitlangu ra Royal Bafokeng a hi ti nkulukumba Mapenza leswaku u ri yini.
1: Thank you so much. Look, I think it was a good game of football. It's a good game of football. What we came here for, and what I saw, I think I'm more than happy. What I saw, we used the two teams for the game. It was about checking whether we got enough depth. Because, like I said, some 2 days ago, that we'll be going to participate in the CAF Champions League. But I'm more than happy with what I saw today from the players.
0: Yeah, vala ba nkulukumba Mapenza mingiseri wa mina mdzaberi kusuka ka xipano xa yona Scotland va kombisa leswaku a ku ri game ya kahle ngopfu ku va va langutisa leswi va lavaka ku swi langutisa va kombisa leswaku game leyiwani yi va prepare-ela kahle CAF Champions League yi nga rivala leswaku xipano lexi xona Scotland hi voho ti-champion ta le a Zimbabwe va va karhi va kombisa leswaku ha va swi vonile leswi swi va ku swi kha swi xota naswo va ku vona lava va fanele ku va lunghisa kona va kombisaka leswaku ku ya mahlweni va va swi tiva leswaku va fanele va karhi va ndla yini leswaku va ti lunghisela mitlangu leya CAF Champions League mitlangu ya CAF Champions League mingiseri wa mina mitlangu yo olova nakatsongo i mitlangu ya ku tika swinene so ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwalaya aka xipano xa yona Scotland leswaku va tirha njhani swi tsakisa ngopfu loko hi vona swipano swo fana va Scotland swi kha swi tirha kahle aka mitlangu ya CAF Champions League mara a hi tsumeli ka xipano xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina ya twa mudzaberi lowuntshwa nkulukumba the Crest leswaku va ri yini hi performance ya xipano xa Kaizer Chiefs.
2: Un adversaire qui est en avance sur la préparation et qui a joué avec deux équipes, mais on a fait preuve d'un état d'esprit remarquable.
3: It was a difficult game, he said, because the physical status of the opponent is different than us. They are in season, we are in pre-season, but we had a very good mindset inside this game, so he's very happy.
0: Yeah, va karhi va kombisa nkulukumba the Crest leswaku va tsakini ku va va kote ku va va hlula aka ntlangu wolowo naswo vafana mihleketo ya vona a yi ri kona ka mitlangu yaleyo va kombisa leswaku va tsake swinene ku va xipano xa vona swi va xi hlule naswo va va karhi va langutisa leswi swi nga ta va swi kha swi lunghisiwa kwalaya ka xipano mingiseri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha naswo vona ntshembo na ku pfumela leswaku nkulukumba the Crest va ta endla leswaku xipano xa Kaizer Chiefs xi vuyela ka the glory days phela loko ku va na mudzaberi wuntshwa hi langutele swo tala ka mudzaberi walowo a swi na mhaka ku a wu favhi xona xipano xa Kaizer Chiefs kumbe njhani hi fanele hi langutile loko hi langutisa mudzaberi va ku ku na mudzaberi wuntshwa hi langutele leswaku hi vona xipano lexi nga ncica naswo xi teka tikhapu loko ku ri na mudzaberi wuntshwa mingiseri wa mina a hi suki kwalani mingiseri wa mina hi ya hi ya langutisa khapu leyi a yi ri kona le a Polokwane i khapu yin'wana ya kahle ngopfu na yona mingiseri wa mina hi vone xipano xa Sekhukhune xi ri kona ka khapu yoleyo mingiseri wa mina xi tlange kahle na xona aka khapu yoleyo hi vone xipano xa Magezi va tlange kahle na vona aka khapu leyi a va yi vitanaka Mafori Cup laha hi nga vona xipano xa yona Sekhukhune va vitaniwa ti-champion endzhaku ka loko va hlule xipano xa Magezi bolo yin'we eka tandza leri va ra mitlangu ra Sixixo mitlangu a yi ri leyi nandzihaka mara a yi sunguli hi mudzaberi loyi angaba ahluriwa wa magezi nkulukumba kabelo sibia hi twa leswaku yena uri yini ayimakale Ya valava kurukulukumba kusuka ka xipansha yona magezi mingisela mina kurukumba kabelo SB ava karhi va kombisa leswaku kuva va tlange mitlangu leyi ya mafuri cup mingisela mina swi vandlela leswaku va kota ku vona va tlangela vantshwa va kota ku vona lava fanele ku va lunghisa kona naswo va tsaka hi leswi va nga swi vona mingisela wa mina kasi a yi ka mudzaberi la nga va hlula le ka mafuri cup wa sikhukhuni vulavula hi nkulukumba Cedric Cas lava nga vuriwa mudzaberi leswaku va ta va mudzaberi va na masungulelo ma kahle loko mudzaberi a thoriwini swi kahle ku va a karhi a wini a hi twile leswaku nkulukumba Cedric va ri yini Yeah, ya balava kurukulukumba Cedric Kazimix rome va karva angula andra ka ntlango lo ni vulavula ka homa 4 va kombisa leswaku hayi va swi vonile leswi fana ku swendliwa aka Spanish ya yona sikhukhuni naso va swi tekela nhlokweni leswaku kuna swo tala leswi va ku swi va fane swi ka swi ncica mix rome eden vani kanu ku update swi live leswi vani ni ku byela ka swona mbekezeli mbokazi has been named the Carling knockout player of the tournament. Congratulations ka yena. Swi tiva leswaku tlangela xipandle xa xinga le USA mingisero wa mina. So n'hoyo zela jaleriwani. Kasi n'wana nga va karhi a wina i Tshepang wa ka Muremi. I kusuka ka xipandle xa Orlando Pirates. Tshepang has been named the MTN 8 last man standing. Tile ku vuyeni hala ka Betway Premiership awards wings ramen the awards leti one ta majambla mwan tle ku buyen swinene mara mingse ramen ri itsutsumela aka manwan mahungu wa swi tiva leswaku loko ni ri kona ku nika hinkwawo a ni ku siyeli nchumu ni va ni kha ni ku nika hinkwato leti ni nga ku khomela tona mayelana na ti tournament leti va kha ti tlangiwa ematikweni ma ka hina nkarhi na nkarhi mayelana na I was at Mayor's Cup. One would see Mayor's Cup. Ntombiya Zenya, why nga vulavuli Mayor's Cup? I had to explain myself. Xivangelo yini xa ku va ni kha ni nga vulavuli yona Mayor's Cup mara namuntlha loko no kumana na nkulukumba Stephen Mavunde va ta va karhi va paluxa timhaka ta kumbexana va karhi va va na hina amoyeni mingiseri wa mina ku ta yi byela hi xitalo timhaka teto hinkwato leswaku ti tshamise ku yini mingiseri wa mina so ku lava ku twa to tala mayelana na hinkwaswo leswi va ku swi kha swi endleka mingiseri wa mina tshamisa sweswo ka nongonoko wa Sportville a hi tsutsumeli aka mitlangu leyi ya ta sungula hi yini sungula hi Mayor's Cup okay ri ni sungula hi Mudupi annual soccer tournament leyi kumekaku le a Phalaborwa mingiseri wa mina I mean like look nga la kuva nga ri kona le ka Mudupi annual soccer tournament mingiseri wa mina u la kuva kwini cause batlangi va kumeka kwa le batlangi lava u tivaka leswaku batlanga la Limpopo mingiseri wa mina lava vanga ku teni eka mitlangu ya bola ya milenge hi va kuma kwa le u swi vona hinkwaswo kwa le aka tournament le ya Mudupi mining top 32 annual soccer tournament kusukwa ka last 16 ku iwa ka last 8 mingiseri wa mina ti team leti ti va ti kha ti tlanga to tala ta tona ti va ti kha ti suka aka last 8 ti last 16 ti ya ka last 8 a hi tsutsumeli ka mitlangu leyi nga va yi karhi yi tlanga hi sungula hi mitlangu yini migqivela a hi sungule hi migqivela mingiseri wa mina ni va ni kha ni ku paluxela leswaku ku va kha ku endleke yini migqivela ku na mitlangu minharhu yi nga va yi karhi yi tlanga mingiseri wa mina na ti-masters ti va ti ri kona loko leswi vulaka leswaku loko u nga u twa u nga ku a swi lavile swa ti-masters swi vula ku u ta va u karhi u vona leya ya majala mo tsutsumatsutsuma ngopfu mingiseri wa mina so vone mitlangu yo hlayanyana leyi inga va ikarhi yi nyanyula mara ku na ntlangu wa mavele miyingiseri wa mina ntlangu wun'wana na wu nga ni nyanyula na dinoko na majeje ntlangu wun'wana wu nga ni nyanyula swinene le ka Mudupi Mining Soccer Tournament ku na talente la Limpopo I mean like vanhu lava va ti-scout loko va kuma chance mani a va tihala Limpopo va ta langutisa ku saseka ka swilo miyingiseri wa mina a hi sunguli hi mitlangu leyi nga va kona hi Mgqibela hi vone ntlangu exikarhi ka xipano lexi ya xa yona 11 bullets lexi xi nga va xi kha xi hlula xipano xa Blackpool hi tibolo timbirhi eka yin'we miyingiseri wa mina ntlangu ya koho a yi nandziha ngopfu i ntlangu wo sungula hi nga vona kasi ntlangu wa mbirhi hi ve hi vona Junior Chiefs va tlanga na Naughty Boys i mitlangu leyi a yi va karhi yi endleka kwale a ka mitlangu leyi ya Mudupi Mining Top 32 miyingiseri wa mina a hi suku kwalani hi landza leyin'wani mimbuyelo leswaku ya sota yi tshamise ku yini miyingiseri wa mina ku ve na mitlangu na sota loko ku ri ku u tinga ku hala ya a ka Mgqibela a swi ku nyanyulanga o fane u ta vona leyi hi nga yi vona miyingiseri wa mina yi tlanga a ka nsoto ka siku lera tolo leswaku a yi va karhi yi ndla yini miyingiseri wa mina a ku karhateka misava leyi a va tlangela ka yona va hisela va tlanga a va na mhaka ku va tlangela misava as long as swipano swa vona swi kha swi hlula kasi ku ve na ntlangu miyingiseri wa mina ntlangu wa koho ube askar ka dinoko black aces na majeje all nation tlanga kona hume di bolo timbiri eka timbiri spane sesana dinoko black aces mingiseri wa mina hi sinwana na xona lesi ninga xipona xibuya aka ntlangulo handa ka kuva silidiwa hi di bolo timbiri eka tanda ka xiphemu xo sungula xa ntlangu mingiseri wa mina aka xiphemu xa mbiri xa ntlangu vave vavuya la hi nga vona rova aka xipano xa na dinoko black aces a va karhi kora njamba ya tinjamba miyingiseri wa mina kasi bolo ya vumbirhi miyingiseri wa mina yi tlhe yi koriwa ka xipano xa yona majeje all nation ka xipano xa dinoko black aces swa ni khomela miyingiseri wa mina la hi nga vona xipano lexiya xa dinoko xi va xi kha xi vuya aka game yoleyo miyingiseri wa mina andaka ku va xiboha hi tibolo timbirhi swi vula ku game leyiwa yi ta va replay mi ta va mi kha mi hi vona hi Mgqibela walowo hi ya ka wona hikokwalaho ka ku a ku pfumeleriwanga leswaku ku boha ti-penalty kasi ntlangu wa ku hetelela ku ve ntlangu exikarhi ka xipano xa Maseke Superstars na xipano lexiya xa Mabele Academy laha hi nga vona Maseke va va hlula hi tibolo timbirhi eka tandza leswi vulaka leswaku va macha va ya ka last 8 aku olovanga ka mitlangu leyiwani loko u tinga ku swa ha ta ku tikela swa ku tikela miyingiseri wa mina ku na ntlangu wa matimba ngopfu taka le Phalavuri ka mitlangu ya leyiwani xipano xa Phalavuri wa United xa tlanga hi Mgqibela xipano xa Xawela Madrid xa tlanga hi Soto so ku tiva to tala yingisela radio ya wena hi ravuntlhanu a ni nge vi ni kha ni ku nyika hinkwato leswaku u nga ta ku nga yingiseli ku swa fana hi swi twini swi tlanga na mani swipano leswiwani a hi tshiki sweswo miyingiseri wa mina hi langutisa leswaku letin'wani letiwani tournament leyin'wani leyi ni lava ku vulavula hi yoho hi yihi miyingiseri wa mina va swi tiva leswaku loko ku ri na mina ni va ni ku nyika ti-tournament leti hinkwato letiwani leswaku ti va ti kha ti endla yini ni vulavula hi ti-tournament letiya ti va ku kona la rhawundini ya hina kwala Giyani Dzanini na tindhawu hinkwato leyi tournament yi vitaniwa Ndzalama top 8 yi sponsoriwa hi hosi ya vahlavi miyingiseri wa mina joining fee ya kona i 1500 joining fee kasi number 1 ya kuma 13000 number 2 ya kuma 8000 rands mitlangu leyi yi ta va yi kha yi tlanga hi ti-5 na ti-6 ta September 2026 u ni twe kahle miyingiseri wa mina kasi vula ku twa to tala leswaku u nga yi joinisa ku yini tournament yoyo leyiwani foyinela nkulukumba RVD ka nomboro ya hina ya xirhandza kumbe ya voho ya xirhandza ya 063341 7357 yi ri ni phinela kambe 063 34 17 35 7 063 34 17 357 i RVD yaloyo kasi nyiko u n'wi kuma ka nomboro leyi 078 26 64 ta ni khomela miyingiseri wa mina 078 26 43 47 4 nakambe kambe na phina 078 26 43 47 4 i nyiko yaloyo u n'wi kumaka aka tournament leyi ya Ndzalama top 8 kasi leyin'wani leyiwani i ya Robino nkuma ka 083 36 80 535 083 36 80 5-3-5 mingisero wa mina hi sweswo aka tournament leya ndzala ma top 8 leyi sponsoriwaka hi hosi ya vahlave ta va hi ri kona hi ti-5 na ti-6 ta September mingisero wa mina I mean like loko ku nga la ku va kona laha ka tournament leyiwani ya hosi ya vahlave kumbexana ya ndzala ma top 8 leyi sponsoriwaka hi hosi ya vahlave la ku va kwini tell me byela mina leswaku hi la ku va kwini mingisero wa mina to tala a ni nga vi ni kha ni tihlaya ngopfu mara hi ta va hi ri kona mingisero wa mina hi ri hi languta man'wani mahungu loko a ha ri ka ta mitlangu ya bolo ya minenge va hi karhi hi langutisa leswaku hala ka ti-award ta SABC ku va kha ku endleka yini laya va hi karhi hi la ku twa ku ku endleka yini va mani va tibukutelaka I think ti-award leti mingisero wa mina eyi ti tshame hi ndlela yin'wana ti na vanhu vo tlanga kahle ti-award letiwani mingiseri wa mina so nangutele leswaku lava mi va rhandzaka na lava mi nga va rhandziki va va karhi va tibukutela masagwadi ka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina a hi siku kwalano a hi siku kwalano nanguta man'wani mahungu mingiseri wa mina ivi hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini eka mitlangu leya Commonwealth Games tintombi ta la Afrika-Dzonga na majaha ma kona me le ku hindleni leswaku hi va hi karhi hi tsaka mani Commonwealth Game a yo va a mitlangu yo olova ngopfu loko u ze u kuma xidlodlo leyi u va u ri ku tirheni ngopfu ni vona ti-starta ta la South Africa ti humini ka mitlangu leya Commonwealth Gaming seri wa mina ti humini ti-stars ta hina ti humini ti-stars ta hina va humini majaha na tintombi no ka ni nga tivi leswaku ha ri na vona vanhu lava va nga ta hi tekela golid mi kuma vuya na ti-golid ta forming seri wa mina mitlangu leyi ya ti-commonwealth games yi tlangiwa leyi a Glasgow ming seri wa mina ni twe kahle yi tlangiwa a Glasgow mitlangu leyi yi nga na ti a ku na matsambu ntsena na ku khida na ti-javelin swi tele leswi va ku swi kha swi endliwa aka yona mitlangu leyi ya ti-commonwealth gaming seri wa mina mara leswi swi ni tsakisaka swi nga ndlaku ni ze ni vulavula ni sungula ku lava ku vulavula hi yona mitlangu leyi ya ti-commonwealth game i ku va tintombi ta laha Afrika-Dzonga na majaha ma kona ma va kona a phatini hi ri ni ku byela leswaku jaha leriya va ri vitanaka Chad Litlos wa ha ri yena Chad wa ha ri kona mingiseri wa mina na yena u le ku endleni leswaku hi va hi karhi hi twala leswaku i kona aka mitlangu leya Commonwealth Games i ri ni ku tiyisisela leswaku leswiya swo khida freestyle ti-freestyle leti a nga va karhi a wina ka tona bronze misa loyiwani wa ha ri na wona matimba i tshove record u na medal ya vu-19 misa loyi kusukelisa a sungule ku tlanga ku khida mitlangu leyi ya ku khida mingiseri wa mina hi ri ni ku tiyisisela leswaku bronze yi kona yi hlayiwa ka ku Afrika-Dzonga yi na bronze hikuva yena a kote ku va a va karhi a khoma xivandla xa kahle mingiseri wa mina ka mitlangu leyi ya men 4x100 meter ya freestyle relay mingiseri wa mina a swi olovanga swilo swo khida munhu u ngo yiye ku tela munhu a nga ndlangi swona swa karhata swilo swo khida mingiseri wa mina kasi un'wana a nga va a hi tsakisa a nga hi kumela nyana swin'wana swa ku nyawula kusuka laha Afrika-Dzonga na lavo ka va nga hi kumelangi swo nyawula ni ta va hlaya mingiseri wa mina jaha leri a va vitanaka Peter Kotsi na Ruan van Rain hi lava va nga hi tsakisa Peter u kume gold kume number 1 kasi Ruan u kume number 3 swi vula ku i golid mingiseri wa mina na bronze is it bronze bronze mingiseri wa mina golid na bronze lava nga yi kuma maAfrika-Dzonga so u ta kota ku swi vona leswaku a va ya nkuta ku tlanga le va yele ku ta teka ti-accolade kasi ku na ntombi leyi a va vitanaka Lerin Gala ntombi leyi yi ve yi khida na yona swa ti-butterfly swo hlambela va tsutsuma kwalaya matini u ve na yena a hi kumela bronze mingiseri wa mina so well we say congratulations to her kasi Afrika-Dzonga yi le ku tirheni kahle le ka mitlangu leyi ya ti-commonwealth mingiseri wa mina loko u ti u nga ku Afrika-Dzonga yi yele ku ya va phasele leyi make no mistake aka game yo sungula sungula hi betonga hi tibolo ta 96 ka 42 ka netball vulavula hi netball netball a yi tekeriwi nhlokweni mara tintombi leti laha Afrika-Dzonga ti yi tiva ngopfu netball 96-42 a bekecekece la kasi ku na ntlangu va nga wu tlanga na wona mingisero wa mina vulavula hi tintombi ta laha Afrika-Dzonga va tlange na Malawi ka mitlangu leyi ya Commonwealth laha hi nga vona va hlupula Malawi hi 65-44 tintombi leti ta xupula loko ti nga tangi kahle va ta ku xupula ngopfu kasi Australia va xupule xipani xa yona Nghilandi hi 66-47 mingiseri wa mina ntlangu leyiwani Malawi va xupule xipani xa Ireland hi mitlangu ya hi mikutlunya ya 64 aka 48 swin'wana swa ku nandziha swin'wana swa ku saseka leswiwani loko hi vona va karhi va tirha tintombi letiwani kasi le ka leswi swo khidela hi xindhakwandhakwani ku na ntombi leyi va yi vitanaka Olivia Nell hi wun'wana na yena a nga kuma bronze mingiser wa mina ka 100 meter backstroke khidele i khidele za ya khoma position 3 mingiser wa mina we are proud very proud yena aka mitlangu leyi ya Commonwealth game mingiser wa mina so hi ta va hi kha hi ku nyika leswi swi nga tshamisa swona mara hi ri ni nga fambi ni nga ku byelanga leswaku hi na ti-gold tinharhu hi na ti-silver timbirhi hi na ti-bronze ta mune kasi ka ti-medal hinkwato ti helerini hi na 9 le va nga malembelembeni hi ku va na ti-medal ta ku tala i xipani xa Australia va na 7 va tigolidi kasi 9 i ti-silver kasi 13 i ti-bronze Nghilandhi va le ka xiyimo xa vumbirhi va na 4 wa ti-golidi va na 9 wa ti-silver 6 i ti-bronze mingiseri wa mina kasi kusuka laha Afrika mingiseri wa mina xipano xa Nigeria na xona xi le ku zamenyana xi na 3 wa ti-golidi 4 wa ti-silver xi na 7 wa ti medal mingiseri wa mina xikolo xin'wana xa laha Afrika xana hi nga xi hlayanyana ku a ka ha ri hava mingiseri wa mina xa laha Afrika so hi ndlela yaleyo va karhi swi tiva leswaku ku va kha ku endleka yini mingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta mitlangu liya hi nga le a Glasgow Scotland mingiseri wa mina va hi karhi hi ti nyungubyisa hi wona majaha lama na tintombi letiwani a hi siku kwalani hi tsutsumela aka topic ya hina hi twa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yona topic leyi mingiseri wa mina hi ri ni twa ni vona leswaku i va mani va nga laha nkarhi wa kona wa hi vondzokanyana mara ni ta ndzama ku va ni kha ni tsutsumanyana mingiseri wa mina leswaku hi nga saleli ndhaku ya swilo hinkwaswo i mani nga ni tsalela laha va ri swin'we ri ni vona ku va ri yini laha kumbe hi tlanga ka ndiyiso a hi twi leswaku nkandziyiso lowu ri yini
4: Commission quite straight. One of the random of Yanavanya. Here, wounding me, and plus was to a guy. I wound. So, I'm going to be an issue. And to be
0: Yeah, could have someone sung at some second. You didn't long his alarming, Sir Roman. She came up and getting long, Sir Swan. Some second.

0: male. No sono 90 base, la terza etena, il etate papa, e bulavla e wings. Wish shoko shoko, 074-751-4932. Tekelenso kwenye shako, e wisa varanzo wangwina, kusuka e joni, e wawise limpopo mahala. Harmarovela funeral services, I'll take the chance.
1: Ebuyi moyeni mingisiri wa mina ku na swin'wana swi nga tshamisekangala fanele ni rhanga ni swi lunghisa leswaku mina na wena hi ta kota ku va hi kha hi flowa aka nkarhi wa sweswiwani xitori xa hina xi ta delayanyana xa xisaka xa nghondo karhi na swin'wana swi endlekaka la foyinini laniwani mingisiri wa mina mara so xi ta va xi kha xi tlanga loko swi tshamisekini laniwa riperile ntombi yo zenya hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani stadium hi mina coach mabukutele makesh bongani lagos mbetsa wa xigubu okay na ball danko ni khense swinene coach mabukutela kuva mi hi tsalerini khese swinene ri ni langutisa swin'wana la leswaku vamani van'wani va nga hi tsalela kumbe ku hi siyela mikandziyisi ri ni twa leswaku kumbexana swi ta famba kahle mingisiri wa mi ri ni twa leswi
2: va sukela ka maphata vana va lahisiwa ra vona sukela na bulhuku mi ri inkomu makhuvela na bulhuku
1: ya mingisiri wa mina swa ni tsandza ku va ni kani yi vuyisela ka xiyimo xa kahle kuba mina na wena hi karhi hi kota ku va hi mpfapfarhuta timhaka ta hina swi vula ku ni pfumeleni ya ka Facebook page ni langutisa leswaku i yini leswi ni nga ta va ni kha ni swi hlaya laya hi vamani va nga hi tsalela ka Facebook mara ni khense hinkwenu n'wina mi nga va mi tinghenelerisa ka nongonoko wa Sportville no va na tshemba na ku pfumela leswaku hayi mindzuku ku ta va na siku ra kahle ra ku va mpfapfarhuta mina na wena mingisiri wa mina ni swi rhandza ku va ni twa leswaku Banyana Banyana yi ta fambisa ku yini mingisiri wa mina hleketani okay hi tekani nhlantsweko u ri hi swin'we ni ri kwala ka mapayeni khese swinene sesi hi tekani wisan Richard nani wi tsaleri matimba ni lovu hi tsaleri gawula ngoveni simba khense swinene rod ni munyuku ka ndindani khese judgment mavanyisi chavalala ni khensini kokwani wa ntoto ni khense swinene kokwani makapuli na wun'wina ni khensile sadam khense swinene basani n'wana mani posa ni khense swinene faith colbert khense swinene abi maswanganyi flora mabunda ni khensini na n'wina mbona clifford dramatuba ni khensini chavalala oscar jomb khensini na n'wina khense swinene khensini na n'wina hinkwenu ka ni nga mi hlayangi mi nga hi tsalela ka nongonoko wa sportville loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikoni swa maleza wa zinjhevi ntsetselo ka hlongwana ntukulwa mamijaji n'wari simati na sira mamijaji n'wamathola a swi nandziha a swi sasekini ku va ni ri na wena ka majaha masiku ra namuntlha mundzuku ta va hi karhi hi vulavula hi mahungu hinkwawo lama no ka ni nga ma angarhelanga siku ra namuntlha ka siku lera mundzuku hayi ti prepare leswaku hi ta va hi karhi hi kuma man'wani ma wona a hi tsumile ka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo ka ni nga tivi leswaku xi ta pfumela ku va xi tlanga kumbexani ku to fana na kwala na mara ku rhandza ka mina mingiseri wa mina i ku va xi kha xi tlanga hi ndlela leyi nga fanela i ri hi langutisa leswaku xi ta kota ku va xi tlanga na aka madyama masiku ra namuntlha

0: eka va yingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Dyson Nkuni kasi emichinini i na Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiseliwa wona emoyeni hi Ja Ravalanja.
1: Ndzi se tshama a mi byela ku i la ku vhakavhaka kwalomu ya kule njhe sweswiwa hi khuni vonaka ku ta vanhu van'wana laya van'wana va tele mpahla ndhaka vhiki leri nga
2: helaa
1: va tele mpahla ya yena ku na mpahla yin'wana yona a fanele a hi heleketele van'wanyana a ni twi nga ku wula ku heleketela van'wana kasi swi vula ku a longeliya hi ku ri a nga ni pfulangi mpahla liya la ndini ya yena i ri ya vanhu mara ku lo leriseriwa vanhu ku va ta yi teka pasi rona ni a ni kholi mi ta na swona n'wina laya pasi leri a ku nga ri yena
2: semara mina nuna marhambula
1: xinyeke a mina nuna n'wana mhani hileswi na sweswi wani ri vavanuna
2: hi ku vona i ku mi hlupekisa a mi swi tipa kwini mara mi kha mi swi tava ku i nuna wa n'wina
1: ya vavanuna a vavanuna va nga
2: tshame mutini wa yena mi sukele wan'wi na muti mi ya tshama mutini wa n'wi wa yehe na hi ya tlha mi sukela
1: anjoyisi
2: sema swivona vavanuna va nga fi
1: vavanuna vavanuna va nga fi mpela ma swi ta va hi xanisa
2: va nga lovi mi ta sa
1: vavanuna va hi xanisa ku hemba
2: na ku hemba
1: ku hemba a ringasi leyi nga na vavanuna hinkwavo va fana
2: vavanuna
1: lava fana
2: mina nga ndli sweswo

0: Na tsemba mi xitirhe ngopfu namuntlha tona ni ku vona ku thyake ngopfu laha hansi.
1: Hansi.
0: I ku labuncerini ka ba.
1: A ni ri mi pfuka mitlhampfa luwa a famba a ni se thola wun'wanyana loyi a fanele ku a ni pfuneta laha no nexepe.
0: Hayi ni ta endla hi weekend baba ni ta ni ya tlin.
1: Kan'we weekend exikarhi ka vhiki ke nka.
0: A ni loko ni endle leswi a swi
1: ni ya thola ni va masana va ta nisana laya.
0: Se masana i ta pfumela kusuka le ewanga waxo a ta
1: tatange
0: na mara masana ni muthori baba yaleya hi tshikeni ya masana bava ni ta lava wun'wanyana a ta ta tirha.
1: Ta lava wun'wana ka ta mina.
0: Se ka baba timhaka ta le ka Joyce mina ni byeleke no zani titwa xihenhla. Tolo hansi a tiwa vanga. A ni ve ri va fike va lwaleni na xihundla va lwela ku sweka he ve ri i kwa tinjhani ve ri na n'wina matitivi baba
1: hi ya vulaku swona
0: a mi swi tivi n'wina a mi se tshama mi vulavula na nsati wa wanga n'wina vulani
1: se
0: ni kombela ku yi lulamula ku vulavula na yena n'wina mi se tshama mi vulavula na yena a mi nga yangi n'wina le ka Joyce mi n'wi kuma a ri kona se a n'wi n'wi kumangi se a mi n'wi hlamulangi se a mi mati mahungu hi ku mi byerini hi ku i vurini a ku ni byerini na kokwana.

kasi ka mingiseriwa GCFM siku ra kona vhele ke ku nga ti 27 ka n'hweti liyani ke ya vunkombo ka lembe ra 2020 ntsevu ni ri karhi ni nga ri rivali ku ba mandla ndzi vuyela kahle kusuka kahle ka ntombi yo zenya mukhaya mbuya ku sukela ka loko va ndzi nike nkarhi kumbexani ke va ndzi siyele nkarhi kusuka kahle ka nongonokolo wa Sportville ni xitwini xitori mativa nakona kokwala hi khensini ku ba mandla yi vuyela kahle velekele ka xisaka xa nkondo hi khensini entombi yo zenya eka nongonokolo wa Sportville ka sukela ku ri vona mingiseri u nga va khoni rhumile kahle veleke marungulo eka nambara 060875942 ntsena ke mingiseri ni twa leswaku wena ke u va kha u ningisela kahle or kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha ka sukela mingiseri le ka nambara 060875942 ka khopaka kahle veleke riqingho kona ni vona un'wana wa mingiseri already va nga rhumela kahle veleke rungula lava ku hi swin'we ni ri kwela ka ndindani hi MK Mathonsi radio yitwa loko amta eka ndindani waitiwa radio kumbe wo twa ta barod ni mnyuko i mina a tindzhawu leti a tala ka ndindani khensile

sike mingisela JS FM xikan'we kan'we ke ni amukela kahle tindzawu ta ku hambanahambana kwala mi ningisela kahle mi ri kona mi ningisela kahle tindzawu ta le ka Babangu, Gongongo, Nhlaniki ni kha ni vona kahle fela ka tindzawini letiya ta le ka Maxavele, Gandlanandla, ka Khani lani khensa swinene ngopfu yingiseri bya n'wina ke mikwihi tindzawini letiya ta le ka Rivala ni kha ni sika kahle fela ka tindzawini letiya ta le ka Phikela lani ni vona kahle Neblo huku Mhlahlandlela na tindzawu letiya ta le ka Moximawusa hala minjhani na Rotterdam ni vona kahle fela ka tindzawini letiya ta la Blinkwater mikwihi la ka Maphale.

0: 0794 ku ri swa yini swo ba thathu na n'wini mara wo ni teka mikiseri laa ta mi nyiketa kahle risimu moro 6 hallo
1: Tosman ka namba ka grand form
0: ka namba ka wireless ina
1: va kume ndhondo ya munhu ku lunghwa rifu
0: mativa
1: ala maluma godo na yona yinteise
0: magodo yaka
1: grand form ku nice
0: ku nice
1: ku nice ala lava beto tatu na n'wi
0: mativa na
1: rotosimara i xapula
0: a ni xapu tirini kwalano
1: na mina namuntlha ni hatle ni wisa a ni hi mvulu
0: o i mandeyi namuntlha mahlamu we mahlamu wisa n'we ni tiva mi ri munhu wo xuxaxuxa i nge mi ri tiki tindhawu ta kutshumba
1: wa vava miri
0: o a swa hamaki ne
1: u tirhisiwe ngopfu u ta sukula kahle mizuku heyi u vava ku dlaya
0: mi cine ngoma wukhende lama
1: ey mativa leswi no vumbuluka
0: a mo cina leswa njhani swo vavisa miri na
1: micina yaleyo ya mina yi ri ya masela musi yo payiteka nhloko yi hoxa xikhomini
0: o kambe n'wina lavane
1: lowa u cinacina a rhangela ngoma a nga landzeleli ngoma munhu wa
0: kona
1: Shabshabu.
0: I sweswo ke mikiseriwa Jesus Republic Permit kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha. Kha na mi vona kahle mi rhumela kahle marungula a tindhawu leta ti ri ka Facebook mi ri karhi mi kombisani maketa ku yi khona ke mi le ku yingiseleni kahle ka madyambu ya siku ra namuntlha. A hi languteni ka Facebook liyani ke ya MK Navigator Matrons swa ku hina va mani ka madyambu ya siku ra namuntlha. Na we mikiseri loko u lava u rhumela kahle marungula u nga tsuma kahle vhele ke u ni landzele ka Facebook ya MK Navigator Matrons. Of course ya kahle vhele ke marungula ma wena kokwalani twa leswaku wena mikiseri i va i kha yi ningisela. Kahle vheleke u ri kwini ka madyambu ya siku ra namuntlha manarisana ri na ku ringano va ku yi chongela swin'we vheleke ni ri la Stanlop kaya ku ri ka makoxa ansi ka vukosi lebyi bya nduna mnguni i mana triple r judgment mo avanyisi chavalala va ku chongela swin'we vheleke ni ri la risinga view i kona tintswalo sithole va ku chongela swin'we ni ri kwale ka bod kaya hi le ka makoxa i tintswalo mara khomanani sithole la ka makoxa la i kona munhu u fana ximbitani va ku yi chongela swin'we vheleke ni ri kwale ka makakhakhala i kona malabumba lusinyiko va ku yisin'weke ni ri kwala ka home 14b elomelo leke va ku yisin'weke ni ri la gena section f kensini na ku ba mandla vuyela kahle veleke ehenhleni ka vuyingiseri bya n'wi hi loko kha hi famba kahle mikiseri wa gcr fam eka madyambu ya siku ra namuntlha dokodela Thomas Chauke risimu ri ka thiwa vini wa ku lavo nyawula gandaganda vito ra simu eka sikandla ka leswi wa mikiseri wa gcr fam buya kahle ka mukandziyisi wa n'wina marito na nambara 060 8875942.

0: Anthony!
1: Ani ndikumbiri chitsiriri cha mina matuzeo!
0: Oh, mishikumbiri chitsiriri leswi!
1: Ah, ni zeni xavo! Ni zeni xavo n'wana go!
0: Kambe lexa xo sungula xi ndlise ku yini vakiti?
1: Va yivini!
0: A masi kuma ku yive mani, ne?
1: Ino!
0: Elegeza mara mino!
1: Ana n'wana ngo ani xi kumile ndo tumbeta u dropeni
0: swi la mi tumbeta we dropeni sweswi loko vo ka mi nga tumbeta va ta tlhela va phinda va yiva
1: va ta yiva n'wana nga hlayiseko
0: a swivetana n'wina mhana mina hlayisekani
1: hi swona mhana nkambi n'wana ngo
0: hlayisekani mhana nkambi

0: Thomas Mzamani mixer on GSR FM resumra kodra trek abi tuwa ku Elizabeth lega papa hulu number one bagu jurish kaung sham na sham lungu bagu icon atinga fire na tam kabale tonge not wana matu wana mkawa tako ya kona se isuke kusuka kuri pulani pulani kuri buntutu lantula se ukagululua Elizabeth fedeke kasika mixer resumra kona fedeke rifkiri chumeta kashlika tete 820 minute ngeni kashlika orlea yanka ye gesan Thomas Mzamani wama benzo huwa nanga usha shantas nengo kantuku kweso watiku kumbala wa loko hirikari la utakati kabano labanga o shashandras nana nana ngo kabansa inga vlono katle felike ba mtsala wangati college ba mtsala wangati university hungwan anga o shashandras nana ngo vnaleka shubu ko wele shko wele tiko ero rene riani eka shkolo li shia shinga ko na ko kwa la ya hamsiri chan ming sir ya matwini katambara 060-8875-942 lagutuwa we lenta gule san tlen chawa la rasimu nungu ngiti katle rona jere sebra kore chwe kevi tu ming sir bako biya 060-8875-942 ming sir ndakutuwa we na min so kanka kama tembe ya sukura ramota uwa wad pina katle nungu ngoro kwa urkuinu kufana na lawa
1: Kile kaku hoza mande hoza plumande ikhaya susam karalo man hey mina nle gwashleni gwashla thanyana nga kona ya le ka profile thanyani Mr. Mathosi mingisa ku antswa hi kwala ka mningisi block 2 pamna nga dzwa kahle dzo susam karalo Mr. Mathosi ku bye
0: thank you kadiso
2: ripere Mathosi ay no man Mathosi amen chongola ka tenere kwala tikwera ka mavuza lawani Atons davari swinwe ku ya kuile uchongola na ranzeka Thomas Maleka kusuka kona kwala ka mavuza la likensile Matos
3: chongola me chongola na zuti mabunda kwala ka gym ngala lume chongolo
0: all right 060-8875-942
4: Matos hi ikuphima kahle hi ri la ka homu 14A la hi la ka homu la
0: hi
4: chongola me n'wina kwala ka homu kwala ka homu 14A mina Ismail B Baloyi
0: Kensile Ismail 106 mega radio hallo
5: elevator Matons
0: ahey
5: mpukini wona ba
0: hi hlayisekile mjani n'wana mkhalabs
5: hi pfukini xe
0: So ini kasina.
5: Semolela ka. Mara
0: nna. Se di jati ama gobe.
5: Di jati ya ko ane te upeni. La ka mante tarere la na kwa mu ma ku kona.
0: Ina.
5: Mi ni sandaku.
0: Malle me ndaku mpela.
5: Ndaku. Na ka ra biele re le mbiri mo ya na ka sande ko jinga mbiri na ka ri baka PJ Chalasi.
0: Let's take this.
5: Ndi
0: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi
5: ndi
0: ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi 106 mega radio. Ai chongole ni.
6: Ah.
0: Ataba.
6: Yo
0: na uronga zwikomo. Azwiko azwike khomi vele.
6: Zwikomo munakele mara dza ala.
0: Tina ku huye ni. Timaka ina ni.
6: Ahe tike ko uye ni ndela ke makati sume tata khale khala ni
0: ehe
6: taba ni tata sa tu boni
0: go tata sa tu boni
6: ha tu boni tata sa
0: o ni twa inwi na mativa
6: ai ai fambeng
0: dangin kesin ka bena manla
6: bra kon
0: e bra mina
6: e so so ko na se ka pa
0: dangin bra kona tlaise kan
6: ai
0: Isaso ke mingsirwa GSFM ifa ke famba kahle fela ke ka majambu ya sikura na munthu and can see living sirip zwangu na kwala mingsela kahle mirikona ina makume mune nharu wa divine tenge ne kahle eka awara lia yanga ye mtekalo we mingsere 106 hello
7: mana kwa mina wa ja
0: mana mina ra kankuzani shikari
7: Nika rona ku yingisela mfana wa mina no tsaka loko ni twa rito ni ku n'wana wa mina wa jaha i le ku swiendleni
0: na khensa ka mhana mino
7: hayi kona u endla swona n'wananga chayisa i ya wisa i ta ku yingisela futhi mindzuku
0: a wana khensa mhana mina yi hlangana nakambe mindzuku
7: danke mfana wa mina
0: danki right mix 0 g 5 i swona ku thevukela leswaku na swin'wana ka grand form ya wena ka xiondo 106.0 mina wana ke le ka rito ra rixaka i the voice of the nation ka ska mixer kumbe ni kuma kahle u dyo streaming ne le ya www.gsrfm.co.za le ka wena mixer a yi kona ke na khensa ni ba mandla ndzi vuyelela kahle fele ke henhleni ka wingseri bya n'wina ka ska na wena mixer ka xiondo 106.0 khensi ni na ku ba mandla ndzi vuyelela kahle fele ke na kambe ka ska mixer ni nga teka loyi mingiseri ke wa ku hetela ni mineketa kahle risimu 106 hello
8: mpfukile
0: mpfukile mpfukile
8: mathosi ya mpfuka
0: a ku na un'wana ka grand form
8: tshamisekilelapa ku ri na brachisa
0: a ku yile brachisa kambe
8: okay ka yalangalaek mara ni kumeka papu ri boda ke
0: okay
8: yo na va DJ Rex na va dida
0: danki na khensa hey xandla ehleni ka xin'wana xandla ka scaming 0 g 5 a hi fambi kahle faneleke ni ya kuma munhu wa ku fana na DJ Kwaya yane risumu ra kona faneleke ri thiweke vitwa ku ya kwini ka rosi ka scaming 0 g 5 hi sale kahle faneleke na 15 wa timinete yi khimeta kahle faneleke nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha loko ku ri nongonoko ta le mbilwini wuyime ku lunga na mrexa de DJ hi le ka xiondo 106.0 mukandziyisi wa n'wina marito ni ta va ni kha ni yi landa kahle jim

iya la misaveni swilo swa humelela vhele risimu ra kahle swinene kusaka enkulu wa munhu Dr. George Maleke hi ndlela leyi va ku ri swa humelela va ku loko se swi humelelini xivhete vhele wo amukela ku a yi khona a swi ta humelela mali ka swi nga humelelangi mina njhi hi ndlela yeleyo ka nongonoko tala embilwini aminisa ra mina swi tivi leswaku na ai swilo hinkwaswo swa humelela ni ri u nga hlamala ku heyi timhaka ta kona ti humelela mihi ntsena ha vona van'wana va hindla hikoho kwalano ni ri swo ka swi nga toloveleki vhele ni ri ku vulavula hi leswo biha eka swi na risimi kusaka nkulu wa munhu MG Ndlemo ya va ku na chava va ku lexi nga dlaya boti a va xi tivi vhele ni se na va va chava ku hayikho va nga tshika va ku va hlayisa xuma kasi hayikho vo ti heleketa kwele nga ya boti hi ndlela yeleyo heyi ndlela yeleyo va ku ri hayikho xi nga dlaya boti a xi tiveki vhele na chava vito ra risimi vhele

ya nangona go talembeleni mingsoro mina msimbono go vela ka sikura namutla ka nangona go lowa talembeleni kusukela ka warle ya manlo nga warle ya khume ke fikele ka warle ya khume mbiri e kwala ka rde wona tshiranzo tshi sa FM 106.0 megahertz ga mina icon mina mbrox the DJ jalery ya vela ner ra bomblanyana ra kufalwa ka tlenti moro ngaro wona lokwa muna ngalo tlok nena ner wona stepa no nga shirle like ona e basa mina lo banti ba ka ner Laikona e basa mina la banti ba ka nere e jaleria

Alright, ke magumembere mbere wa timina se fika ka magumembere na ro timina se ko bila wa le ya ko men shi kana kono go wa tele mbilin mi tsaro mina ka stitch le sha wana shi ranzo ji sara fm 106.0 megahertz ni rendela le ka se ka hle hle ko maga itsame kulunga la la la ba ku tiba kuno ka hle ka thet maga ta kona tinga ba tsamse ke ini mingeni mina ka hle hle ko maga ya ko ka skrona motla la kungana mani la la bangana malembe la mani ya 39 and manver vana malembela ma 39 ba tekene ka hle na ba wa ka bo tlhano wa malembela manga hundra vele ba tsame ka hle tlhano wa malembe ba ri swingwe la vukati ndzwa bo ka bona na no bo la ba tsama ka hle a standing sha bo ba ri papa ka bo mona ti tra la ka hle sha maini la ba ti shabele ka hle na xipandra mananga xindlala hi ale ba ri hai kona papa ka

0: barle mine va bona va tri kahle 19 malembe hindlela leyo kaske bona ngami yabo va tsame kahle ntlhanu wa malembe swinwe lava nga katekiswa kahle hi nwana unwe je wa ja lava komta kuno va chate kahle va chate xilungu vhele lava nga sayina leswiya vango xa mina i xa wehe hindlela leyo va ri karhi n'wana masiku papa na ngami yabo lanwa i vanhu lava hamba va tolovele ku vhakelana joni hindlela leyo loko mhani va twa va naveleke ya joni hapo byela nuna ku a yi khoni le ku teni ivike va famba va kule joni va tlhela va vuya nkarhi wun'wani va famba swin'we nkarhi wun'wani va famba va ri voxe mhani va ya kule nga na nuna hi ndlela hi yoyaleyo ni ri a ku ri mitolovelo ya voho kambe ke ka rin'wana ra masiku mhani va tirhi va kule joni va famba va kule joni loko se va vuya va vuya swin'we na bava ka vona xikan'we na n'wana hi ndlela yaleyo laha va nga vuya va hlangana na nghozi ya movha laha movha ya vona yi nga laha yi vumbuluka hi ndlela yaleyo kambe ke papa swi vuya swi tsandza va hundra emisaveni hi ndlela yoyaleyo va ri voxe laha ya movhina ni ri laha timhaka ta kona va nga sungulaka mhani ku va va rhaseliwa loko va vuya xibedhlele tanihiloko ku ri na nghozi va fika va nga tekiwa va xitoyi kule xibedhlele loko se va vuya xibedhlele vona n'wana ku va a chekiwa ku va nga va vaviseki ku hundza kwihi ku fika kwini va kombisa timhaka ta ku ri no laha kaya hala va va khome mithini va ndyangu va ka nuna leswaku ri no swi nge endleki hikokwalaho ka yini ka ku lova loko ka hina a ri yexe yena na n'wana wa yehe va ponaki swi ri ku na lexi a xi tivaka hi ndlela yoyaleyo lava nga yimela lowo makoti wa vo a vuya hi le xibedhlele loko a fika le kaya le va kumeka haiko va makwenu wa nuna voho na tifamily hinkwayo ya ka vanuna va koho kwaleni because va tshame xikungu lava nga yela va namba xikan'we kan'we va n'wi byela ku haikhona wena i ta yi byela kahle namuntlha ku ndlekele yini hi makwenu wa hina ku ndleka yini hi malume wa hina sweswo fana sweswo lava nga n'wi tengisatengisa a mi ni ta swi tiva mina na ke ku mina a ni drive movha ku drive voho loko hi ya hlangana na nghozi se mi ni ta swi tiva na hi ku mina a nga ri ku driveni ka movha lava kombisaka no va sindzisaka no swi nga endleki wa swi tiva nghozi leyi wa swi tiva ku wehe u swi planise ku yini ku ze ku va na nghozi wa yi kopona wena n'wana wena swi ri a wu pulane timhaka ta ku u ta sala u dya timali ta yehe ndlela leyo u ta kota ku kumana timali ta patu timali ta le ntirhweni timali ta patu hi ndlela yeleyo se va ngo mina ni nga pulana rifu ra nuna wa mehe ni ri xikan'we ni ri kwalaha movheni na yena ki hi ndlela yini va ngo hayikhona va le ku ni hlupheni va ri a nge lahliwi mina ni nga se vulavula ntiyiso ni ngo ntiyiso wa ko ni ta vulavula ni ku yini va ngo pfunani loko se swi tatani xiyimo va ndlisa ku yini swilo swi humelelini vhele ku humelela va ngo si mara ni ndlisa ku yini loko swi tetani va ni pombaku timhaka ta ku mina dlayini nuna wa mina ku la kuma timali ta le ntirhweni timali ta patu hi ndlela yoyaleyo va ri ku va swi humelele hi ri swin'we movheni vovo yo swi pulana ku va ta ku mina a ni tivi nchumu kasi ke ni va ni kha ni swi tiva hi ndlela yeleyo va ngo ni wehe wa swi tiva wehe xikolokolo wehe wa swi tiva wa yi kopana wena na nsati wa wehe na n'wana wa wehe ku lovaka lova ka hina 060-875-942 hi tokuxaneke n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani va ri mhani va swi tiva kanjhani ku ri ku na va va ri koho kwalaha movheni na nghozi i nga yi endlelela ivi tlhe yi endlelela ku mhani va ni ri we yi endlelela ku i va i ri koho kwalaha movheni hi ndlela yoleyo 060-875-942 hi twaku na n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani swa humelela leswi va family ya ka va papalanga lava vanuna wa mhani la va swi vulavula ku na kumbe ku va ku ti vulavulela ka vanhu hi ndlela yeleyo u nge hi twaku lava va ri yini mi le moyini na
1: DJ Rex na vayingiseri lose le hubyela
0: ku losa yina
1: mi ri njhani
0: hi pfukile minjhani na
1: hawa hi kona swa ku mhaka ya twala swinene ni ya vava
0: heyi mi nga wu pulana mi nga ri pulana nghozi mara tlhemiwa kwalaha movheni ho wolowo
1: yi vava ngopfu DJ Rex hikwalaho ku va sisi na yena timbanga a nga si hola na moya wa yena a wu swi va kahle na miehleketo ya yena a swi a yi ti tshamiseka hikwalaho ka nghozi leyi na ku va a luzeni na wakwe so monico swilo sweswo swi tele ngopfu exitandini swi le ku humeleleni a swi sunguli hi sesi i kona ti-case tin'wani leti tivaku laha minkarhi yo tala mi swi tivaku ku endzeni ka mindyangu loko wanuna a rhanga a lova va ri
0: mafutiva
1: ri lowa nsati wakwe wa swi tiva loko nsati a lova na lava van'wanyana va ri mukon'wana fanaka a swi tiva
0: swi nge endleki why yena
1: swilo sweswo
0: futhi va tlhela va ku why a nga rili no rila
1: vanhu va tivulavulela ongeti vo va ka tibuti ta munhu loyi a nge le ku tikeriweni hikwalaho ka ku va vona na vona swicele swi va swi ri kona endzeni ka mindyangu leyi mi kumaka loko ku na ku tekana hi mukhuva lowu van'wani va n'wi rhandza makoti van'wana a va n'wi rhandzi makoti se mi kuma ku lava va nga ri ki na moya wa kahle towards makoti mi kuma ku hi vona va byalaka moya luwa wa rivengo endzeni ka ndyangu ivi lava van'wanyana hinkwaka va kumaka va endlani va landzelela handle ka ku va va tirhisa mihleketo ya vona va rivina nakona DJ Mrex na vayingiseri wansati loko ni n'wi tekile i faka dya mali ya ma loko a nga dya mina nuna wakwe
0: i fana dya mi
1: na mina loko nsati wa mina a lovini ni fake ni dya mali nga dya nsati wa mina so ku va swicele leswi nga kona mhani ta ku eka mhani a va swi tivi ku swilo leswi a swi sungule hi vona ne ende swa humelela ka mindyangu ya ku hambanahambana swo durha ntsena ku wena loko u hlangana swona xiyimo lexi u deal-a na njhana na xona ku ku fika makumu so mhani ringeta katsongo ku pfuna mhani loko mhani a va ri moyeni a ni ta va vutisa xivutiso lexi ku ri boti loyi a va tekile na vona a va ri xitandini xa vona kumbe a va ha tshama na vatswari va na maxaka ya nina wa vonaki
0: a va ri xitandini xa vona
1: okay good loko va ri xitandini xa vona ende va sayinini mhani loyi i na vutihlamuleri hinkwabyo hi mayelana na timhaka ta ku va a lahla nsati nina wakwe so swi vulavula swa va ndyangu luwa a nga swi tekeli nhlokweni
0: leswi a nga va xibedhlele a kuma va tati ndyangu wakwe
1: a hi problem ndyangu luwa i ndyangu wa yena na yena timhaka ku nuna wakwe already se i tovurile hi ndlela ya riwa loyi a nga sala hi yena a salaka teka vutihlamuleri ku ya emahlweni so mina a ni ta ku eka sesi hikwalaho ku ni yingisela papila a ni n'wi tlanga a vulavula hi va ndyangu wa ka vona i vulavula hi hala a nga tekiwa kona mina a ni ta ku sesi a teki mpingu lowu a nga na wona a wu cheta va ka vona loko ku ri ku a nga se va tivisi loko a va tivisile wona va ta swi vona ku ri vona va ta endlisa ku yini xikan'we na yena mara kambe kwalaho ka loko a ta va a va tivisile maxaka ya yena mina a ni ta tlhela ni n'wi advise ku ri a va tlhele va teka goza ra ku ri va ya enawini especially eka magistrate va teka nkingha leyi va nga hlangana na yona va nyika magistrate magistrate i ta cheka ku ri loyi a nga lova na loyi a nga ta ka yena ku n'wi mhani loyi a ri laku namuntlha i yini na yini loko a kuma ku ri i va tekani i ta teka tintambu hinkwato a ti nyika mhani lava yona mhaka ni ku va nga ti pandzisi nhloko leswiwa swa so swi humelela ngopfu mara hi mhaka ku va mhani na vona va ri na leswi va nga swi khoma swa ku va prove ya ku kombisa leswaku a va tekile hi papa laya a va tshama na yena hi swona swi nga ta endla leswaku ri va kota ku wina case leyi so va nga vi na problem hi leswi va swi vulelaka maxaka lamaya loko mhani lava va yeka magistrate va ta tlhela va nyikiwa direction ya kota ku tlhela va preventa vanhu lava kumbe va sivela vanhu lava ku va nga koti ku tsandzekisa ku nkosi ya emahlweni ande loko swi koteka loko mhani a vonaka ku mhani va ndyangu loyi va n'wi tikisela vutomi a swi bihi ku tlhela a ti kombela protection order xaka ra mina leswaku ri va vulavula va va na tilimiti loko vo hindza tilimiti va ta khandziya vhenda
0: se loko vo ya kwale police station va fika va hlamusela timhaka qinga leyi va nga na yona ivi va va nyika na protection order yaleyo loko se va ndyangu vo n'wi langula nkosi ku endleka yini
1: mina a ni ta ku nkosi i wa yena hambi va n'wi lan'wela hambi a va n'wi lan'wela i wa yena wo fanele ku va sesi a teka vutihlamuleri hi switsongo leswi mino yena anga n'wi sukela na swona leswi a nga ta swi kuma ka rafu ku va loko a tlima ku nkosi u kota ku va u famba na timali ti a nga ta tikuma eka leyi mina wa yena a tirha kona sweswo hi swin'wana leswi nga ta kota ku va swi n'wi pfuna ene mi nga rivali ku ri a hi va ndyangu hinkwavo leyi va nga ta lan'wa nkosi van'we va ta swi twisisa hi papayi na va ka vona mhani lava va ta va va ri kona ku va seketela na vaakatiko because na vaakatiko va ta va ri kona lava nga ta yima na va nga ta yima na lava va lwaka na sweswi lava ande va kona van'wana lava nga ta tlhela va endla yini va seketela sweswi loyi se lava va nga ta va ri kona ku seketela a va ri vona lava nga ta endla leswaku nkosi u kota ku ya emahlweni mukhalabye loyi a tlhela hi kurhula ni vone mindyangu yo tala kumbe tikheso ta leti ni nga tshama ni hlangana tikumbe ni titwa ta ku fana na leti laha solution yi nga huma kona hi le ka magistrate hi mhaka ku va loko va endla so swi vula ku va sivela ku makoti lowa vona a nga lahli n'wana vona hi mhaka ku vona va n'wi pumba vuloyi ha swona and a nga tlhela va pfulela case na hi sweswo ku ri va ni pumba vuloyi because a va na pruvu ya ku kombisa ku i tela hi yena a nga swi endla mhani loyi nakona hi DJ Mrex ku vula ka xivutiso xa n'wina xo sungula ni nga endlela movha ku va na nghozi na mi tlhela ya nghena ka wona
0: swi ta patsa na mina musa
1: a ni hlanganeke a ni teki kahle swi ri miseketeni ya mina so swi komba kahle erivaleni leswaku ri mhani loyi a nga tivi nchumu hi nghozi leyi so lava vo n'wi sukele mhaka ku va lwela ku ta wina hinkwaswo leswi n'wana wa vona a nga swi hlengeleta a ri na makoti lowu wa vona so va la ku tekela makoti loyi hinkwaswo leswi n'wana wa vona a nga swi tirha swi va mavokweni va rivala leswaku ri ku na ku tekana laha xikarhi laha ende ku tekana ku endla leswaku vutihlamuri byi sala loyi a salaka loko n'wana a hindzile emisaveni
0: ene plus na n'wana a ri koho kwalaho ma nga
1: exactly ende swin'wanyana lexi a xi ve dyondzo ka vatswari va hina ku loko hi tekile a hi tekelanga vona hi tekele hina ene loko hi ri na mindyangu ya hina va nga ringeti ku nghenelela va hi onhela onhe ni loko se hi fambile hi mhaka ku swa ha ri swa nkoka ku loko mina ni hindzile emisaveni DJ Mrex ku sala nsati wa mina na vana xivongo xa mina xi fake xi ya emahlweni a hi swona maloko lava va nga sali loko mina ni fambile va tlhela va tlhengisa ndyangu wa mina xi ta yisa ku yini emahlweni xivongo xa mina nsati wa mina phela loko se va n'wi onha moya va maxaka ya mina a nge swi koti ku dyondzisa vana va mina na mabhatelo ya xivongo xa mina na sirha ra mina a nge ri xiximi na vana va mina a nge swi koti ku va komba na ku va dyondzisa ku xixima sirha ra mina hi mhaka ku vatswari va mina mina ni nga lova va sala va n'wi onha moya so mina a ni ta ku eka vatswari a hi dyondzele ku tiva leswaku loko munhu a tekini i tekini na vahahani va vana va hina loko hi fambile emisaveni a va swi tivi leswaku vavasati va hina a va fanelanga ku tlhakisiwa va fanele ku seketeriwa mikosi ya hina yi kota ku va yi famba kahle vana va hina va kota ku ya emahlweni ya vutomi na mindyangu ya hina yi kula ku ya emahlweni
0: leswi vavaka i ku no lahliwa nge swi lahliwa munhu
1: mavona ku serious problem so loko va hatla va tsutsumela eka magistrate va ta hatla va pfuneka lavaya va ta siveriwa hi nawu loko vo fika va endla tihoyihoyi va ta khomiwa papayi va ta khomiwa hi va vonile van'we va khomiwa hikwalako va siva ti-hash loko ti fane ti huma mutini ti ya emandzhwaveni va fika va khoma va ya jela hi mhaka ku va yima emahlweni ka swilo swa right leswaku swi humelela va swi tsandzekisa ande nawu sweswo a wu twa na swona because mhani loyi i na mpfumelelo hinkwawo i na ti-right hinkwato ta ku a kota ku endla yini a fambisa timhaka ta nkosi wa nuna wakwe hi kurhula
0: nakona i mani a nga na vumbhoni bya ku mpelampela mhani loyi hi ye muendli wa muvangi wa nghozi leyi
1: tanihileswi ni nga vula ekusunguleni ku ri va maxaka ya munhu loyi a hindzaka emisaveni especially hina vavanu loko se hindza emisaveni va tala ku fikelela n'wansati loyi a nga sala va ku hi yena a swi tivaka n'wansati u kuma ku a nga tivi nchumu ene swilo swa vuloyi u ta swi pruva hi yini ku hava la nga na vumbhoni the main reason laha va lava ku rhwala leswi n'wana wa vona a nga swi sukela na nsati wakwe na n'wana wakwe va swi vuyisa ka vona va rivala ku ri luwa endyangu wa n'wana wa vona loko va wu onha swi fanele ku na ku va ti onhela se vanhu va ku tlhari ya tikweni loko va va languta va ta ku ndyangu luwa i xiphukuphuku ematshan'wini ya ku hlayisa ndyangu wa n'wana wa vona because i hindzile emisaveni ene va katekile mhaka ku n'wana wa vona i tivule hi jaha xivonga xi votikula la swi saseka
0: exitikula
1: se a ku na vumbhoni DJ Mrex vo lo lahlekela hi makhiya ya ndzondo va ndyangu lowu loko va endla swo fana leswi endzeni ka makoti ka vutomi bya makoti wa vona loko ku ri ku va vona va swi twa sweswi va ndyangu walowo mina a ni ta ku a va yisi mimoya hansi va swi tiva ku swilo swa endlekala ene munhu a nga pulani nchumu loko a planning se swilo a nga ta va ra endzeka movha walowo a va swi tivi leswaku sweswi vo fanele ku seketelana makoti ya vona va seketelana ntirho lowu wa nkosi wu famba hi kurhula ku tiva mani loko vo n'wi khoma kahle makoti a nga to va xi ri na ximalana va muti walowo loko va tshika va lava ku pfuneka loko mali yi humeni ya rafu na ya le ntirhweni maloko va n'wi onha moya a ndzi va nyiki so mina a ni ta ku va ndyangu loko ri na vona va swi twa a va yisi mimoya vona hahle va swi twisa ku swilo swa endlekala va nga hexi makoti ya vona because loko va ya va senga n'wi henhla va ta pfuleriwa case because nawu wa South Africa a wu pfumeli ku va wu hehla munhu leswi swa ku fana na sweswo u nga ri na vumbhoni because swilo swa vuloyi a swi na vumbhoni a court a swi stand ecourt a ku na evidence leyi nga ta kota ku yi producer ecourt yi stand because the judge a ti trainiwanga emhakeni ya swi swa vuloyi va traine emhakeni ya ti-tangible evidence so a va ve kahle mhani valava loko va byele va ndyangu wa vona a solution yi ta va yi ri kona ivi va tlhela va katsa na mhaka ku yisa kwini loko ri ka vona va ta va vulavuri na vona swi endleka va ka va ta disesa ku ya vulavulana le ka va masewu ya vo haxo ivi loko va vulavuri va tyanga ku a swi khomeki i ku se va tsutsumelaka kwini eka magistrate va kota ku hatla va kuma xitshunxo xipidi mi vone ndyangu wun'wana wu pfuneka hi leswi ni swi vulavulaka la
0: kese swinene
1: i kese ngopfu a ku ri mathilo na xitichi
0: kesini moke danko alright mavonelo ya makhelo na xitichi kwala tlhelo la hi ndlela yaleyo khesa swinene mavonelo ya n'wina ma 12 wa timinetse vhele ku kuma kahle ka wari leya 11 kwala ka radio n'wina xirhandzu GSR FM 106.0 megahertz teka un'wana mingiseri la mile moyini
2: ahe mpfukile na
0: hi pfukile minjhana
2: ni tlhele mi dzumba futhi
0: Eish mativa na.
2: Na mitangana na the original munyu wa vhi.
0: The original munyu wa vhi nwe.
2: And the one is the one ivha ni bungele na lesana ta swivala vhu. Ya va bungele swinwana moyo mina ni tsana swinwanyana.
0: Bungele ni vanwana na nwe.
2: Hey okay, ma ite va blousele.
0: Ehe na ite.
2: Okay vandyangu lowu wa va mhani lava wa va nuna laa nga lova kutikisela a va tivi ku blausele yi blausela miceka a yi blauseli munhu va xinuna a va swi tivi ku penda yi penda yindlu kumbe movha a yi pendi munhu ma vona yini na loko ku ve ni a ku lolova n'wana wa vanhu lowa n'wansati na n'wana wakwe
0: a va ta vula ku lowa ka vona a nga dlaya
2: va ka vona avona va lava a va ta vula ku n'wana wa vona i dlaye n'wana wa vanhu
0: la va nga ta vula
2: masewini khombo ku ri humelela kun'wana na kun'wana laenlaita swa ku hambana so swi nga ndleka mvese ni karhi ni hamba ni khuguriwa miwa mdenisa n'wana un'wanyana laha misaveni i ta fa hi siku rakwe xikwembu xo ka xi nga pfumelangi ku ri ma hambi va lala vo swi lava njhani va ku namuntlha wa fa loko swi nga swi lavanga ni nge fi
0: swo sweswo
2: ni nga ha kuma extend mi tsemeka milenge hinkwayo mara vutomi byi va byi ri kona mara mina ni a ni tivi ku ma tiva ku laha misaveni ha tshikelelana a va tshiki ku teka ribye va tlhandleka a henhla ka nhloko ya n'wana wa vanhu
0: munhu loyi a nga ku twini ka ku vava hala ti-pain hala mbilu moya wa yena nhuni fambini
2: ma vona xivalavo lexi makhelwana wa xichani nga swi vula ku a va yi police station a mina yima na swona va yi police station mhani lava va ta va nyika xidungu xo va lahla nhuni wa vona hi mbilu yo basa loko va ya police station na siku ra nkosi maphorisa ma ta hama ri kona ku hava lexi nga fambeka hambi vo lo kwata njhani va kwata njhani va khoma na swikombo swa vona va ta tlhela naswona va nga swi tirhisangi nchumu ma vona vanhu vo tala ni loko mo langutisa kahle a mandlovelo munhu wa timbeyambeya tihlayahlaya na le hansi va n'wi rhwala hi movha ya le moxara leyi ya family car loko va n'wi yisa kaya loko vo n'wina mi heta ku seletela mi ya fika le mi ta n'wi kuma ku se i dyile se wa kha wa hlekelela ma
0: kuma ku se ya a nga ku vitaneleni ku Mama seve ava ile tendele riani ava ti mezi hans kamangwa
2: masbona mara le tatara ku imala ita se bona tazilanga daba mara loko se le vuya nwana le aka hari kona langa daba loko se kuri masbona mabona ngoma le nga hi baleyo ya Berman loyi wane ni nga n'wi rivala nyana mara ni ta n'wi hleketa
0: na MG Ntleme ku na Dr. George Maluleke
2: e-e ni va mi hatle mi lasa boti wa mina mi jele ku phaka na timovha
0: MG Ntleme
2: ehe va jahe vona lava va swi vona ku ri no mali liya ya boti wa vona va nge yi kumi mara loko ve na ku ri vanhu lava nga na ndzhuti va nga na mihleketo
0: ndyangu
2: ta vona byi tirhaka ni fane va nga zangi va rhaka ntsene va lahla loko va heta ku lahla va ku n'wini wa hina a hi kota ku hi famba hi ya vona xi nga dlaya n'wana wa hina va famba na yena a va ta kuma ku va munhu ya loyi na koka a nga hoxanga ko va mela sopo nyama a nga dlaya naswona leswiwa dyondzo leswi nga humelele dyondzo mina a ni ri a police station a fika mangala a va tlhela va komba na ni ri certificate ku ndzi pa mina a ni lava a bulela amaxari a za a ndziwa xikomikoki le amaxari ni lava ku alisiwa
0: swi endle sweswo ndli nga ri munhu wa kona a nga na vinyi
2: masiwani va ta n'wi endla over xidumu a lahla hi mbilu yo basa pa a ni yile mutini wakwe a nga le mutini wa le ka bava loyi va tlhela va va tshava na hi protection order vanhu lava ndzhaku va n'wi tiva wa mhani lava va va tiva ku laha nga na nkwe kurimba i mani na mani va va tshava na protection order ku loko va suka le ankosini a mandhaveni va nga yi amutini a va ve va famba va ya le
0: amakayavoprotection
2: order va nga hayi va ya pfuxela laha mutimbeni hi ku loko vo va pfumelela va ya pfuxela le mutini va ta n'wi chelela
0: mambeni
2: vo komba ku va n'wi biyele mbilu futhi loko ve ni ku tlhandleka kwalani loko ve ni a ku ri un'wanyana a ta ve a xavisa na muti lowuya mativona a xavisa na muti lowuya a ya kwale a vuya a nga tekiwa kona laha a humaka kona lavela xitandi xakwe a ti akela a hambana na munhu na muti lowuya mativona a suka laha a ni laha va yi va veka xitina se va veke xitina laha a suki a ya kuma laha a nga ta vatswari vakwe va nga ta n'wi vekela xitina a aka muti wakwe a tshama kona le va tlhava hi protection order va nga ha tshumeli na n'wana luya va n'wi pfuxela hi foni kumbe no loko a ku loko a ku ri a ri na foni a va ncinci starter pack va nga n'wi foyineli na n'wana lowu va nga n'wi gila hi foni
0: mara swa endla ku ni endlelela nghozi ni endlelela n'wihi ivi ni tlhela hi va swin'we kwalaha ka movha wolowo
2: na tiva ku yini na na tiva ku ku na ku yini ku na munhu wo a khongela loko a khongela xikwembu xi n'wi hlamula ni kuma ku movha yi kume accident mi kuma a yi hava na xivati a nga lombarisiwa nikisana ni zingi ku ri yena a nga tiseki i xikwembu xi nga lo n'wi sirhelela mi nga kuma vona va lava ndzi hofuhofu ku na wun'we wa kona laha a nga dlaya a nga yanga ngeni a lava mirhi yakwe yo n'wanuna loyi a kuma accident va ku hindlela va ta ku hi yena loyi n'wa wansati kasi a hi yena mithosi la mipini yi hambana munhu un'wana na un'wana ithosi thosisaka kuma n'wi tamleta ku e loko wo dlaya muzimba byi ti tlele a va tembi leswi va tisona a hi swi tivi a vanhu va hala ka mizambiki na vona a hi swi tivi na ku loko va lahliwa va lahliwa njhani na mithoso ya vona van'wana vanhu a va dlayiwi siya hi ntshuxo. Se lava va ti chela nghozini vo teka rilada va ti chela amakapeni. Mara leswiwani i dyondzo homurexane na hina hi tata. Mara a hi leswaku loko hi tile vavasati va hina va fanele va sala va yi tsinisa yogoyogo. Ni byele ku ri lava xinuna a va ti ku penda yi penda movha yi penda na yini a maguva va pendi n'wana wa vanhu va xitati va kwalaya mutini walowo va nge xitomba xilateni a va tivi ku blausela yi penda yi daya miceka a yi daye munhu yamrekmo van'wanyana hi nga tshinsima ni nga ta tekela van'wanyana ku fana na mevona wa xipichi a va nga ni tekela swin'wana
0: no ni khisa swinene
2: ame mina the original n'winyi wa vito ta tshema ka maxamba i belan jamsonin a hi xona lexo bohiwa exipichini lexi xa yila ku bohiwa exipichini ni nge teki wa exipichini
0: ni mitwa kahle khisa
2: swinene yikulukumba inkuma
0: khisa swinene alright ke khisa swinene la tema ka maxamba va yi vona tano no one mi ngisori mina nga banqingo kutani ke hi va ka hi tokxani ke mi yi vona njhani mhaka leyi va yi bulaka yona teka mi ngiserila mi le moyeni
3: aye butimirek
0: aye
3: mpukini
0: hi pfukile minjhani n'wena
3: hi pfukini eyi ya
0: hi teto ve mi nge lahli
3: veri mi nge lahli owa lexi xi nga hi phuntisa ngopfu hina va ka mutimini rifarara i ku rhandza rifarafi ende ra ku nghenelela swilo hambiloko munhu a ri na ndyangu wa yena ni byelini wa kha wa vula kahle munhu wa xikwembu i ri i na ndyangu wa yena ene swa nga na ndyangu wa yena ti akela xitsongani xa yena ende loko a ku ku fayeliwa n'wana wa vanhu na yena hi swo a swi ta tsakisa
0: a va ta pumba mani
3: a ni tika va ta pumba mani kambe ni nga khandha rifu ni tlhela ni tshama na rona kwala
0: leswi a va heleli na ku ri ndyangu hinkwawo laha movheni
3: ivi ni tlhela loko ni lava ku afa lwani ni nga tseleka chichisani kha swi ta ku loko yi tibeka ya hisi nkwini ha mata hi leriro vanhu van'wana va na dzani xihambana vanhu van'wana va na dzani se swa nga za hlupheka n'wana mhani loko a vona ku va na hoyihoyi a kha swi vona ku yena a nga dlangi munhu ende ku va nghozi a swi boha munhu un'wana na un'wanyana laha misaveni i na mafele ya yena loko a swi vona ku va na hoyihoyi va n'wi disturb-a ku lahla nuna wa yena ende emutini wa yena a yi a mangalela swisweswo mani kukwa ni twa a ya swi mangalela swisweswo a ta kota ku lahla va tlhela va ta tlhela amahlweni ka xikaka khoto va ta tlhela va n'wi nyika na protection order ya ku swi vuyela le kule le a kota ku lahla swa nghena a swi ngheni wa hanya hambi va vukati bya wena va ngheni loko va tihloko ta vutipanda hambiloko mata munhu loko u ringeta ku la ku hanya kahle na vona va ku disturb-a rirhandzu ra wena hambiloko o lahla va nga ha ngheni se se ha ku hela ka misava i ta hanya swi sunguli hi yena na swi heteleli hi yena
0: va ri laha timali ta kwele mayini na timali ta
3: va lava tona mi yona loko ma za ma ha sungula ku vulavula timali ta mayini liya vulavula ku i tshikeleliwa nkosi vanhu va tolovele ku fuma hi timali ta vafi ene loto ka ti nga langutanangi na vona munhu loko a za a teka n'wansati a va na ndyangu wa yena na bibele yi vurini ku i ta suka a ya namarhela n'wanuna ta suka a namarhela n'wansati va nyama yin'we swi vona mi nga nghenelelani loko mi twa ku mi nghenele swa kahle mara ku mi nghenela swo tshikelela munhu un'wana munhu yaloyo i le ku rileni yaloyo i le ku twaka ku vava twanani pain ya munhu un'wanyana ku fana na n'wina pain i le ku tweni ka ku vava munhu yaloyo ene nuna wa yena a n'wi rhandza a n'wi rhandza nuna wa yena a nga to tshuka u ndlelela ku nuna wa yena a fa va tlhela va khandziya movha walowo va kha va swi ta ku hi ya ku fenda hi tirhini hi ngangeni kumbe hi ye kwini a ta fa munhu ni tlhe ni damarhela na yena kuva ni kha swi ta ku ni damarhela rifu
0: va suka va hlanganyetini
3: i rifu swi le rivaleni swi leswi i rifu a vanhu va toloverini ku tsarisa timali ta vafi va toloverini vanhu lavawa se swin'wana mhani loko

0: kuma nitwa loko mbona ka kuna control famba ni mangalela swiseso mukuma protection order mi lahlana na hongwela swa nghena swingeni fuck off hey akuna lexi xi nga ta mi disturb vutomi n'wina ivi mi tlhela na mali yaleyo loko mi tsarisa mi aka laha mi nga ta tiwa ku mi tshama kona na n'wana wa n'wina mi ti hlayisa mi va na ndhuti ku n'wana n'wina a kota ku kula mi hlayisa mi nga ti hangalasi n'wana mhani loko ri kuma nitwa loko mo ka mi nga ti hangalasi xikwembu xi ta mi katekisa mi khongela mi ku laha ku nuna wa mina a nga ha kona xikwembu a xi sali xi ni katekisa mi teka mali ya n'wina mi nga zi mi nghenisa swihobo swi ta mi dyela mali ya n'wina aka loko ri ka mi akani ku tsakisa mi tlhe mi phevha mi ndla swilo hinkwaswo mi dyondzisa n'wana wa n'wina xikolo mi kha mi n'wi dyondzisa nawu lowunene ku a ta kota ku mi hlayisa vutomi bya mahlweni Eh hi leswi mina ni nga ta va byela swona i rifa leri ene va ta hlupheka vanhu mhaka ya rifa ra vafi rifa ra vafi ra karhata n'wana mhani hi na hi hlangana na swona swo tala ngopfu munhu mi kuma ku a fela hi nuna wa yena vanhu va siveletela na ku timali ta yena va ndlela timiridi ku munhu a nga kumi rifa ra nuna wa yena i ntswini swi sweswo
1: a swi humeleli swi
0: loko munhu a za teka nsati wa yena loko ku ri ku i mali phela mindyangwini yin'wana boti mi rex na loko mo teka n'wansati ni a va pfumeli ku n'wisati wa n'wina mi n'wi nyika mali
1: Isi wahi kasini?
0: Ano ari sati wa mwina. Ani sati wa mwina. Ani sati wa mwina.
1: Asi loko. Lava kona lava wa sati mkumaku batama na hina yika ingatiri. Kutiravu baka wa hlayisa hina. Si wahi kona vanga
0: vulu.
1: Wahi hlayisa mwana man. Wahi hlayisa mwana papa.
0: Ane sile singa umelela seselo wako ani hina susa hina hindi kukotu ku isi boise keta yasubila hina sayo umelela na vana vana ati ili watira mwana nga luka heta kutira mwana nga akana muta atashawa na mova atlanda na shiunda na mova lo mga stuku uwa mani ili randu susa yesu se aba ngutikiri rifara nuna wa ye na lugu baba naka avala kumulata aba wili ndaku le back ala sangu nuna wa ye na anu wana watantika kuenda mshaka na sisiluwa ene xivongo xa buta xi nga ta fa i tibibele lejaha ra yena sisi yaloye leri ri ta kurisa xivongo mi nga ngheneleli mata munhu hambi loko mata munhu loko o mi nyika no fananisa loko o va tirha rin'wana wa mina a ni nyika 3000 no fananisa ni a nge se teka ha swona mara loko a za a teka no fane ni muvha ni vona ku i ni ndlisa ku yini hambi se o yi hunguta a ndla 500 kumbe ndla 1000 a ni makoti ta yi xavela swakudya ni dya ivi liya o ndlela ku mhani va va na pocket money ya vona hi ku i nge tshami nga ri na swiswa wena mutini se mara ni fane ni fositela ku tlha ni nyika liya 3000 hambi loko a na nsati wa yena hayi kho a hi didileni vana va mhani va mhani a hi didileni vana a hi didileni vana va endla swiswa vona mindyangwini ya vona i lovini mati halakini a nge dlayi nuna wa yena sesi luya a rhwalana na nuna wa yena va wa hi movha wu vumbuluka wu siya yena na n'wana wa yena wu teka yena mara ku ri yena a nga ndla swilo leswiwa loko ku ri ku mahitwa mi hume patwini n'wina mani mi hume patwini vuyelisani tingqondo ta n'wina mi va kahle mi hume patwini va hume patwini va n'wi didile alahla nuna wa yena va nga n'wi twisi ku vava i le ku teka ku vava munhu yaloyo va tlhela ngetelela pain a henhla ka pain yin'wana leyi a nga ku yi cini ene a nge hatla swi rivele n'wana sesi yaloye i n'wana ntsinini n'wana loyi a nge hatla swi rivele va n'wi didile
1: va vona mi chika thekisini suka xibedhlele na n'wana mi gogojela hinkwenu mhani na n'wana se mi kuma ku u ntswile muti wa n'wina
0: utswi hi muti ene twanani ene va tlhe va suka lo va tata muti wa munhu va tlhela n'wi vangela wa i gele a va n'wi sohi na yena loko ri ku va na ntamu wa ku n'wi soha a va n'wi sohi va ta nghena jele va nga humi va nga dlangi munhu sweswi yaloyo loko ma vona loko a ku ri ku kumbexani boti loyi i kuma accident kumbe hi ndlela yin'wana ku a ri yexe a va ta makelela va ri thukwala xikwembu xo yimisa voko ra xona ra xinene a sala na n'wana wa yena mi nga n'wi vangeli huwa xikwembu xo phakamisa xi tisa xandla xa xona xi ku loyi wa sala loyi a ta va matimu na n'wana wa yena ene boti na yena mi nga n'wi vangeli huwa a va n'wi tshiki moyana wo etlela hi ku rhula laha kaya etlela kona a ta kota na ku a languta sati wa yena ku xikwembu xi n'wi katekisi a va n'wi pfuleli tindlela hina hi vula sweswo loko a vonaka ha swi control-eka a khomisi swi sweswo mana ta lahlana na wena tindlela protection order
1: kese swinene mativa
0: koko wa n'wana ta hela ka thomo laha a va sukeli swiselo va nga n'wi pandzisi nhloko mani vanhu valava mana
1: kese ni kokwana wun'wana yi tela
0: tidangi buti
1: hlayisekana ka thomo allright i kokwana wun'wana yi tele ka thomo va yi vona tano va ka yi khona mi nga pandzisi n'wana wa vana nhloko a va n'wi tshiki a ti lahlela nuna wakwe hi ku rhula endlela yaleyo mon twalo wa mingiserela mi le moyeni
2: laha
1: pfukile minjhani n'wini
2: ana hi pfukile.
1: Mm.
2: Ah, mina ni ta ku sesi loyiwana mina.
1: Mm.
2: A va lavelisa ti-protection order.
1: Mm.
2: A ya ka magistrate tanihiloko makhelwani wa xitichi va vulini hinkwaswo ka swoho leswi va faneleke swi endla.
1: Mm.
2: Lava va vukati byena vo hlalahlala.
1: Why va hlalela henhla ka n'wana wa vana?
2: Swi endleka mi kuma ku hi vona va nga endla swilo leswiwani. A va lave ku swi ku fa yena makoti ivi xikwembu xi swi hundzuluxa.
1: Ho swi endleka mi kuma ku a va lave ku kula hinkwavo xikan'we. Ku nga vi na munhu loyi a nga ta sala a kuma swin'wanyana laha mutini.
2: Va sala na timali hinkwato.
1: Yee.
2: Xikwembu xi swi hundzuluxa ku fa ya lowa vona.
1: Mm.
2: Se a va tshiki makoti a ti dyela timali ta nuna wa yena hi kurhula.
1: Mm.
2: A sala a hlayisana n'wana wa yena.
1: Mm.
2: Ey, va tshika ku n'wi lumbeta swilo leswi vona va swi tivaka ku hi vona va nga swi endla.
1: Mm.
2: Phela laha vo banga manyala loko va vula ku makoti hi yena a swi tivaka.
1: O swa endleka kahlekahle ka vanhu lava ngo hofuhofu laha ku ri na loyi a swi tivaka ku banga jona.
2: I ntiyiso walowo ku na laha nga swi endla ka vanhu valava. Inkomo mina ndzi vonisa sweswo kokwana wa dakalo swo tala ha va vulavulini makhelwani wa xitichi xa.
1: Kesini kokwana wa daki?
2: Danke.
1: Hlayisekana. Va rhapela swo endleka mi kuma ku va lava ngo hofuhofu ku ri vo banga jona a va lava ku kula hinkwavo xikan'we ku nga sali na munhu na wun'we na xin'wana na xi ti fambela hi ndlela yeleyo va ta kota ku sala va vungavunga vukwetlembetana hi mali ya mufi hi ndlela yeleyo. Hayi a rezi mi le moyeni. Hey, n'wina mi tshamaka mi ni mapatwini mi ti vonela.
3: A ni va vona va mi khisa ngopfu loko se ni ku hala ha ku lova. I kuma ku rirhandzu ra ku ri nga na swivi a ri ha ri rolo ri ma ku hala nyikiwa rona.
1: Se va nga hi ntswotswiki.
3: Lava va tshama va ri ku tengeli kha ri ku tengela timhaka ta nuna na nsati. Mara sweswi ma ku hala nga lowa ha va tshama va ri ku khisiwile epatwini lava mbrex. I kuma ku rirhandzu ra kona leyi ri ra. Wanuna la nga lova a ka ha ri rona se leri ngopfu
1: leyi katika matoa
3: se va byala swona mara vanhu lava mara a ve ri nuna wa munhu hi nuna wa munhu naswo kutani vanhu va lovola na va ndlela timarid vandlayini yini loko ku lovile muti laxa munhu wa ka n'wina mi n'wi rhanguka mahlweni hi mhana yaluya loko ku ri mi lava swin'wana ka yena i ta mi nyika n'wi viwa kwalaya mhanini mi nga n'wi rivisanga
1: nakona kahle hi moya wa kahle.
3: Loko mi n'wi rivisa ku havelexi mi nga ta ndla xona u ta n'wi byela ku hambi nuna wa mina ni ya n'wi va sa kwazini wakala mi ta ndla yini
1: a ku na nchumu lava na mirid la
3: nuna a lave xihluphaku loko vanhu lava va ha ri vambirhi va ha ri ku hanyela a va ngheneleli vanhu lava se lava ku va hlupha lomakoti lawa va swi vona. Phela leswi a swaku loko hi ku ha joyina hi joyina timali to ta ti-society a wu swi tiva ku rhanga mali yaleyo hambi ku rhanga mina kumbe ku rhanga hi makoti na mi loko mali leyi kuma ni ta yi dyisa ku swi rhanga ta yi dyisa swona maswona. Se veri hi chava ku i ta dya mali ya boti ya hina ku ri ku sweswi i tshama na boti ya wena yi va ya vona ku ri ndlwini
1: kasi he boti wa vona loko a kha a tshama na mhani loyiwa a va lava ku a tshama ri yexe
3: ku kwale ka ta ka tswalo ya vana ku le ka muti walowo kha wu kula ka makuwana loko se loko o vuka a lava boti hambi wo swi tiva ku i le ka xigalo ka sati yaise lari yexe laya swi ta koteteliwa ku ri a nga za a ndza vanlava hi lowa ya kaya a ni tivi ku valava va tindzisela ka hina ni va sesiwa hina va va dyondzela hi va makoti ya hina hi ku sweswi va ta swi vona ku makuwana i le ka mhinga n'wasatiwa a nga tshami na yena laniwa a lowi mara makuwana n'wa ku landziwa n'wasati wa yena laha hlekahlekisiwa laha vala loko swikani kuma nkarhi wo tala ku lovelela hi vavanuna loko hi famba hi swi ndandandanda hi ta vuya na swikomo hi famba kona. Se wa benefita ya luya a nga laviwa a waya kaya ku swi leswi hi hi tsutsuma kolo a va swi tina ka hi tsarisa mi wena phela swo loko a ku ku rhanga a ve hina mfumo lowu a wu tiva laha loko ku rhanga a lova makuwa ku rhanga xigalo lexi a xi tshama na xona xi tsutsuma na ntirhweni se loko wa ba mamala hi ku a va maa makuwana a nga ha tshami na yena va a swi tivi swi tshama na yena u vula nsati wa hi kwihi. Hiko xo xigangu xi nge tekuri vona makhadi a ma khoma hi xihoro wa swivona
1: elele a va lava makhadi va lava langa maphepheni Hey, katika, one of one of our angel last no walk, a new last in the cantinin, ego ye banga jona iko kolo ka yini ko fa nwana wa ka bontse ko sala yena nwana wa ye par hai manlui ilava ku ku damalia nuna wakwe e rifara ra ye indlela leyo a kumana mamali ya mapatu vero wa stiva iko kolo ka yini ngose kone loko yihumela vanga fangi kwa ba helela ko ya falowa ka bontse na ku sala yena nwana wa ye kanjani 060-875-942 n'wina mi yi vonisa ku yini va rhange n'wi lahli na swintsini a ri kona va ra ri nga ta nghena bokisi ri nga ta celeriwa yena a nga se vulavula ntiyiso na ku hambi wo vulavula ntiyiso i ta pfuka munhuki a nga ta pfuka munhu hi ndlela yeleyo 060-875-942 i ta mavonelo ma n'wina mintirho ya mina ka nongonoko ta le mbilwini eka radio ya n'wina xirhandza xisa ra FM 106.0 megahertz kheso swinene ma ntirho ya mina a yini mahlweni hi bula ni ri na vona hi chisa la kaya ka jim kala lomani hlayisa kana ni ri

0: Alright, mgeni toko lava nga rumela mkandise bona laka WhatsApp kubo apa kuyini tisa kisa boy moito lava.
1: Laka jisi arumire njani na kukile hina sunene. Ish, mkambula kupone ni mbara bishop wana, bishop ya shepu bishop gili gili. Mkombe la sham please.
0: Oh, lava wani vile kaswabo. Basta rumeli inkarwa rongo ntelele. Mgeni tu ala bawa nikubo bari inwa.
2: Repair ili mwashu wa mina. Na ito atla kwa makamu na mtsari. Vani unkwa. Vala wanga kushansi nika sisi kwa angala atlika atlini mwaheni. Awa isi anawini. Kama jistrate ayandla protection order. Vanga ati ako sinu anu mwaheni. Vani balawo. Ala atlini mwaheni arikali. Vanga rikona. Vaimale kule le. Ani wana mlomo vona. Yakubo benge umileru sulu sesanga umileru esona aba endele protection order vanhu valavo vangazi vatsinela ata lahlana no yena kahle ule ku vavisekeni mhaka leswi nga humeleni no yena na yeri angise hola wa hari ku tweni ka ku vavala ku ne afana yena ku vatasa va dya mali vatekela inwana wa yena mali leyi nga ta huma la hi ku ani na nwana wu vatlharile tlhelo aba yisi ka protection order vanhu valavo bana wongu fuvani na ba endle protection order yena u kahle mhaka ku ani una merit certificate swa hiswa swa twala swi kahle ba karalisa vanhu ba karalisa ene ba karalisa ba vulavula ngufu vanhu ba ku balavulela swi swo tala ba endla swilo hinkwaswo ba nghena ba onhetela swilo hinkwaswo a yika endla protection order munhu yalo ka magistrate a vuya lahlanunwa yena ku ri na maphorisa laya si inda a bona ku tumbyisa ku yini mahlweni a nge tsandzi ku hanya ku va va ti amutini wa yena na va tata va tala va yini a endli sweswo no magoda mi ka mphambu danki
0: khesini manongo magoda la ka mphambu lano a hlayiseka swinene hi ndlela ya le munti walava
2: botamirex ngayitwa mhaka leyi swa chavisa loko na muti wa wena munhu wa ha dlayeliwa yini ka vanhu va xikwembu vanhu van'wana va dlayiwa a swi kahle swi leswi swi nga ndlekisa swona e n'wi dlayela hini munhu un'wana hambi mi holova ni kunene mhaka ya n'wina yi hela hayi ku mi dlayana swa hlupha e manori kwala ka mapuku kwakwani wa dyanu na kuhloni dango
0: khesini mani mahori laha ka mapuva ni ri kokwana wa dyona na kuhlula mani n'wa green pfukile vhele laha ka mapuva laha hlayisekana ni ri
3: riperini botimurezi riperini nhlokomhaka hayitwa botimurezi hayitwa ende swi nga endleka na accident yaleyo hi wo va nga yi endla va kwala ku dlaya makoti se yi jikini xikwembu xi jikisini u nga fiya na makoti ya pona na n'wana a lovisa sweswo vona va lovini vanuna wa vona u tlele kurhula mara xikulukumba bottom raise protection order ni straight bottom raise mina na vumbhoni bya kona ko un'wana va maxekeni yana lama nga koho kwale ka vakoko wa hina swi ku hi ndlela yaleyo for ku lwisiwa munhu for hi mhaka ta nkosi a lwisa mhaka ta nkosi ku rhuma makhegula wun'wana va maxaka ka hina swi vona tihorova hi ndlela leyi a va zanga va teka xinandi ku swa ku leheyo ku bottom raise voya va endla protection order n'wina a mvulavuli nchumu n'wina mo tirha ku yingisela mundla hasa hansa protection order va mindza yo mi ya jele mi vomukhoma mi ya jele mindza mina walowo a va ndleriwi lava a va vulavuli a va nghenele timhaka ta mali a va tivi nchumu ku tala kuva nkosi u ya mahlweni va a va ndlutani botimurezi ni ri a va ndlutani va nga khomi va nga nghenele ka nchumu ku lahliwa swi hela va nga tirhangi nchumu va nga nghenele ka nchumu va na ku mani ti lahlela nuna wa n'wina swi fika makumu n'wina mi lovorini mi catini loveriwe ximfumo hinkwaswo endleke ximfumo endlani hinkwaswo Mienta nikuwa zola tuluwe harai ni stambdena maade mwari. Ndana protection order, protection order. Nikuota kuenda nikuwa so, watamsele nikuwa so, protection order itera so. Wengewe na nomo, wengewe na nchomo, antini kwa sezo ya. Nkwa mbote mreza, nikimita kwa hati, mbote makari. Kwa naka mkwa.
0: Kasa sune lega nkwa mwana nwa sa isteka nani, rawana mbogo yusungu nirukwala, nirukwala kama kosha, eti nchalo, mana kumana nistole, nkasa sune nani, rawana bago sungu nirukwala kama kama pube vale vale kama pube isbejone ibo vago dango vago train washaka kesa snene isbejone maxwell ma marshall exugala kama payen vago haiko vale kama pube ndirale isaistekani la kama pube nire alright ndirale mina ngona tabaka reform sessions log checka ena haka pejile ya stichala ne nitoku kahle kahle ipamane labangana hina kumashala bavarna hina ndlalele kahle kumakala ya bla yoka sokurana motla ne la kana ngono klo wata lembilwini mike bona ku no ipamane laba abangana hina eka sokurana motla karo koko kon kombala kama kumbiri nkombo timela tsevele ikongoma kahle le ka orle ya kumbiri le ka orle ya kumbiri tabakari hambana kona vakurperle dijembre sivuke swingenirikola kaxikokwana stadium papa alonene emakheshi bongani Lagos Mbetsa washigubu na bolo inkomu keso swinene ni ri hlayisekana emakheshi bongani malunga ni hlayisekana swinene labona vaku hafa hafa malonga Sunset, ever half a man longer, Sunset Villa, all right, in case of Nancy's Mama Kenso, last a man longer, last a second, and half a man longer. Okay, Vogue Sungan Rukola, Katomo, Enora, T. Salan, Maluek, and Kessin, and Ere, Vogue Sungan, like a Jim Galanumna, D. Wakabon, Kessin's Divine, De La Yale, Mugentua, Lavona, Calvin McCannon, is Vogue Sungan Rukola, Chimbufe. Ahana ni gembula ni kesos nene laona good night shungi nirikuwa laka makondo kama konde toduni sisonge imana farelo luvengo kesos nene vago shungi nirikuwa la zimauri pairi bishop reni rasipi kesi nene vago shungi nirikuwa dj nirikuwa la gyan section f engete baloi rwana vago shungi nirikuwa la kama shamba Clifford Rama tu ban keso sune lang mashambala la wan vuga sungu nirkwa la kasku kwan apala nomo ways men so chan kesi na nire la wan vuga sungu nirkwa la begas dorbumbu ya tibara noa kwa chun keso sune ne la wan vugu sungu nirkwa la elim mpeni vugu tobo wan defni ramwa dan keso sune na nire tobo wani la wan vuga sungu nirkwa la kankurasa soka imana hlamulo hepi mhlanga kama kondo hlasekane matimu treasures hlungwan hlasekane ndiri lavona ndiri kwala kamu yeshe ebianka zwanga keso sine ndiri lavona vaku fm ya dzinga village vendor limpopo province south africa vaku zwingwe kesini Philly Jones matsai kesini ndiri bagurus ngener kwala Valdezia King Kalanga balo in kesos nener kan komodo to be kwa Dave in kesin malume Dave wana bagurus ngener kwala kasko kwane Brighton Nico Shishongi Smith kesos nene varu va chivulani rirote kesin takalani Neguda kesos nene bagurus ngener kwala Moledana Block J Zone 10 bagu Tendo Matode Badul in Kesos Nener, Lawan Wago, who Vamanini rewrote in Kessinel Gamut Cindy, all right, in Tegaming Selanoa, all right, but John Saint Leo and Carnival Kunguru Gutsoy Soila, a Kubashani by the Telabu in the Lalan Kessos Nenabang Soramina Kuakati Kari Bursana, Menanganaganoglo Watalem Bulin, a Yamatin Kari Bula, a Kanaganoglo, he took Shana King Wina, me once again Canamboros, 60 0 75 942 ibakari to mabonela mawe mix ra mina kwa kare dengwe na xiranza niri right tinte te ka mixela ni to go bari la mlimoyini Xivangelo xa ku va vandla vuhofuhofu lebyiwani ku nga va ku ri yini?
4: I ku lava ku dyela makwanga ya ku lava ku ta ku a nga swi dyi swa nuna wa yena. Ku va ku a ni a hi tlharihangi loko a ho aka vuxaka bya kahle hi n'wi seketela nkama wun'wana a ta hi tambulela. Mara loko hi ba huwa a ze a ya le nawini leswi swi endla ku na nchumu na peni wo tshuka hi nga n'wi kumi. Kama un'wana loko yo fasiya tihoma hi ta teka rolo rin'we hikuva hi leri hlaya tisalani a ri salele mpfuno. Se nkateko hi na hi hexe hi tisonisana leswi a fanele a hi tambulela loko tanihiloko hi na makwanga na hina hi lava ya phangaphanga. A hi na swikoti va fayinile vanhu lava vambirhi va tsonile. Se ku fayina ka vona i mfungho wa ku ninga ngheneleli n'we van'wana so mara a swi tlangisa mulomo hi ku mbuyangwani i ta ziya chayisa papa wa wa ha vilela u nga kumi nchumu ku i tlhela nala tanihi nala wa kutala a swi hala n'wini langutani swa mindyangu ya n'wina mi tshika swa mindyangu wa wun'wana hlayisekani swinene
0: kasini kokwana danki right va yi vona tani kokwana hi ndlela yeleyo na wena u nga endla tano u barqinga nomboro 060-8875-942 hi dya mavonelo mavona mingiswara mina ha ri ku bulini mina wena laha hi karhi hi kuma kahle mavonelo ya n'wina va yingiseriwa mina hi laha mi rhumela koho mi nga ha rhumela ko hala ka mikandziyiso ya n'wina hala ka WhatsApp ni ri hi va hi karhi hi vona ku hi miangula mi ku yini eka nomboro leya ku duma swinene 060-8875-942.

ikhume kahle inkaye wathi wathi mina sivele nje igongoma kahle leka hora liya malonga ra hora liya ya hora liya ya khume mbiri nje nongonongo tala mbirini buta ka wena msumbunuku ku fikela aravu muna xikarhini ka hora liya khume mbiri kahle xikarhini ka hora khume na hora khume mbiri vhele ndlela leya neri kwala ka radio nguna xirhalo register FM 106.0 megahertz ndlela yo yaleyo.

Alright, ndalele loko mina seni huma kana kona kolo wa talembele mixer mina senda yuma ndlela ya wisanyana na me ntahlela hi vuya futhi na ka sokoro mdzuka kana kona ko walo wa talembele same time same place same radio same show on ndlela leyo simbangisere hi vakari bursana hi ti tlokoma ka ta ku hambana hambana leti mingana to vhele mga atrumela ndlela nomboro ya mina 0655786708 mire loko mina ti ncingela ti mingana to vhele tale timbilweni ta n'wina ka nomboro 065 578 67 065 578 6708 a ni ri hi ndlela yo yeleyo ivi ke hi ta va karhi hi vona ku hi pfunanisa ku yini ka nongonoko ta le mbilweni me na n'wena vayingiseri hi va kha hi vona ku swi fambafamba xinjhani ni ri sungula kahle kusaka Dr. Thomas Chauke va ku xa lumbalumba twana.

One more. Check it out.

ini juga anak guru.